Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, lungsod sa Tuboran, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Good morning. Og welcome sa Bagahigala. Ning lain nga Miyerkules sa kamuntago nito pagpanaguban ng atong tulbanon kalambuan sa lungsod sa Tuboran. So, gihapon mga higala, nanukata live, nagsibya live from the heart of City Tuboran Campus. Nanukatas labing lanog, mas labing kusog o mas labing tinaw. Pinakatinaw mga higala, FM Radio Station 98.1 FM BC Radio. Bunal taron sa 5,000 MHz, awag kinini ang watts, no? 5,000 watts, no? Limang kaanaw ang kingsun.

ko maglatas mo dere sa Hagbuaya, paingon dito sa kolonya, medyo magkaras-karas mga igsoon. Karon 14 ang tinawa. Gikan sab sa Santa Lucia, kolonya Santa Lucia, ngadto na gyud sa coastal area da sa Asturias, paingon na dito sa Jakbayan sa Toledo, maghigala, pinamungahan, kusog og tinaw pagkaita diha mga igsoon. Gumikan sa kakusog nas bunal karon mga higala ning ato ang mas gipakusog natong radio station ni tagalungsod sa Tabran. 98.1 FM BT Radio. Sige pa mga higala nyo makaman kini pubring igsoon pubring silingan apan na donahan sa respeto ug pagmahal si Siking on Juriel Ascendiente. Makikuban ko nyo mga higala together with our municipal PIO Mission Mabile Ronte mga higala hangtod sa alas 9 sa Kabuntagon. Balik sa Iksundi ko ninyo mga kiksunan yung tibok sa kaoras na ito karutulumanon nga gisabak o gisapwang sa LGU Tuburan under the leadership of Tuburan Mayor Engineer Christian Daniel C. D. Diamante mga igsoon. Balik ko nyo mga higala ha sa paghisgot-hisgot sa mga balita karos kalambuan sa lungsos Tuburan ang iparangat karon mga higala ni Mission May Villaronte atong Municipal PIO ni Katagalungsod mga higala. Mga balita sa kalambuan ning atong pinalanggan lungsod sa Tuburan pinagi sa liderato ni Tuburan Mayor C. D. Diamante. Vice Mayor Danny Diamante ang pinagi sa nagpagsuporta sa atong amahan o founder sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan, former Tuburan Mayor Aljun Diamante mga igsoon. Samta mga higala to sa pagkasawaan karon kini mga balita karon mga kaigsoonan, mga kasikas dito sa kaluhan mga higala, guban pa mga balita sa rehiyon. Ingon man mga kaigsoonan din his probinsya o sa mga local news sa tugadang lungsod sa Tuburan mga igsoon. Together with the bro Alcer Dungog, usap mga higala to i-check karon taon taon sam. Ito ang the captain moves, Kuya E. Alcer Dungog mga higala. Ito ang usas mga field reporter na to. Ingon man si S. Diamax sa Sindiente, basin sunod next week no. Mura man o late man kayo pirmi mo mata no. 8 minutos man magalabay ang alas 8 sa Kabuntagon Bagaigson adlaw taron nga Miyerkules Wednesday mga higala morning. Musta inyo hangga Miyerkules Kabuntagon karon aninga pizza 3 Mayo tuig 2026. Musta mo niya kondisyon ba karon ang inyong pagmata ning Kabuntagon? Sayo bang nakamata, nakapanikay-sikay, nakapanganda, magahigala sila tagsa-tagsa ka mga pamahaw sa ilahang mga pamilya. Ngagtos mga inatay, ina pa, tatay pa, parasing ako ang teknisyan dire ganiha mga higala, nagkara-kara sa sayo sa Kabuntagon mga higala. Ina na, tatay pa. Dili na pamalikas ang inatay, ha? Ina na, tatay pa, no? Ang ato ang amigo diri mga higala in taon sa'yo kayo nga nakapamukaw so dito gawas iyang pagpamukaw ninyo diha no? Sa iyang tuluman noon mga higala sa iyo skadlaon namukaw sa siya mga anak kaya ikaw no kay waa di siya partner karon ulit tao di karon bro single di karon di single dad di karon di no so si Roland Butoy no sa tumakigsunan karon mga higala diha no nga nag-andam siya tagsa-tagsa ka mga pamahaw, no? Sa inyo hangga, mga nag-hinahinay na sa panghayhay diha. No? Sila mga labhan na, o silang linabhan diha, no? Ay grabe kainit ang adlaw sa mga karon. Kumusta mo diha? Sa toa mga mag-uuma karon sa kabukiran nga nag-apas mga higala sa kinidiang kwa, no? Ano na ang dipakatayntong init mga igsoon? Saka lagi sa adlaw, medyo sakit ng init mga higala. Pasilong po mga igsoon. No, kaya gani siguro sa pagkakaroon, ipasilong na kay nagsugod ng tulumanon sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan. No, sa mga mag-uuma diya sa kabukiran, ako manghinaot, no? Kami manghinaot, Rizal 98.1 FM, BT Radio, na amo sa makanunayon nga kabaskog sa inyong panlawas. Sabi na gusto mga mananagat, tinga ito ang kabaybayunan, o ingon mga higala, usab, no, dinhi sa ito ang mga mamumo, no, sa ito ang mga yanong lungsurano, ninyo ito galungsod, mga higala, o gasikbit ito mga kalungsuran. Amping mo tanan, o pag-amping ning giniton sa adlaw karon kay grabe ang heat index, no, ning panahon karon ning buwan, Mayo, mga higala. Okay mga kaigsunan, 10 minutes after 8 in the morning, padayon lang ta mga kaigsunan, no? Sa inyo hanggang pagsunod, yan tutuluman nun via 98.1 MHz. O ingon man sa toang Facebook Live, mga higala. Dinhi sa Jeriel Bihasa Mourinho Ascendiente, mga kaigsunan, Facebook account ako, mga higala.
Ha, pwede ninyo ma-access diha og makapadangat po sinyo ang mensahe diha, no? True comments, mga kaigsoonan, feel free lang, no? To diha sa pag-type diha sa comment section, no? Sa inyong mga mensahe. Sa itong Facebook or Facebook page, mga higalas, DYPS, BT Radio, 98.1 FM. Pwede sabi ninyo, mga higala, diha i-type ang inyong mga comments, no? Inyong mga pa-shoutouts, greetings, o mga public service and announcements, o ingon man, mga higala, dito sa Antoburano, pagtinabangay, Facebook account, mga higala, nga giduba, karo di Kuya Tino Lukmayon, mga igsoon, din ha, karo sa tuwang opisina, di Antoburano Public Market, please like and follow sa mga higala, and comment, no? Diha sa Facebook, pag-share, karon sa tuwang Facebook Live sa Antoburano, pagtinabangay, mga igsoon. 12 minutos na nakalabay sa alas 8 kabuntagon paghigala sibog tabaga kaigsunan. Aning adlaw mga kaigsunan karong Miyerkules buntag sa 13 Mayo 2026 oras sa DYPS BT Radio. Alas 8:12 na sa kabuntagon. Oras sa Pilipinas mga higala, Philippine Standard Time. 12 minutes after 8 in the morning mga higala, arita sa tuaga bagabalita karon. Ito, maghigala di ay 351 nadakpan sa gipahugtang anti-criminality operations. Kini maghigala, gitawag nila sa CLIO, no? Kung simultaneous anti-criminality law enforcement operations, maghigala kung sa CLIO. Samta, maghigsoon, alitas kompleto ni Tali Ninga, mga balita, miabot sa 351 individual ang nadakpan sa Police Regional Office 7 kung PRO 7 sa Tibok Central Visayas aron atol sa gihingusgan nga anti-criminality operations

atak ga or 1.9 million pesos ang ga nasakmit. Sa anti-gambling operation, 132 ka mga tao ang nadakpan ug nasakmit ang 23,222 pesos nga kwarta nga pusta. Sa kampanya batok sa illegal nga armas, 16 individual ang nadakpan ug 44 ka armas ug 33 ka mga bala ang nakumpiska un surrender. Sa manhunt operations, 68 ka wanted persons ang nadakpan, nakip na ang 14 ka most wanted individuals ug 54 ka mga laing gipangita sa balaod. Gidayeg ni PRO 7 Director Brigadier General Arnold E. Abad ang ilahang personnel or mga personnel nga nagpasabot nga ang maongga karampusan resulta sa padayon nga panikamot sa pagmaintenar sa kalinaw ug kahapsay sa rehiyon. Dito sa dakpan sa Sugbo, manghigala duha ka mga lalaki na dakpan sa simultaneous anti-criminality law enforcement operation kung sakliyo. Ngayong Mayo 10, 2026 tungod sa paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Gi-respondihan sa Police Station 2 ang gataho bahin sa armado nga tao sa sitio Lower Kawayan, Barangay Sambag 2 ug nakuha gikan kaniya ang usa ka 38 kalibre nga revolver ug ang tulo ka mga bala ug wala siya nakapakita ug illegal nga dokumento sa mga armas. Nadakpan usab sa Police Station 3 ang laing suspect sa sitio Lutaw-Lutaw, Barangay Santo Niño, human nakitaan nga nagdala og usa ka 22 Magnum revolver nga adunay bala. 15 minutos man makalabay ang lasot sos kabuntagon paghigala. Good morning may pagpaminaw karon ni SB member Kuya Kutsyal Henyo Arigo mga igsoon. Sayo kay nagpasingot akong amigo na. Ang ato ang SLP boy. Ang ato ang kaabag mga higala ni former Tuburan Mayor Aljun Jamante og ni Mayor Cidy Jamante sa pagpalapad og pagpalambo mga higala ni ato ang Sustainable Livelihood Program usa ka proyekto gikas DSWD mga higalang tinud-anay nga nagbalungtaron og napahimuslan sa mga miyembro niini sa mga asosasyon sa SLP mga higala. Kuya Konsehal Henyo Arigo. Kuya Konsehal Glenn Rigado usab ato ang Agriculture Committee Chairman may pagpaminaw og may buntag diha labi na gyud ni Ate Saiki Rigado. Ang pinalanggang asawa kamiling kapikas si Kuya Glenn Rigado may pagpaminaw og may buntag diha karos Barangay 2. Yagara mga higala ni Transportation Committee Chairman Kuya Konsehal Wilfredo Fred Jamante may pagpaminaw og may buntag usab ni Ma'am Bibi Jamante karon diha sa Barangay 8. Silang panimalay karon diha no. Ya may pagpaminaw og may buntag usab karon ni ato ang ABC President Kuya Kapitan Udi Jamante usab diha sa Barangay Kolonya. Ni Peace and Order Committee Chairman Kuya Konsehal Marvin Monterola ug ni Jovi Monterola good morning. Ya usab karon maghigala no ni Konsehal Ado Pisyo.

0: puti, pantillas, dilitsi, yogurt, ice cream, o guban pang frozen delights. Alang sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio. O nanuka dala diri sa Cebu 2. Shout out ni Hildo Galliardo, Sir John John Zubalinog, Ma'am Marisa de la Cruz, Bro Jimmy Lumakang, Bro Iking Lumakang, Ting Real Aligo. Ini ang inyong tigbalita. Dako kabildo boy, Kuya E. Alcir Dungog.
1: Na sa bag-o na. Nawa na na Captain Mugs, dako kabildo boy na sa... Sama sa tanah boy. Ayun, pagpabinaw ni mo dia. Kauban sa kukabildo boy dia, dia sa Sibikodos. Si Idol Jun Jun Sumalinog dia. Las Dong Hildo Galiame, kung mga amigo na. O siyempre kung agaw dia dia, no? Si Agaw Jandi Bihasa. Good morning mo dia agaw, no? Ingon man ni Dong Dilio Mandak o ni Boss Jinggoy Kabigas, no? Ay, pagpaminag ng buntag na ni Boss Ninye Labangon. O sa tanang mga kubana ito diha, mga electrician. Dili, mga kurintisyan, mga electrician, mga higala, no? Okay, mga Kingsonan, Baiti City, Binotos. Human nga, makalabay, las 8, kumuntagon, mga higala. Arita, mga Kingsonan, no? Ni Mission May Bilyarunti karon. Napas di pa, mga higala, ito ning ikuwa, no? I-greet sa ning, anam-anamun, ito ning pag-greet ning mga may padagat o mensahe din, eh. Sa ito ang... comments, no? Doon sa Facebook Live na to. Rodeline Leones Artiaga. Good morning, Kuya Jeriel. Watching and listening. Shout out ko sa taga Barangay Kansi. O, si Philomena Hinabi. Good morning, Idol. Good morning. So, also to Kunsihan Lini Paroni Gonzales. O, ni Judelito Gonzales. Bye, Judy. Good morning. May pagpaminaw. Ogsboy, Ibu Orlano. Ang inyuhang masaligan sa Servisyo Publiko des Barangay Uno. Boy, Ibu Orlano. May buntag shout out ko sa ako ang darling na naghigda pa sa kay Naluya gabi. Ano Naluya man gabi? Intay gluya ha si darling. Ana gyud. Be proud no sa imuhan darling. Ayo ina nga. Shout out ko sa kong Paris. Si pagtuo Paris nilas. No? Ba- darling, husband or wifey? Ana gyud no. Ayo ina nga. Ayna nang inom Paris eh, mura mag-arios. May Paris. Oh, so Eduardo Sarlatan, may pagtan-aw diha si inaton pa niya. Idol, pwede ba kuno mo ato de Largo sa bisinas tupag para magpamimbro? Oh, sus, pwede kayo ay. Nara dito si Kuya Tino Lukmayon, no? Flor Burha Kulis, good morning nimo diha og si Kathy Marfil Sortones. 29 minutos man kalabay la sus kebuntagon mga higala. Okay, arita mga kingsunan karon na alang sa mga updates sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan, ubay-ubay na gud anatigo mga higala. O di na inyong gikinahaman yun, no? Madungog ang ato ang public information officer ni ato galungsod sa Tuburan, Mission May Bilyarunti. Kumusta day and good morning.
2: Sa maayong adlaw Tuburan, kini si Son May Villaronte, ang inyong municipal PIO, aninga pag-usab sa inyong paboritong istasyon, ang DYPS BD Radio 98.1 FM. Nagdala kaninyo sa mga kalihukan o programa sa atong lungsod sa Tuburan. Sa maayong buntag, Kuya.
1: Yes, good morning.
2: So, taod-taod jud ko nakabalik diri sa atong istasyon.
1: Kuha na yun, no? Kaya dini ang atong last week, no? Biyernes, wala ka ito dali, no? Yung busy kayo, no? At ang PIO, kaya daghang kitang mga activities, no? O mga events. So, kumusta na eh? Labi na gyud ang atong outreach program gahapon. Murag dito, tas murag yung mag-antoy, no?
2: Yes. So, kanang nindot kaayo gahapon ang atong outreach program kay gikuyugan gid kita sa atong Municipal Mayor, Honorable Christian Daniel Jamante.
1: Okay.
2: So, dito ta daghan kaayo ang mga katawhan sa Barangay Mag-antoy ang nakadawat og libre nga serbisyo gikan sa atong ang outreach program.
1: Okay. So, indot gid ay kidito gid personally si Mayor CD Jamante,
2: yes. No?
1: Kumusta kong amigo nitong laagan si Kapitan kidini ang singan ani, Dante Lumbab. Kay laagan man kong kapitan gid, pero malaag ana ras mga opisina sa munisipyo para pagkuha og mga kaayuhan nga mapahimos lang siyang barangay. Kumusta atong kapitan dito? Mainito nang ilang pag-abi-abi sa atong grupo sa outreach dito.
2: Grabe ka welcoming Kuya Oy, kay sa pag-start pa lang yun, grabe na ang pag-abi-abi sa ato ang kapitan sa Barangay Mag-antoy. Idubanan pod sa iyang mga barangay councilors.
1: na kanindot ko sa tuwang outreach program labi na gito tas babaw kay grabe no murag yung fiesta pur yun na no murag usa ka dakong celebration kung mag outreach sa dito no kay syempre makapasalamat man pud intawo na mga barangay officials nga sa kalayo sila lugar like anang magantoy yato yun personally niya anak kanindot ni kuyo yun mismo ato ang mayor makita yes. Niya dito kung sa mga concerns no sa tuwang mga constituents po dito mm.
2: And of course, kuya, giubanan pod kita pag-usab sa to ang mga uniform personnel.
1: Yes, oo.
2: Sa itong PNP, mga Army, mm-hmm. mga BGMP. Mm-hmm. So sila na, agad sila kuyog ka na to.
1: Dito nga ko ang kuan. Ako ang kuya nga sa BGMP nga, muy manuli. Si Kuya Ras di Pilapil, no? Nabay, kuan dahi? Nabay ka ng tuli, ron dito, libre tuli sa kuan?
2: As of the moment, kuya, wala pa.
1: Wala pa, no? Mm-hmm. Kaya, maamog ito sa una, good, kaya tungod sa kanang kinibugong tuli. Grabe, good, ni kanang hinahanglang ginigkumplito sa kagamitan kay simbako, no? Ang delikado mo, good, aning magtuli, may ito para sa una, kaya doon na rin pakang, doon na rin kudlit. Wow, ito sa una, kaya doon mga kinaraan, no? Tutuan, lagudlos, bayabas, tuba-tuba, kung saan na diha. No? Akin niya, bok-bok, slubi. No? Pero karon delikado, kaya mag-bleeding, labi naglayo kita sa ospital. Manay usas sa itong gibantayan. Okay, kumusta? Ubang pa mga updates sa itong mga developments sa itong lungsod?
2: And of course, kaya during po sa ito ang outreach program kahapon,
1: mm-hmm.
2: na mention po sa ito ang municipal mayor nga ilahan ng gipaningkamutan nga during our outreach program, mm-hmm. makabutang taog free dental check-up.
1: Okay, so mayon. Okay, medyo taod-taod yun since nawa si Dok Godoy nag-clinic naman ko sa Dok Godoy, no? Nag-private naman siya ron. So, since ato medyo...

0: during our outreach program.
1: Okay. So, kumusta ang ubang mga servisyo dai like sa tuang Department of Agriculture kay usa sa tuang kuan yun, no? Kinini ang consistent ato nga departamento nga nagkuyog-kuyog yun, naghatag og serbisyo, libreng purga, libreng kinini ang anti-rabies vaccine, naagihapon, no?
0: Yes, naagihapon kaya. Ikuyogan yun din taon ta sa tuang Department of Agriculture diri sa atong lungsod sa Tuboran.
1: So, grabe. Okay, so...
0: So, ang ako din first nga ipahibaw po labi na sa itong mga suking tigpaminaw, kuya, kaya nga ito ang push bike race.
1: Okay, push bike.
0: Yes. So, sa ito ang mga ginikanan o mga bata nga naminaw karon, andam na ba mo para sa usa ka usab nga makalingaw o makapadasig nga kalihukan? Kaya ang kaninga push bike o gitawag usab o balance bike, usa kini ka klase nga bisikleta nga walay pedal. So, kinigidisinyo, kiniaron tudluan ang atong mga bata sa atong hustong pagbalanse, pagpamaniobra o pagkontrol sa bisikleta pinaagi sa paggamit sa ilang mga tiil. So, tungod ni ini, ang Municipality of Tuboran sa pagpanguna ni Mayor Christian Daniel Jamante, malipayon nga nagdapit sa tanang kabatanunan or kabataan sa tuang Black and Yellow Push Bike Race, fourth leg karong Hunyo G's 2026. So, kini nga kalihukan, libre ang registration o bukas sa tanang push bike riders sa Tuboran. So, tumong niini nga mahatagan ang atong mga bata o higayon nga mapalambo ang ilang talento, disiplina, kaisog o sportsmanship pinaagi sa usa kaluwas, himsog o makalingaw nga kompetisyon. So, busa, mga ginikanan, suportahi ang inyuhang mga anak o apila sila niini sa kalagsaong kalihukan nga dili lamang makalingaw kundili makahatag usab og inspirasyon ug maayong kasinatian sa atong mga kabataan.
1: Okay, so dindot kay ni push bike, no? So at least no, padayon gyud ato mas na panindot ato, no, ato ang push bike nga mga kinini ang tournament diri sa tuang lungsod kay usami gyud ni nakita gyud doon ni former mayor Aljon Jamante nga sa very young age, no, sa tuang mga kabataan kuan lagi sila maumol lagi sila sa sports, no, gani pirmiro gid ani nga sinihinumduman ako kining push bike birthday celebration ni former mayor Aljon Jamante ni ato nagpa push bike tournament siya unya same time ang mga uban nato mga bata nga wa maapil sa push bike. So, doon ay kalingawan ito sa plaza. O niya, nagpalibre pag itong Jollibee, no?
0: Jollibee, yes.
1: So, kini si former Mayor Aljon Jamante, Mayor C.D. Jamante, grabe, kini sila kadedicated, labi na yun sa kugmaon sa itong mga bataan, kabataan, no? Una nga, kining push bike, ato ni suportaan, no? Niya, kuan, kitang gusto, or mahiligo, no? Sa sports, na gusto ninyong maumul ninyo ang mga bata sa aning duwa, no? Kay, nindot raba kayo, eh?

0: So pwede mong musalmo to. Karon na yung kuanday, Hunyo Jis?
1: Karon siya umaapot nga Hunyo Jis, okay. 2026. So sa mga ginikanan nga naminaw karon, eh encourage na to ang atuang mga anak kay dako kaayo ning oportunidad nga samtang bata pa sila into sports na sila sa mga inani nga kalihukan.
0: Tinuod eh. Kay karon ra ba murag mga batan-on sa pagkakaroon, grabe ka kuan sa gadgets, no? Nga usas mga problema na to karon is dili na kay productive ang ato mga bata. It's because nga na grabe sila ka kuan na karon sa gadget, no? Na babad sila mayo sa gadgets mo na nga kita mga ginikanan, kung tinudanay na tong pinangga to mga anak, so ato silang ikuan dito sa sports ug uban pang mga duwa, no? Nga dili da puros gadget lang kay ug maluoy ta nila kay buhilak lagi. Og di pa silpono niya, maluoy ta na. Kung tinudanay ka na luoy, palayo ginagmayang silpon kay makadaot kina, no?
1: Ninot kayo ni siya nga activity ko yan, no? Kay muna sa ilang gitawag nga disconnect to connect. Mm-hmm. I-disconnect na to sila sa mga gadgets.
0: Yes.
1: Aron i-connect sila sa mas productive pa ng mga activities alang sa itong mga bata.
0: Tinuod kina eh. Mas maayo. Nindot kayo, no? So, dugang detalye diha, Dice? Or...
1: Ariputa sa itong ikaduha nga balita, kuya. So, padayon nga nailhan ang tuburan, isip usa sa mga lungsod nga adunay epektibo o malampuso nga programa alang sa komunidad, panginabuhian o turismo. Baguhay lang, mainiton nga gidawat sa Municipality of Tuburan ang mga purok leaders o purok coordinators gikan sa San Francisco Camotes sa ilahang benchmarking visit aron makatunan o makakuha o mga maayong pamaagi nga mahimong magamit usab sa ilang kaugalingong lungsod. Ang pagdawat gipanguluhan ni Mayor Christian Dingil Zamante, uban ni Vice Mayor Danilo Zamante o mga miyembro sa Sangguniang Bayan. May atubang usab sa mga bisita, si SB Member Eugenio Arrigo, Chairman sa Committee on Livelihood Program, aron ipaambit ang mga programa sa tuburan nga nakatabang sa pagpalambo sa panginabuhian sa katawhan. Gipangandaman usab pag-ayo sa atuang Municipal Tourism Office ubos sa pagpanguna ni Sir Inel Bot, ang maong pagbisita o ang ilang gipaila sa mga bisita ang katanuman o ang dakong potensyal sa turismo sa tuburan. So ang ilang benchmarking kuya, gibisita sa delegasyon ang municipal building, ang Lantawan Homes sa Barangay Antipolo, aron tanawon ang hydroponics lettuce project, dayon gipadayon sa Tuburan 360 alang sa paniudto og orientation bahin sa agrikultura. Og ilabi na sa atuang coffee planting og mitapos ang atuang benchmarking sa Tuburan Coffee Farm. So maong benchmarking visit usa ka maayong higayon sa pagpaambit og kahibalo kasinatian og mga epektibong programa nga makatabang sa pagligon sa panag-uban tali sa San Francisco Camotes og ang Municipality of Tuburan. Sa makausap pa, gipakita sa tuburan nga pinaagi sa maayong pagpangulo, inubason og panaghiusa sa komunidad, posible ang padayon nga kalambuan alang sa tanan.
0: Okay, so kining mga ani nga mga activities sa tonlong suday, no? Benchmarking, sisterhood, no? So murag paminaw na ko, murag di na mahihap sa kuntodlo, no? Ang mga kuha, no? Mga lungsod nga miarigod mismo sa tuang uban bisag unsa kalayo gani ang katong Maria Sikihor, layo ang gitputong ilaha, arigid sila di sa tuang lungsod. Ang katong taga dito sa dito dapita sa Lanao, no? Lanao del Norte man siguro to, atong sa Kauswagan, Lanao del Norte, diri sa to sila. Ang dito some parts of Luzon, dunay mga, no? So kini siya nga mga kuan nga mga kinini ang kalihukan dai indikasyon ni siya, no, nga ang atuang lungsod sa karon na ila na gyud, no, sa tibuok nasod sa pagpalambo sa tuang panginabuhian, no, sa tuang livelihood ug ingon man sa tuang tourism.
1: Yes. And of course, once again kuya, no, atong i-congratulate again, okay, ang atong former municipal mayor Democrito, yes, Aljun Zamante, no, kay successful gyud kaayo nga napaila during the ASEAN summit ang atuang coffee diri sa tuburan.
0: Yes, kana day ato dapat proud ta, no?
1: Yes.
0: Nga isip tuburanon kay pila ra gyud in town, no, ka inuntang kalugo nga pwedeng mabutang ana diha, but our very own ato nga logo sa Tuburan Coffee, no, ato ang produkto nga kape manghigala nga nagdaas ato ang pagkatuburanon manghigala atong napailaila dito sa nagkalain-laing delegado sa tuang Asian Summit, no.
1: Yes.
0: So congratulations mga former mayor Aljun Zamante.
1: And of course, kaya ako pong ipahibaw sa tanan nga malampusong gipahigayon sa tuburan ang Getting to Know Tuburan Year 3 ni atong Mayo 8 uban sa temang Parawal para wala ng kabataan ang dayuhan sa sarili nating bayan. Gitambungan kini sa 55 ka mga batanong representante gikan sa nakalilaing barangay sa Tuburan. Nga dunay tumo nga mas mailhan o mas mapalawom ang ato ang pagsabot sa kaysaysayan, kultura o identidad sa ato ang kaugalingong lungsod. Ang maong kalihukan gipanguluhan sa Sanggunian Kabataan Federation sa Tuburan ubo sa pagpanguna ni SKF President Beryl C. Incabo uban sa pagsuporta ni Mayor Christian Daniel Zamante. Dako usab ang papel ang Municipal Tourism Office sa kalampusan sa programa sa pagpanguna ni Tourism Head Sir Inel Bat kauban ang Assistant Municipal Tourism Officer nga si Ms. Christine May Borja ug ang tibuok Tourism Office staff. Nga makipag-uban nga mahalagang impormasyon bahin sa kasaysayan, kultura o pagkatao sa Tuburan. So, lailain kayo ang ilahang mga gipang bisita, kuya. So, dito sila sa atuang Dautri, dayon sa Mulubolo Spring, diripod sila sa atuang Blue Hole, daghan kayo Tuburan 360 o sa atuang Coffee Farm.
0: Dindot kayo na siya, kay ang atuang mga batanon, no? Tinuda, no? Kailang para di sila mahimong farin sa tuang kaugalingon,
1: yes,
0: nga mura sila ganang dayuhan sa tuang kaugalingon nga lugar ni sa Tuburan, no? Kay ang uban kantog 360 pa asam na 360 niya mas mahitabuhin noon, mas sweeto pa noon ng uban nga mga donobit kini mga kuan day kini mga travel tours nga mga kuan nga ipakis-pakis, mas sweeto pa noon sila, no, kaysa aning atuang taga Tuburan gyud, no? So mas maayo gid ni nga atuang mga

0: dapat sila nakakuyog, pero napamansay umaabot nga sulod nga batch.
1: Napamansay na umaabot. Yes. So, yeah, hopefully po nga ma-adto po, no? Sa ito ang taga-tourism, kining mga lugar, like, aning gitawag na ito mag-atubang. Nga nung gitawag siya mag-atubang, so, ako nag-anha ko ng mag-atubang falls day. Nindot sigid kayo siya dito nga, kuan. Pwede siya nga himuon nga, like, anang himo da sa umang mga lugar to south, like canyoneering, minana ba? Nindot sa siya, no? So, at least nga mahibaw atong mga bata nga ano kang gitawag nag mag-atubang, no? Kay doon naman siya ay nag-atubang nga mga falls, no? Or busay, no? Nya, kanang ingon sila nga, dito sa bangko-bangko, ano? Gitawag ng bangko-bangko, dagat siguro bangko, diya bro? No, so at least no daghan pa nga pwede nilang so kay ang Tuburan is the largest no municipality sa Tibuok Province of Cebu nga kininang daghan kay dapat nga ma-explore na to or ma-discoverhan na to ng mga lugar.
0: Yes, and of course kuya, after diya sa Tuburan Coffee Farm, visit pud sa mga kabatonuna nato ang ato ang Bamboo Kingdom.
1: Okay, Bamboo Kingdom na to sa naro sa nindot kay nga lugar. Oh.
0: Kay di man jud nato ikalimod nga ang Municipality of Tuburan daghan jud kayo sa ug gem. So napay uban nga mga gem nga as of the moment wala pa gyud nato siya na discover pa pag-ayo.
1: Yes, no. Okay, daghang gyud para na ko dag ako ay ikaw maabot man gyud ka unya nga kana na ang malibot kini mo Tibuok 54 barangays, no. Kay kining ato ang outreach program. Mutuyok ang gidis Tibuok Tuburan. So pinagi ana ako sa ni adtong campaign period pa tuyok, no. So nakita ginako ang daghan kaing potensyal nga mahimong tourist destination sa tanong lungsod. Yes. Kana lang kalangahan just may batarya do na tay plano ana, no, sa tuang gitawag ni former mayor Aljun Jamante ihang plano nga township do na tay plano diha nga himo na siya diha nga murag kana nay golf course diha, no, nay nindot kay diha nga Bermuda nga kung maabot ang panahon, no, ma-realize na siya usa na siya sa mahimong sikat unya nga tourist destination, labon pa nga ang ato ang karsada diri sa from Barangay Alungsod hapit na gid na, no, magtakdo gyud og ang karsada dito sa Katmon. Okay, so
0: kani gyud siya, no, kaya no nga kani nga programa dako jud kayo ni og tabang sa tuang kabatanunan. Kay aside sa gilibot nila nga tuang mga tourist spots, naapod sila ay orientation or explanation sa history sa ato mga nakailain nga mga tourist spots. So usa pod sa ako nakatunan ko yano kay during the Binibining Tuburan ako may na-assign sa Mulubolo Spring. So dito na ako nakatun nga ang kanidaing Mulubolo Spring gikan day ni sa usa ka lalaki nga gipanganlan og mulo nga nagsigig dala og bulo.
1: Bulo?
0: Yeah, mo ang gitawag siya og Mulo Bulo. So taga din ha siya nga lugar. So sa inana nga paagi nakatunan sa

0: Itong mga kabatununan, kung diin man gikan ang mga pangalan sa ato ang mga tourist spots diri sa Tuboran. Mm. And at the same time, aside sa ato ang tourist spots, ila pong nakatunan ang mga pangalan sa ato ang mga SB members, ato ang mga officialis diri sa Municipality of Tuboran. Ila pong nakatunan nga, diri di ay dapita, arita diri ang LCR, diri ang Treasurer's Office, diri ang Mayor's Office. So dira gitour pod sila before sila gitour sa ato ang tourist spots, kuya.
1: Kana lindo chug ayo kay kuan man god no, kini ni ang mas mayo gyud nga mahibaw-an og unsa history ana nga lugar no, like diha sa ato ang Bluhol no. Hino na amtos di si Kaso na feature plus di si Kaso no, mahibaw-an to kan. So at least na mahiba ako gani karo po kibaw nga tungod ay nanang ingan lag mulo nga nagdag bulo mo nang itawag mulo bulo. Okay.
0: So inana siya kuya, daghan gyud kayo ta og mga pwedeng makatunan sa kini nga programa. And of course kaya atong isunod ang karong umaabot Hunyo, magdungan ang kusog sa makina og kadasig sa mga riders sa Tuboran Motocross 2026 nga ipahigayon sa Barangay 8 sa Langoyon diri sa lungsod sa Tuboran. So ang Motocross usa ka dula diin ang mga riders magkompetensya gamit ang espesyal nga motorsiklo sa mga yutang truck nga dunay mga lubak, kurbada o mga hump, kini nga kinahangan o kaisog, kusog, balanse o taas nga level sa abilidad sa pagmaneho. Ang maong kalihukan gipasiugdahan sa Municipality of Tuboran pinaagi sa pagpanguna ni Mayor Christian Daniel Jamante, uban ni Vice Mayor Danilo Jamante, former Mayor Democrito Jamante o atuang SB member Glenn Rigado, kauban ang mga organizers o mga miyembro sa sanggunian bayan. Mapasalamaton usab ang suporta sa atuang board member sa 3rd District Honorable Dayson Lawrence Lagon o sa atuang congressman sa Ako Bisaya Party List Honorable Sunny Lagon nga padayon nga pagpaluyo sa kalihukan nga naghatag og kalingawan og oportunidad sa komunidad. So gilauman nga daghang riders og motocross enthusiast ang muapil og mutanaw aron masaksihan ang grabing kompetisyon, mga makabungog na stunts o mga exciting na sorpresa o papremyo. Busa, andama na ang inyong mga motorsiklo, pakusga ang inyong determinasyon o pag-andam sa usa ka adlaw nga puno sa adrenaline o kalingawan.
1: Okay, so Bino, ninduta de ening ito ang sa ulog na ito sa fiesta na ito ni Senyor San Antonio de Padua, no? Kay daghang nindot ng mga kalihukan or kalingawan, no? So, kining ito ang motocross, no? Ako sa day pebaw, dahil nga di ni mahimong magmalampuson o di patungos na kung pagpanikamot usab, no? Ni former Mayor Aljon Jamante and of course, ni Congressman Sunny Lagon, no? Sa Ako Bisaya Party List, no? Kay usagi ni nga si, o yun ma, si Kuya Glenn Rigado, is may member na to nga kinsa mo ay nagtabang po nila ni Noy Carling no nga supatan og dindong dindin supatan nga mas mapanindot gyud nila ang ilahang event ani sa karong nga motocross nga ilang paningkamutan nga mas lahi ni no sa kaysa katong mga nang labay nga mga motocross amo na nga giingon ni former Mayor Aljon Jamante magpatabang tas Ako Bisaya no kay ang ato ang Ako Bisaya Party List Congressman Sunny Lagon wa ginay balibad no kung maiuntang maghatag og lingaw sa ato ang mga kingsunan Tuboran o sa mga subuanon.
0: Yes. So sa ato ang mga suking tigpaminaw, ayaw ninyo kalimti karong Hunyo 7 diri sa ato ang Barangay 8 lang ngayon ang ato ang Tuboran Motocross 2026.
1: Okay. So nindot kaya na, no? So ato lang atngan.
0: And of course, lastly kuya, nakiguban ang Municipality of Tuboran sa pagsaulog sa Sagip Saka Day 2026 nga gipahigayon ni atong Mayo 9 sa Quezon City Center ang maayong kalihukan gipangunahan sa opisina ni Senator Francis Pangilinan isip pagsaulog sa ika-7 nga anibersaryo sa Sagip Saka Act usa ka balaod nga nagtutok sa pagpalig-on sa kahimtang sa mag-uuma ug mangingisda pinaagi sa diretsong pagdugtong sa ilang mga produkto ngadto sa merkado. Ang Sagip Saka Act nagdasig sa pagtaas o pag-transparent sa sistema sa pagpamilit sa gobyerno o naghatag o mas daghang oportunidad sa atong mga agricultural frontliners aron mas mapalambo ang ilang panginabuhi samtang makabinipisyo usab ang mga konsumidor pinaagi sa mga mas abot-kayang presyo sa mga produkto. So ni represent sa Tuboran si Mayor Christian Daniel Jamante nga usab atong National Auditor sa League of Agriculture Municipalities, Cities and Provinces of the Philippines. Kauban siya sa mga opisyal o miyembro sa organisasyon sa pagpakita o suporta sa mga pagpaambit o mga ideya aron mapalig-on pa ang agricultural value chain sa nasod.
1: Yes, no? Dako kay ni siya kuan importansya no? Kining pagtakdo gyud no sa ato ang mga mag-uuma, sila mga produkto ngadto na sa ato ang kamerkaduhan, no? Kay yes. Sa manginis gitutukan po diri sa ato ang lungsod, no? Kay kung ato agyong ibaliklantawan sa unang panahon, so ang transformation no sa ato ang agricultural nga pamaagi sa ato ang pag-deliver sa ato ang agriculture mga abot ato bitaw dai sa ato ang mga agriculture products, so dako kay siyang transformation sa pagkaron. It's because ang ato ang mga kadalanan nabuksan dihas kabukiran, and at the same time ang uban mas napanindot pa nato og napasiminto nato ni.
0: Yes. And of course, di kuya, usap ako nga, dili makalimot. Ako din gustong i-congratulate, especially ang City of Tuboran, no, kay daghan jud kayo ta og mga board passers and especially mga top-notchers diri kuya.
1: Okay, congratulations.
0: Yes,
1: no?
0: So gahapon lang kuya, no, nigawas na ang result sa ato ang board examination. Mm-hmm. So aduna kitay duha ka buok top-notcher diri sa City of Tuboran.
1: So,
0: naata sa BEd. Mm-hmm. So, si Chilty Gasangan or Tan, kani siya ang top 7 siya kuya. Okay. Nasa rating ng 93.40.
1: Mm-hmm.
0: So, grabe, dako kaayo ni nga ika-proud sa ato ang skwilahan, labi na diri sa City of Tuboran.
1: Okay, so, kung gini, proud tang produkto sa ato ang yes. kaugalingon atong universidad diri sa ato ang lungsod.
0: Yes, napuntay usa ka top notcher kuya, gikan po ni sa BTLED. So, top 7 gihapon, na siya overall rating

0: ninyo. So ayaw mo kalimot sa pag submit sa inyohang mga requirements, pagdala lang ka mo sa ka-valid ID ang inyohang rating para sa proof nga tinud-anay gyud nga nakapasar gyud mo sa any type of examinations.
1: Okay, i-search lang diha sa Tuboran Siguro Spring of Success no nga yes. Facebook page na to. Ang gamaong kuno niya honoring.
0: Yes. So pwede ko mo shout out.
1: Okay kayo. Wala problema mo na gipaabot sa tanan.
0: Yes. So akong i-shout out ang mga katawhan sa Purok Sambag diri sa Tuminaw nga maayong nagpaminaw karon ang Kingdom of God's Grace Ministry sa Tuboran nga usab pod. Yes, nagdumala ana si Kuya Jundel Gonzales. Shout out ko ni Chumont, the one and only Micaela Osorio. Shout out ko sa Nunez and Dumagan family, labi na sa among mga sakop sa taga Monte Alegre. Shout out ko sa ako ang papa nga naminaw karon, si Kuya Dondon Secretaria and Christian Secretaria nga maayong namahaw og naminaw karon sa ato ang radyo.
1: Okay, asa nang daeron mo na mo kita ni Uncle Limo si Juan? Juan nga Dumagan?
0: Nanasa karon sa Leyte, Kuya. Siya mo'y nagdala sa Cebuana dito.
1: All day nga dugay na yung panahon. Wala naman dito ko kakita. Morning may kong tawag ito. Dong morning, kumusta ni mo diya, no? Amping da, isang makanunayon, no? Iyan, pamilya to na po dito?
0: Nasa Daan Bantayan na sila na muyo.
1: Ah, okay. So, diha sa Purok Sambag, no? Ipag-greet ni ato ang Municipal PIO. Ako mga silingan des Purok Sambag. Eh, naam ko, ipayag po rito dahil. Yeah, Sambag pa maghihapon to sa Copa Qualitos BGMP. Sa ganang taga Purok Sambag, labi nagyan diha sa mga silingan ako diha sa Dorm 1, 2, 3, and 4 diha sa Tuboran District Jail. O sa mga kusinero, mga kusinira diha, ako mga amiguhan diha sa ito mga PDLs diha no kini ato mga PDLs dai ang ubang god makaingon sila nga magdukto no ikim mga pinirisob yan no but kung maka experience mo makasood mo sa Tuboran District Jail makita gininyo nga lugar siya nga pangyod nga angay nga mabag-o gyud ang usa ka PDL no lugar siya nga kinini ang mo transform gyud no kung usa siya nga classes pagkasod niya da sigurado gyud ta nga inigawas niya mabag-o gyud ang ato ang mga PDLs niya. Kung ganayo kaning good morning yo tanan diha labi na gyud ni Dong Arnel Armamento ang chef cook diha sa Tuboran District Jail. Okay, doon na pa kayo dugang greetings dai.

0: Okay, so di na malatay 4 minutes na di pata mo himpit mo pupos. So, tigaan na tigas panahon, no? Sa imuhang pag-extro ni mo, no? O go ahead, eh.
1: Padayon ta sa pagtinabangay o pagpalambo sa atong komunidad o gayaw kalimot nga ang kabag-uhan o kalampusan sa tuboran nagsugod sa matag-usa kanato. Ako si Sean Mabel Lironte, nang hinaot nga inyong napusla ng atong balita karong adlawa, hangtod sa sunod natong pagtagpo, amping o maayong adlaw tuboran.
0: Okay, mao kanto mga higala si Mission May Villaronte, ang ato ang Municipal Public Information Officer ning ato ang lungsod sa tuboran, mga higala. Diyan natin 3 minutes before 9 o'clock, mga higala. Sa ato ang mga greetings din sa or comments sa ato Facebook Live, Evangeline Q Parilla. May buntag, sir. Nagpaminaw ko ni mo, Pirme Des Barangay 2, kusog. Ayok nga nagmonitor sa radio kung nasindahan nilang gamay sa tayong sa pagbasa. Unya, si Kuan, saman tong dito sa BT Radio Facebook page, nag-greet dito nga natot pa niyang may buntag na, Sir Phil. Pila sinjinti. Ako tong agaw, sir. No, inyo sa itong madungog dito sa BT Radio. No, di ba, bro? Sa matag udto, no? Sa programa sa Lactofa People, no? Okay, no? Okay niya. Padayon ta, no? Okay, sa mga siya si Ariel Berdon. Good morning by Phil. Jeriel, sir? Ha? Jeriel, asin jinti. Lahit sa to, Phil, asin jinti. Mas guwapo to siya. Gamay na ko, no? Murag labaw to siya duha kabo, no? Sa ligo. No, niya, sa tuburanong pagtinabangay. Good morning, Ma'am Sian May o Kuya Jeriel. Maayong buntag, usab sa mga suking tigpaminaw. God bless and more power sa inyong programa. Si Kuya Cristino Tinulog mayon yung masaligan now and forever, mga higala, sa pagkakaroon huwag hangtod sa hangtod kung serbisyo publiko ang hisgutan Nias Barangay City, Konsyal Tino Lukmayon. Pero doon lagi ebidensya, doon lagi indikasyon, mga higala, kana ang inyuhang mga proyekto diha, no? Nga nahimo usab diha ni Konsyal Tino Lukmayon diha, labi ni Gisprok Bumbil, together with former Mayor Aljon Jamante o Konsyal Tino Lukmayon, nahimo na gyud or natagaan na gyud mo diha og permanenteng dalans prok bumbel aron di na in town mo maglisod, no, diha sa inyong pagsud o gawas diha sa inyong purok diha sa Bumbel Barangay City. Stephanie Pahes, maayong buntag, sir. Pa-shout out ko sa taga Mag-Atubang, Sitio, Ibo, Ilabina sa ihangga pamilya ko, no, diha. Unya ako nang i-greet og happy happy birthday si kwan. Basahon mi kay nagmadara ba og kuan gyud message si kuan si Konsyal Nido Jamante diha sa kuan, no? Okay, no, sa Barangay Libo. Okay. Happy happy birthday, no? Diha ni Charimay Jamante Riquiso sa pagkakaroon. Ay pag paminaw og happy happy birthday nimo diha Cap Krishami Charimay. Nakapay? Nakap, mahinoon ako ng budbida. Ni ma'am di ay. Nakap na mahinoon kapitan. Mangayon sa ninihin mo ang kapitan di apod. Barangay Libo po. Parang lang po na ako. Kay pamilya magining maalagaron. Anak pa ni Konsyal Nido Jamante yung natihilin Jamante. No, si Konsyal Amador Abane. Ay, Konsyal ba? Kapitan Amador Abane. No, muna'y kasamtangan karong kapitan. May pagpaminaw ni mo diha. Kapitan Double A, ako mingang Kapitan Double A. Amador Abanid Ogni, Milbin Tabotabo, Binhamin Bunhok, Juanito Peligro, Jonathan Ramirez, Daryl Remiticado, Ludito Sarukam. Silang sekretaryo sabda karon si Karen Pipito og si Tesorero lang si Agaw Huli Dugaduga. May pagpamina sabda karon ni Christian Riquiso, mga higala. Nagpadangat sa natog mensahe, mga higala, sa messenger, si Kwan, Kapitan Hill Toki Perez diha karon sa Barangay Carmelo. May pagpaminaw ni mo diha, Kap. Karon pizza day sa size buhon ang ilahang kapiestahan na gyud. Happy happy fiesta Barangay Carmelo. Okay, no? May nga pagpaminaw ni mo diha, Kap, sa itong mga kaigsuunan karon mga mananagat diha sa Barangay Carmelo. Amping most makanunayon, ha? Mga Fisher Fox na to diha, no? Sa ito ang barangay dahil sa kwan. Yeah, si Joe Monaris, nagtanaw sa nato karon, no? Akong Osbon, Kapitan Hill Toki Perez, may pagpaminaw dahil sa barangay Manga, usab.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu.

0: idilyon ang tagya og tagduma og nangita ba sab kamo og gym adya do sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym naa gid mahimutang sa Barangay 7 Tuburan Cebu. Kadaylo isa lichen medog lichen belly og gym. Kadaylo isa lichen medog lichen belly og gym. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Idilyon.
1: Ang tatay Lois lichen medog lichen belly og lempo ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Kung doon na mo'y problema kaya di mo katulog panahon sa kagabihon, bisag kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di mo katulog, doon na na'y tukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet, kaning Vitron Tablet manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanaman mong nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong, gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahantang mukaon, ganahantang matulog.
3: The product of RSV Training. Mapalit sa yung suking butik.
4: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
5: Fiber Connect IT Solutions.
4: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
5: 0943-248-2389.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami inauhaw.
6: Kasi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
8: DJ patulugin mo.
9: Hawak ko ang beat. Hawak ko ang gabi. Uy, nga naman niya akong kumpare nga gwardiya. Mura magwa mahimutang siyang bagong uniforme. Akong doolon. Parijunmar, nga naman ka nga, mura man ka ugwa ko yun sa imuhang uniforme sa security guard?
10: Maulagi pre, giyon sa kaan ni pagkatahi, nga hugot man kaayo, napay karhunis, nga purti pang luaga, usao man ako ani pagduty karun.
9: Sus, kanara na imong problema, agto patahi pre sa QYM Tailoring, nga naa mahimutang sa ground floor sa Arias Regado Building sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Og dili lang uniform sa security guard ang ilahang tahion. Mga tahi sab sila sa teacher's uniform, school uniform, nautical uniform, office uniform, basketball uniform, banner o guban pa.
10: Uy, mau ba? Pre, Jeriel, yaan ta una ka diha. Adto na ko.
9: Oh, asa maka pre Junmar?
10: Adto na ko sa KYM Tailoring kay Basin. Masiradaan na ko.
9: Ang KYM Tailoring naggama sa inyohang mga nagkalain-laing uniform nga gawas nga nindot ug lig-on very affordable pa. Abli na kini sila karon gikan sa Alacity sa buntag hangtod sa Alacity sa gabi sa tanang adlaw. Pagita alang si Ma'am Gracia. Mutahay usab sila og mga fully sublimation nga tanang klase sa uniforme. Ang KYM Tailoring gipadag-iya og rimala ni Elizar Novicio og ni Ma'am Grace Bacal.
11: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
12: BT Radio, Dayday 0.1 FM. Dayday 0.1 FM.
13: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
14: Kasi nga lang na ito, ma'am.
15: Monchita Fortis.
14: Usa Monchita?
15: Monching.
14: Oh, mamunching, munching imo angga.
15: Ah.
14: Imo munching ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay naay nakaingon sa muna nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
15: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na niya, naayo na sa ang ako ang na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
14: Kasi una kapuyon, day ka?
15: Oo, kapuyon ko.
14: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
15: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
14: Okay na ron mong lawas, day ma'am.
15: Okay na.
14: O sige, salamat sa tingalan. Usap mo, ma'am. Monching?
15: Monching.
12: This is the Morning Drive.
16: The Morning Drive.
12: BT

0: ang imo blood sugar.
1: Aduna ka may diabetes?
0: Mag DTX 500 ka!
1: Ang DTX 500!
0: Aduna ka ni anti-diabetic property.
1: Sama sa
0: Charantine.
1: Gagapo mo po sa glucose.
0: Visine.
1: Controls blood sugar.
0: O polypeptide.
1: Gaparehong epekto sa insulin.
0: DTX 500!
1: Highly recommended
0: sa mga eksperto.
2: Gusto ka ba og Lechon Manok o Gliampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo.
3: Susas Lechon Manok and Lepo.
2: Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan.
3: Susas Lechon Manok and Lepo.
2: Lamian na, barato pa.
3: Lamian na, barato pa.
2: Susas Lechon Manok and Lepo.
3: Siguradong magpangita ka.
2: Susas Lechon Manok and Lepo.
3: Tara na!
4: Atong paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Wilson Tibon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo, niya, siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kung yung kuto-kuto, kasi kabuyon, ako nga sulay, may kapla sa taon, mga 5 minuto, sir, lah, nindo ka kung kuhan niya plaso, salamat yung ako, kanyang herbal oil, ay, matay, titibo kayo.
4: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
6: A product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butika.
7: Uy, Kuya Atan, nausa maling atong amigo nga masulupon magkayog noong?
8: Bitaw no, atong pagutan noon. Kuya Alter, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
9: Maulagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
7: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Aye Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
8: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFA Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
7: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
10: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
11: Ang Phyllis Bugasan Store, ana amimutang sa bag-o na itong merkado o nagatubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
12: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.

0: aron mapaduol kita kaninyo atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3C ka mga distrito. Consolation Prizes 10,925 bags sa 5 kakilong bugas humay. Cash pabuenas. 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes. 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes, 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes, 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog ug dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat ug kita-kits mga kakooperatiba sa Beko 2.
1: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
2: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
3: Lactopuffy. Sa
1: Lactopuffy. Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
4: Bring health into your home.
5: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Set Destabonis. Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
3: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Nihubag, kamang paghaplas na ko sa liniment, nawala in taon. Ingon ko, huy, salamat yun sa seed liniment. Naayo yun ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag-76.
2: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Sed Marketing.
4: This is the Morning Drive.
5: The Morning Drive.
6: BT 98.1.
7: Every day.

0: 89.1 BT Radio.
1: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon, bisan pa sa iyang kabataon.
2: Ever since nga nakatry ko ana, naanagid kay ginabati, labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Murilib yun, sir. Nag-haplas kong sa liniment. Dala-dala ang yun na ako. Unya, dili mapagumakuan kay ganahan ko sa baho. Humutan yun ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
1: Sa Sed Liniment Oil, tanggal ang arthritis. Gapod-apod sa Sed Marketing Incorporated.
3: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, handa mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosam nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntag, pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Vitron, subok na.
6: Kaya ko dai si Saidi, ngayon taon taga Truk 5 San Miguel. Pasalamat ni ko sir kay sa wala pa na kay naman kong bata sir ba. Grabe katahila kay kung dugay nimo siya at imo nang bitaw, grabe ni

0: keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Kuya, kainan na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
4: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
3: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
4: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
3: Ha? Kuya,
4: ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
3: Hala, ganito't ka na nagamitan, kuya. Pwede ko, Ana?
4: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
3: Hala, kanindot gud na gamiton, kuya, tagay ko bi.
4: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
3: Ah, mao ba, kuya? Sige, adto na ko.
4: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa mo palit ako Lolo Masyong Coffee.
5: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
7: This is the morning drive.
8: Morning drive.
9: The morning drive.
10: BT 98.1.
11: Every day, every day.

0: Radio. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa pagkadungog nako sa radyo na GTX 500. Ako gitrayo gino ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, kaan na kay akong pamati. Epektibo kay GTX 500.
0: GTX 500. Mopali sa mga butika.
2: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Maying buntag Sir JP, hinaut nga nakainom na mo og GTX 500 og ang super antioxidant og ang mighty C nga alkaline nga vitamin C pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
2: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang mighty C. Dili

0: ni acidic o luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kataon. Mm. Pag-isgutan na to, Dr. Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mm. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
1: Ang sintomas aning Zollinger, Sir GP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid.
0: Mm.
1: Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon.
0: Mm-hmm.
1: Usually ang tumor malignan, Sir GP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
0: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
1: Mao na, Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
0: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa atong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
2: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Musugot kag sa dili ang tawo naay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant surgery.
0: Correct.
1: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Ginay mga tawo nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. Ug kung mo kaon man gyud, usara pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources.
0: Oh.
1: Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
0: Correct.
1: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi recommend, Sir GP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
0: Pagkataasa na, Doc.
1: Samot na jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 o Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. Kung dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte ganita, Sir GP, ni Gross, daghan kay tagtubo. Mahap na nagikan ang guan, sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
0: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
1: Nahibulong jud siya, Sir GP, nga nung sa kadaghan sa tubos ni Gross. Tanaw ni Mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
0: Wow. Mao
1: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
0: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection. Wa ra jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ug ako sab si Doc Ramil oy saying, maing lawas ang pingan,
0: dili abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI judso. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag, tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: This is the Morning Drive.
4: The Morning Drive.
5: BT.

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: 他的 Lois Lichamano Lichon Belly Ogre Liambo Nagre Baybutang sa Emendos Street sa Barangay 4 Tuburan Sibon og nausab dire mismo atubangan sa City of Tuburan Campos nausab sila sa Tabuelan Asturias og sa Balamban Sibon makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224 pagita si Sir Julius Edilion ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon madog lichon belly o giyempo. Tadaylo isa lichon madog lichon belly o giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym.

0: panagiya o ginawa ni Sir Julius V. Idilion.
1: Ang tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Lempo, ang nanay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Hawak ko ang beat, hawak ko ang gabi. Uy, nga naman niya akong kupari nga gwardya, mura magwa mahimutang siya ang bagong uniforme. Akong doolon. Pare Junmar, nga naman ka nga, mura man ka ugwa ko yun sa imuhang uniforme sa security guard?
3: Maulagi pre, giyon sa kahan ni pagkatahi, nga hugot man kaayo, napay karhunis, nga purti pang luaga, usao man ako ani pagduty karun.
2: Sus, karara dahil mong problema? Agto patahi pre sa QYM Tailoring, nga na mahimutang sa ground floor sa Arias Regado Building sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Og dili lang uniform sa security guard ang ilahang tahion. Mutahi sab sila sa teacher's uniform, school uniform, nautical uniform, office uniform, basketball uniform, banner o guban pa.
3: Uy, mau ba? Pre, Jeriel, yaan tanga una ka diha. Adto na ko.
2: Oh, asa man ka pre Junmar?
3: Adto na ko sa QYM Tailoring kay Basin. Masiradaan na ko.
2: Ang QYM Tailoring naggama sa inyohang mga nagkalain-laing uniform nga gawas nga nindot ug ligon very affordable pa. Abli na kini sila karon gikan sa Alas City sa buntag hangtod sa Alas City sa gabi sa tanang adlaw. Pagita alang si Ma'am Gracia, mutahi usab sila og mga fully sublimation nga tanang klase sa uniforme. Ang QYM Tailoring gipadag-iya og rimala ni Elizar Novicio og ni Ma'am Grace Bacalso.
4: Original Hagkuray Capsule.
5: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule mauna kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuray Capsule.
4: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: This is the Morning Drive.
9: The Morning Drive. BTV.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibugay, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Yake na naman ko, kay, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog, ba mo to nga. Pag humana ko pang hapla, sir, tinayayak, please ko kayong pamilya sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat, but Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
6: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugo City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa nga mga premyo nga bahin-bahinon sa 3 ka mga distrito. Consolation prizes: 10,925 bags sa 5 ka kilong bugas humay. Cash pabuenas. 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes: 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes: 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog ug dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat ug kita

0: katawan mo, taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay.

0: live. 98.1 BT Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligon sa imong immune system.
2: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
1: Lives for life.
3: Alam niya itong nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisyonan, walo na katuwi nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugangatan insurance services, andam usab.

0: process sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga doon sa mga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Gatan Insurance Services, mabahibong magkunta ang pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Gatan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Gatan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Gatan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Gatan Insurance Services.
1: Ang Gatan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
2: V-Tron, subok na.
3: Madami sa V-Tron ko ya kung ikagaw si Dono tungkol sa anak nga may kansero sa bitaw sa dugo. Kan may palitan namin yung V-Tron no kay dako kuno kay nagikatabang sa bata nang tulong. Vitamins pa gyud sa bata. Pagkaon namo dan ang bata tapos kamangitay nang sa vitamins. 1 week lang ko ya nakatarong nga sa baklay kay kasiyang-kiyang mangutya ato pagkaon namo niya sa V-Tron gana na kay ang tulog di na siya magmatamata.
2: V-Tron syrup multivitamins plus iron.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: The Best Buy imong gipangita, suka nga maka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
6: Dog Dreads Vinegar.
5: Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar siguradong soul na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat, tara na, ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-2252757 or 0948-0818814. Pwede sad sa 0961-632-5220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay hutang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
7: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
2: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
3: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
2: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo

0: Posibleng iakyat na ng kamera sa Senado sa araw na ito. Prosecution team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte inihalal na ng kamera.
1: Headlines. Dating Pangulong Rodrigo Duterte may bago ng lead counsel sa International Criminal Court.
0: Headlines. Resolusyon sa voluntaryong pagsuko ni Senador Bato de la Rosa inihain sa Senado. Malacañang tiniyak namang mapoproteksyonan ang sinuman ng naaayon sa batas.
1: Headlines. Findings ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control projects natanggap na ng Ombudsman.
0: Headlines. Level ng tubig sa mga dam nasa maayos na kondisyon sa kabila ng matinding init ng panahon.
1: Headlines. At pagpasok sa bansa ng mga hayop mula sa Greece, ipinagbawal ng Department of Agriculture dahil sa foot and mouth disease.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
1: 5 minuto makalipas ang 11 ng umaga ngayong Miyerkules, May 13, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva.
1: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico, 7:38 AM. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, kasado na ang mga paghahanda ng Uplift Committee para sa susunod na pulong nito kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Office of the Executive Secretary, nakatutok na ang pamahalaan sa mas mabilis at organisadong tugon ng gobyerno sa energy emergency sa bansa. Kabilang sa mga tinatalakay, ang pagpapalawak ng fuel subsidy program upang matiyak ang sapat na serbisyo ng pampasaherong transportasyon. Kasama rin ang 10 peso per liter discount na ibinibigay sa lahat ng jeepney at UV Express sa buong bansa. Kasama sa pagpapalawak ng programang ito, ang fuel subsidy para sa bus at delivery trucks, lalo na ang mga nagdadala ng mga produktong agrikultura at iba pang pangangailangan. Magkakaroon din ng suporta para sa mga magsasaka at mangingisda para masiguro ang sapat at abot-kayang pagkain para sa bawat pamilyang Pilipino. Alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos Jr., pinaiigting ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno upang masiguro na ang mga programang ito ay tunay na maisakatuparan at mararamdaman ng taong bayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Uplift meeting hindi na gagawing lingguhan ayon sa Malacañang. Sa detalye mula sa ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
3: Hindi na lingguhan ang isa sa gawang uplift meetings ng pamahalaan kaugnay ng epekto ng krisis sa Middle East. Itong nilinaw ng Malacañang matapos ang walang ginanap na uplift meeting kahapon. Ayon kay Palace Press Officer, Attorney o Undersecretary Claire Castro, kada 2 linggo na lamang isa sa gawa ang naturang pagpupulong at ang nakatagdang susunod na uplift meeting ay sa May 19 na. Paliwanag ni Castro, nakita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kahit hindi lingguhan ang pagpupulong, ay tuloy-tuloy pa rin naman ang trabaho ng mga cabinet secretary at iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mabawasan ang epekto ng krisis sa Middle East. Kabilang sa tinututukan ng uplift meeting sa mga hakbang ng gobyerno laban sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang economic shocks na dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
4: Ano po kasi ng Pangulo na kahit hindi mag-meeting every week ngayon, ay nakikita po na tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng ating mga cabinet secretaries at ang ibang ahensya patungkol po dito para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. So,
3: mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tiniyak ng Malacañang na tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho ng mga ahensya ng pamahalaan para masolusyunan ang mataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo dahil sa giyera sa gitnang silangan. Ang pagtiyak ay ginawa ng palasyo sa kabila ng mas limitado ng pagpupulong ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Committee. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, batid ng Pangulo na walang humpay ang mga ahensya ng pamahalaan sa paghahanap ng solusyon para maibsan ang epekto ng krisis sa mga Pilipino. Ito ani ang dahilan kaya mula sa dating lingguhang pulong ng uplift sa Malacañang ay gagawin na lang itong 2 beses kada buwan. Naniniwala niya si Pangulong Marcos Jr. na kahit dalawang beses na lang kada buwan ang pulong ay tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho ng gabinete para matulungan ang mga apektado ng krisis. Sa datos ng Uplift Committee, higit 1,000,000 transport workers

0: na sa buong bansa ang nabigyan ng tigli 5,000 pisong tulong pinansyal sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD. Higit 360,000 driver ng pampasaherong sasakyan at delivery service riders ang naserbisyohan ng 10 piso kada litrong diskwento sa diesel, habang nasa higit 12,000 PUV ang sumailalim sa service contracting program na nakatulong sa higit 20 milyong pasahero. Samantala, inaasahan ang ilang pribadong pulong ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayong Miyerkules sa Malacañang, kabilang ang pulong sa mga kinatawan ng sektor ng kalusugan sa ilalim ng Private Sector Advisory Council.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Iginiit ni House Ways and Means Committee Chair at Marikina Representative Miro Kimbo na ang Kalinga Bill ang komprehensibong tugon ng Kamara sa krisis sa langis at iba pang posibleng kaguluhan sa hinaharap. Ang panukala ay iniakda ni na Speaker Faustino Boji D. III at Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos. Sa kanyang opening statement sa muling pag-convene ng lead committee, sinabi ni Kimbo na napapanahon na upang iharap sa publiko ang direksyon ng pagtugon ng Kamara sa tumataas na presyo ng langis. Ang Kalinga o komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo and goods assistance program ay nakapaloob sa House Bill number 8834. May 7 pangunahing bahagi ang programa: fuel price stabilization, energy supply security and inventory management, targeted assistance, essential goods and logistics stabilization, MSE o MSME energy relief and business continuity, energy conservation at flexible fiscal and regulatory measures.
3: Thus, it is now timely that we present the direct response of Congress to these problems. The Kalinga Bill, filed by Speaker Boji D. and Majority Leader Sandro Marcos, serves as a strong foundation for consolidating the outcome of the deliberations into a substitute bill. The proposals before us are meant to provide more than immediate relief, but to begin the long-term systemic changes to reduce our fuel dependency.
2: Si House Ways and Means Committee Chair at Marikina Representative Miro Kimbo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sinabi ng Civil Aeronautics Board o CAB na bababa sa level 15 mula level 18 ang fuel surcharge sa May 16 hanggang May 31. Depende sa layo ng biyahe, ang level 15 fuel surcharge para sa domestic flights ay maaaring nasa pagitan ng 491 pesos hanggang 1,436 pesos, habang mula 1,621 and 42 centavos hanggang 12,056 pesos naman para sa international flights. Sa kasalukuyan, naglalaro sa 593 pesos hanggang 1,734 pesos ang fuel charge para sa domestic flights, habang 1,958 pesos and 44 centavos hanggang 14,561 pesos and 87 centavos para sa international flights, depende sa distansya. Ang fuel surcharge ay karagdagang bayarin na ipinapataw ng mga airline bukod sa base fare upang mabawi ang gastos na dulot ng pabago-bagong presyo ng langis.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kumpiyansa ang Malacañang na maipapasa sa tamang panahon ang 21 priority bills ng Administrasyong Marcos. Ito ay sa kabila ng pagbabago sa Senate leadership at ang patuloy na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Palace o ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, inaasahan nilang magpapatuloy ang Senado sa pagkutulak na maipasa ang mga panukalang batas na makikinabang ang publiko. Si Senator Alan Peter Cayetano ang pumalit kay Senador Vicente Soto III bilang Senate President matapos bumoto ang mayorya ng Kamara na ipasa sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Duterte.
4: Hindi naman dahil sa nagbago ang liderato sa Senado ay babagalan nila ang trabaho at hindi ito makakabuti.

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Ikinalugod ng Department of Social Welfare and Development ang pag-aproba sa ikatlo't pinal na pagbasa sa Senado ng panukalang batas na mag-i-institutionalize assistance to individuals in crisis situation o AIX program. Sa botong 22-0 na kalusot ang Senate Bill 1966

0: o ang AIX Act na layong palakasin ng kakayahan ng pamahalaan na makapagbigay ng agarang ayuda sa mga individual at mga pamilyang dumaranas ng krisis. Ayon kay DSWD spokesperson ASIC Irene Dumlao, malaking tulong ang pagpasa ng panukala para matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng ayuda sa mga nangangailangan. Sa ilalim ng panukala, kabilang sa mga tulong na ipinamamahagi sa AIX ang financial assistance, material assistance, psychosocial support, referral services at iba pang tulong na naaangkop sa sitwasyon ng benepisyaryo. Welcome din sa DSWD ang dagdag na provision sa panukala na magpapataw naman ng parusa sa mga sangkot sa anumang unauthorized distribution ng ayuda, misrepresentation at fraudulent claims. Ipinagbabawal din magi ang mga halal na opisyal, kandidato, political parties at kanilang mga kinatawan na dumalo at makialam sa aktwal na pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng AIX. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Papasukin lang natin itong mainit-init na balita mula sa ating kasama si J. Mark Dagala. Singil sa kuryente ng Meralco, bagyang bababa ngayong Mayo.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
3: Magpapatupad nga Meralco, Chen, ng katuting na bawas na singil sa kanilang monthly billing ngayong buwan ng Mayo. Batay sa abiso, 15 centavos per kilowatt hour ang bawas singil sa kuryente ngayong Mayo. Kasama sa mga dahilan ng pagbaba ng singil ay ang pagsuspendin ng Green Energy Auction Allowance at pag-alis ng VAT sa natural gas galing Marampaya platform at pinag-isang refund period ng Meralco. Katumbas ito ng 3 piso para sa mga kumukonsumo ng average sa 200 kilowatt per hour, habang 8 piso naman ang mababawas sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt per hour. Para sa Bagong Pilipinas, ay magdagala Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Pinangalanan na ng Kamara ang 11 miyembro ng prosecution panel na inihalal sa plenaryo upang kumatawan sa kanila sa Senate impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang prosecution team ay binubuo ng mga senior House leader at mga veteranong legal practitioner na mula sa majority at minority block ng Kamara na magpepresenta ng articles of impeachment at mga ebidensya sa impeachment trial. Kabilang sa mga nahalal bilang miyembro ng 11-man prosecution panel, sina Batangas Representative Jervil Luistro, Manila Representative Joel Chua, San Juan Representative Isabel Zamora, One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, Mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, Akbayan Party List Representative Chel Jokno at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Kasama rin sina Iloilo Representative Lawrence Defensor, Cagayan de Oro Representative Lord Ansuan, Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores at Dinagat Island Representative Kaka Bagao. Ilan sa mga kasapi ng binuong prosecution panel ng Kamara ay kilalang mga legal figure ng bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Senate President Alan Peter Cayetano tiniyak na walang magiging delay sa impeachment process. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano na walang magiging delay sa pag-aksyon ng Senado sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Oras na maisumite na ito sa kanila ng Kamara. Ayon kay Cayetano, gagawin nila ang mga dapat gawin. Sinabi ng bagong Senate President na a-action sila ng 4th week kaugnay ng impeachment at susundin ang batas at mga rules ng Senate. Sa ngayon, anya ay tuloy-tuloy ang konsultasyon ng liderato ng Senado maging sa mga dating opisyal ng mataas na kapulungan gaya ni dating Senate President Vicente Soto III. Binigyan nitong layo nilang matiyak na malinaw at maayos ang susunod na hakbang at sa proseso ng impeachment. Binigyang diin rin ang Senate leader na bagamat kailangan ng seryoso atensyon ng impeachment bilang isa itong mekanismo ng pananagutan ay dapat ring pagtuunan nila ng pansin ang iba pang gawain nila sa legislatura at pagtugon sa problema ng bansa. Tanong magpatawag ni Senate President ng All Senators Caucus para mapag-usapan ang mga susunod na hakbang ng Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Cayetano.
6: I consulted also Senator Soto. Sabi niya, process, ibigay muna sa committee of rules. So, we will do what has to be done and there won't be delays. There won't be delays. On our action. I'm hoping to have an all-member caucus, if not today, tomorrow, kasama sa agenda doon yung impeachment. But remember, hindi pwedeng impeachment lang ang ipag-inamin because there's so many primarily economic issues. that we have to pay. Huh?
5: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, ni Fasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Posibleng i-transmit o ipadala ng House of Representatives sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw sa panayam ng programang Global na Tayo kay Tingog Party List Representative Jude Asidre. Sinabi nitong nagpahayag umano ang opisina ng Secretary General ng Kamara na tinatapos lang nila ang pag-aayos ng kopya ng mga dokumento at ang mga attachment nito. Kapag natapos ngayong araw, maaari nang agarang ipadala sa Senado ang Articles of Impeachment. Umaasa naman si Representative Asidre na kahit na iba na ang liderato ng Senado dahil umupo na bilang Senate President, si Senador Alan Peter Cayetano ay gugulok pa rin ang impeachment trial. Handang-handa na rin aniya ang 11 mambabatas na uupong prosecution panel para sa magiging paglilitis.
7: Kahapon nagpahayag po ating Secretary General na actually yung mga kopya, they're in the process of reproducing. Alam naman ho natin kung gaano kakakapal, nakita natin yan last time. Gano'ng kakapal ang ating buong set plus yung attachment ng ating impeachment complaints. It will take some time. So we're hopeful that by today matatapos sila at tingnan natin baka today matransmit po sa Senado.
4: Yan ang pahayag ni Tingog Party List Representative Jude Asidre.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Tiniyak mismo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na tuloy-tuloy ang pagkatrabaho ng ehekutibo upang mapanagot ang mga nasa likod ng mga maanomalyang flood control projects. Ani Dizon, patuloy ang pakikipag-ugnay nila sa Office of the Ombudsman kaugnay sa pangangalap ng mga dokumento at ebidensya na may kinalaman sa flood control project anomaly. Hindi umano titigil ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hanggat hindi tuluyang napapanagot ang mga nasa likod ng anomalya.
8: Yung kay Kirby, hindi mangyayari. We will make sure na si Kirby soon makakasama na niya yung asawa niya sa kulong. Hindi tayo papayag. Kami sa executive, tinutuloy-tuloy namin ang pagpo-provide ng documentation. Nakikipagtulong kami hindi lang sa Blue Ribbon, kundi sa Ombudsman. At may tiwala tayo na yung Ombudsman na action niya. Regardless kung anong mangyari sa Senado, tuloy-tuloy ang magiging action ng Ombudsman.
2: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Natanggap na ng Ombudsman ang findings ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, ibabahagi ang nasabing impormasyon sa mga team na humahawak sa iba't ibang kaso kaugnay ng flood control projects para sa kanilang pag-aaral at paggamit kung kinakailangan. Tiniyak naman ni Senador Panfilo Lacson sa publiko na hindi masasayang ang findings ng komite hinggil sa flood control projects sa kabila ng pagbabago sa pamumuno. Giit ni Lacson, nakapag-ambag na sila sa paunang investigasyon ng Department of Justice at Office of the Ombudsman sa pamamagitan ng testimonial at documentary evidence. Ang partial committee report ay naglalaman ng mga pangalan ni na Senador Francis Escudero, Joel Villanueva, Jingoy Estrada, dating Senador Bong Revilla, later Representative Martin Romualdez at dating House Appropriations Committee Chair Elizalde Co. Inirekomenda silang sumailalim sa preliminary o fact-finding investigation o case build-up para sa posibleng paglabag sa direct bribery, anti-graft at corrupt practices o di kaya'y plunder.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Oras natin, Pilipinas, alas 11:23 ng umaga. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.

0: ayuda na matulungan ang mga magsasakang nawalan ng kabuhayan matapos mapinsala ng ashfall ang kanilang mga pananim at pansamantalang matigil ang kanilang pagsasaka. Bukod sa cash assistance, patuloy ring naghahatid ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan ang DSWD sa mga apektadong komunidad sa Bicol Region.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pansamantalang ipinagbawal ng Department of Agriculture o DA ang pagpasok sa bansa ng mga hayop at animal products mula sa Greece dahil sa outbreak ng foot and mouth disease. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layo ng temporary ban at paghihigpit sa import controls na protektahan ang kalusugan ng livestock, tiyakin ang food security at maingatan ang katatagan ng agricultural economy. Agad na sinuspinde ng DA ang pagproseso, evaluation at paglalabas ng sanitary at phytosanitary import clearance para sa mga hayop at animal products mula sa European country. Gayunman, papayagan ng lahat ng kargamento na nasa transit, nakaload o tinanggap sa pantalan bago pa man magkabisa ang circular basta ang mga produkto ay kinatay o ginawa noon o bago mag-February 28.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nananatiling nasa maayos na kondisyon ang level ng tubig sa mga dam na pinangangasiwaan ng National Irrigation Administration o NIA kaugnay ng nararanasang matinding init. Sa panayam ng programang Boses kay NIA Administrator Engineer Eddie Guillen, sinabi nitong parehong in good condition pa ang Magat at Pantabangan Dam na nagre-release pa rin ng tubig para sa susunod na cropping season. Ayon kay Guillen, naging malaking tulong ang pagbabago ng cropping calendar upang mas maging maayos ang pagsusuplay ng tubig sa mga irigasyon. Kasado rin na niya ang medium at long-term actions ng NIA pagdating sa mga dam at ang pagtatayo ng mga bagong high dam sa iba pang bahagi ng bansa.
3: Ayusin po namin yung Bustos Dam, no? Dahil nasira po yung rubber gate para madagdagan yung ating impoundment. After Bay Dam sa Bustos Dam, maglalagay na naman po kami ng isang dam doon. At higit sa lahat, no? Yung pang long term na solution naman ng NIA, under construction na po yung Bayabas Dam sa Bayabas River. May apat po na river kasi yung upstream na dyan sa area na yan, sir, ano? Ng Bulacan. Yung Bayabas, yung Maniktik, yan pong Angat, ano po, at saka yung Ipo River.
0: Ang tinig ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nakararanas ng localized thunderstorms ang ilang bahagi ng bansa dahil sa matinding heat index. Ayon kay Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division Chief Ana Lisa Solis, karaniwang nakakaranas ng localized thunderstorms sa mga lugar na mas mainit o mas unstable ang hangin. Sa pagtaya ng Weather Bureau, halos 50 lugar sa bansa ang posibleng umabot sa 52 hanggang 45 degrees Celsius ngayong Miyerkules. Sa kabila nito, wala pa rin umiiral na El Nino sa bansa, bagkus ay dry spell, dry condition at drought sa ilang lugar.
4: El Nino is likely to emerge around June, July, August season. Anytime between June, July, August ay posible po tayong magtaas ng ating ENSO alert and warning system into El Nino advisory. So kapag El Nino advisory na po ang pinalabas ng DOST Pag-asa, umiiral na po yung El Nino at posible na pong makaapekto sa ating klima.
2: Si Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division Chief Ana Lisa Solis.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Si Peter Haynes na ang bagong lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una nang sinabi ni Nicholas Kaufman, dating abogado ni Duterte, na handa nang irepresenta ni Haynes ang kanyang kliyente at makakadalo ito sa status conference sa Mayo 27. Batay sa kanyang profile, si Haynes ay isang bihasang abogado sa mga pandaigdigang korte. Humawak siya ng mahalagang kaso sa International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, kabilang ang depensa ni General Vinko Padurevic kasaba kaugnay ng Rebrenica Massacre, at nagtrabaho rin siya sa ICC at Special Tribunal for Lebanon. Naging pangulo rin siya ng ICC Bar Association mula 2019 hanggang 2021, at siya ang kauna-unahang taong muling nahalal sa naturang posisyon.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Umaasa ang ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti na lahat ng sangkot ng extrajudicial killings sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay mapanagot sa International Criminal Court. Ito'y kaugnay na impormasyong may nakaamba ng warrant of arrest sa ICC laman kina Senadora Christopher Bongo at dating PNP Chief Oscar

0: Oscar Albayalde. Sa panayam ng Global na Tayo kay Attorney Conti, sinabi pa nito na ang hiling ng mga pamilya ng mga biktima kung maaari pa nga makasama rin ang iba pang hinihinalang sangkot gaya ng Chief of Police at mga galamay nito. Pero sa ngayon, wala pang kumpirmasyon ng ICC na may warrant of arrest na rin kinago at Albayalde at wala pa rin reaksyon ang dalawang opisyal hinggil dito.
1: Sa totoo, iba-iba din siyempre ng level. Hindi pa nga okay na ako kay detective, parang symbolic. Pero kalakhan, hindi sa punto ng parang an eye for an eye. Pero yung nakikita kasi nila, dapat yung nag-utos at yung nautosan, managot pareho.
0: Si Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Hindi pa ikinokonsidera ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang muling pagsali ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Ngayon pa man, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na hindi tuluyang isinasara ng administrasyon ang posibilidad ng mga pag-uusap sa inaharap hinggil sa posibleng membership. Ginawa ng pahaang pahayag kasabay ng mga talakayan hinggil sa posibleng pagpapatupad ng arrest warrant ng ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa na iniuugnay sa war on drugs noong Duterte administration.
4: Ang huli niya pong sinabi ay hindi pa po magre-rejoin. So kung kinakailangan po sigurong aralin sa mga susunod ng araw ay hindi naman po sarado ang Pangulo dyan. But sa ngayon, ang huli naming pag-uusap ay hindi pa po magre-rejoin.
0: Samantala, tiniyak ng Malacanang na mabibigyan ng proteksyon ang sinuman sang-ayon sa batas. Tugon ito ni Castro, makarang hilingin ni Bato kay Pangulong Marcos ang proteksyon bilang isang Pilipino. Anya, maski ang mga biktima ng extrajudicial killings ay humiling din ng proteksyon, bagay na nararapat ding pagbigyan alinsunod sa umiiral na batas.
4: Kapag naaresto man po siya, kung maaresto man po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Hindi magbabago o hindi mababago ang mga kasong kakaharapin ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa International Criminal Court o ICC kahit pa magbago ang liderato ng Senado. Ito pong sinabi ni Law Professor at Political Commentator Dean Mel Santamaria kasunod ng biglaang paglitaw ni de la Rosa sa Senado matapos ang ilang buwang pagliban. Posible aning ang paglitaw nito ay kamakailan ay para bumoto sa pagpapalit ng Senate leadership.
5: Ang pagbabalik ni Bato, isa lang ang bakay niyan para bumoto siya for change of leadership. Di ba para magbago ang anyo ng Senate? Kaya lang ang problema, kahit na magbago ang anyo ng Senate at ang liderato ng Senate, ang agenda ng Senate, hindi pa rin magbabago ang charges sa kanya sa ICC. Kung usapin ay legality ng warrant of arrest, wala akong kaduda-duda. Legal iyon.
3: Ang pahayag ni Law Professor at Political Commentator Dean Mel Santamaria.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Isang resolusyon ngayon ang inihain sa Senado na humihikayat kay Senador Ronald Bato de la Rosa na voluntaryong sumuko na sa mga otoridad at dumaan sa tamang proseso ng batas kaugnay ng warrant of arrest na inilabas laban sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Ang Senate Resolution No. 395 ay inihain ni na Senador Francis Kiko Pangilinan, Vicente Tito Soto III, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros at Mama Aquino habang nananatiling nasa Senado si De La Rosa sa ilalim ng protective custody. Noong Lunes, inilagay si De La Rosa sa protective custody ng Senado sa ilalim ng bagong liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa resolusyon, sinabi ng mga senador na bagamat may mga kapangyarihan at pribilehiyo ang Senado sa ilalim ng konstitusyon ay hindi ito pinahihintulutan na magsilbing sanctuary o magbigay ng immunity mula sa pag-aresto sa sinumang miyembro nito. Ipinaliwanag din nila na ang tanging immunity na ibinibigay ng konstitusyon sa mga senador ay limitado lamang sa mga kasong may parusang hindi hihigit sa 6 na taong pagkakakulong habang nasa sesyon ang Kongreso. Dagdag pa nila, walang probisyon sa konstitusyon o sa

0: ang judicial process.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Hindi magiging hadlang sa Philippine National Police o PNP ang pag-iral ng protective custody ng Senado kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Toano, may dalawang paraan para maisilbi ang ICC warrant na nakasalig sa batas. Una ay ang extradition proceedings kung saan mangangailangan ng court order at may gabay mula sa Department of Justice o DOJ. Ikalawa ay ang direct surrender o pagpaparaan ng ICC warrant sa Interpol sa pakikipag-ugnayan naman sa Philippine Center for Transnational Crimes o PCTC, National Bureau of Investigation at PNP. Kasalukuyang hinihintay ng PNP ang magiging kautosan mula sa PTC o PCTC kung alin sa dalawang proseso ang kanilang susundin.
3: Yung Senate Protection Order, kung matatandaan po natin, ito po yung protection para sa mga umaating supposedly doon sa Senate facilities po nila, sa mga hearings po nila. So ito naman po ay hindi makaka-apekto sa patuloy na yung pag-iimbestiga natin, halimbawa doon sa subpoena na ibinigay po sa kanya ng CID.
2: Ang pahayag ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Toano.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pasay Local Government Unit hindi nagbigay ng permit sa anumang grupo para magkilos protesta sa Senado. May nauna programa ng anumang panig, hahayaan ng pulisya ayon sa PNP-NCRPO. Si AJ Ignacio sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, Sir Chad, hindi magbibigay ng anumang permit ang lungsod ng Pasay sa anumang grupo para sa anumang pagkilos protesta dito nga sa bisinidad ng Senado. Ayon nga, ito ang kinumpirma, Chad, ni National Capital Region Police Office Chief Police Major General Anthony Averin na walang binigay nga at kinumpirma nila sa Pasay City LGU na walang binigyan na anumang grupo ng permit para magkilos protesta sa bisinidad ng Senado. Ayon pa sa naturang Chief of Police, hayaan namang umano ng pulisya ang anumang panig na magprotesta o magprograma basta't mananatili itong maayos at mapayapa. Babala ni Averin sa mga magsisipagkilos protesta bagamat maximum tolerance ang pahiiralin ng NCRP o PNP ay nakahanda silang arestuin ang sino mang mananakit ng anumang police officer at maging manggulo dito nga sa harapan at entrada ng Senado. Chad, mula pa rin dito sa bulwagan ng Senado para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pinuna ni mamamayang Liberal Par o ML Party List Representative Leila De Lima ang paggamit ni Senador Bato de la Rosa sa Senado bilang isang kanlungan upang makaiwas sa arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay De Lima, ang tinutukoy na protective custody ng Senado ay isa lamang non-binding tradition at walang anumang basehan sa batas at konstitusyon. Dagdag pa ni De Lima, epektibo lang ang parliamentary immunity ng isang senador kapag nasa sesyon pa ang Kongreso at para lamang sa mga paglabag na may anim o mas mababa pang taon ng pagkakakulong. Bagay aniya na hindi sakop ng crimes against humanity na kinakaharap ni Senador Bato de la Rosa.
5: It is merely a tradition. Which is a non-binding tradition. Wala po sa batas, wala po sa saligang batas na sinasabi na kapag ang isang miyembro ng Kongreso, whether sa House o sa Senado at inaaresto ay dapat protektahan o bigyan ng refuge or sanctuary. Wala po yan sa batas at sa saligang batas.
2: Ang pahayag ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nanindigan si Senador Bato de la Rosa na handa siyang harapin ang kaso laban sa kanya basta't sa korte ito ng Pilipinas isasagawa. Umapila rin si de la Rosa kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan siya at ang bawat Pilipino laban sa mga dayuhan. Sa ngayon, business as usual si Senador Bato habang namamalagi pa rin sa bisinidad ng Senado.
6: Harapin ko yung kaso dito sa ating Pilipinas. Ikakagalak ko yan.

0: Hindi lang ako, kundi bawat Pilipino na nasa sadlak sa ganitong sitwasyon.
1: Ronald Bato de la Rosa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inihayag ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag na tinulak

0: umano ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang dalawang babaeng ahente ng NBI na nooy nagsisilbi lang ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC bago ito tumakbo. Ayon kay Matibag, walang nangyaring wrestling o pananapak laban kay de la Rosa taliwas sa una-nauna nitong pahayag. Aniya na sugatan lamang umano ang senador sa daliri matapos itong madapa habang tumatakbo sa hagdanan. Sinabi rin ng NBI Director na nang malaman ni de la Rosa na ihahain na ang warrant laban sa kanya, mabilis umano itong tinulak ang dalawang ahente sabay takbo. Samantala, hindi pa nagbibigay ng panibagong pahayag si de la Rosa kaugnay ng mga alegasyon ng NBI. Gayunpaman, inamin na rin umano ng senador na nakuha niya ang sugat matapos siyang madapa.
1: It's not the behavior of somebody who has a background of law enforcement. Yung mga tumatakbo, yung may background ng criminality, hindi ba yung mga tumatakbo sa batas? So, mali pala yung assessment and expectation ko na pagka medyo babae siguro yung mag-serve, medyo matutaw na ang ganyan kaysa sa malalaki na agent natin yung ilagay natin doon sa point of entry. E gano'n na nga yung nangyari. He's literally avoiding arrest.
0: Yan po ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 41 mambabatas binaimbestigahan ng umano'y extortion network ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.

0: monetization, lawful business operation, online monetization, at digital platform activities. Inaatasan din ang mga komite na imbitahan ang mga official content creators, administrators, complainant law enforcement officers, at iba pang sangkot upang matukoy ang buong detalye at pananagutan ng kumpanya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dismissal proceedings laban sa polis na naaresto sa isang drug buy bust sa Pampanga. Pinamamadali ng PNP chief ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Ipinag-utos nga ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Natatesa Jr. ang pag-aapura dito nga sa dismissal proceedings na sasangkutan ng isang pulis na naaresto sa buy-bust operation sa lalawigan ng Pampanga. Ayon kay Natatesa, bahagi ito na pinahigpit na internal cleansing campaign ng organisasyon laban sa mga tiwaling pulis. Naaresto ang nasabing pulis sa anti-drug operation sa San Fernando City noong Mayo 12 matapos makumpiskahan ang tinatayang 105 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 700,000 piso. Batay sa ulat ng Police Regional Office 3, kabilang sa kanilang drug watch list ang nasabing pulis. Ipinag-utos din ng PNP Chief sa Police Regional Office 3 ang agarang pagsasampa ng matitibay na kasong kriminal at administratibo laban sa naturang suspect upang maiwasan ang anumang technical lapses sa investigasyon. Giit pa ng PNP Chief, hindi kukonsintihin ng kanilang hanay ang mga tinaguriang ninja cops at iba pang sangkot sa korupsyon at ilegal na aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.

Bahagi ito ng kampanya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa smuggling at iba pang transnational crimes. Pinangunahan ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang pagtanggap sa mga

0: ng miyembro ng Elite Customs Police Unit. Dumaan ang mga graduate sa 4 na buwang masinsinang pagsasanay sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines Special Forces at Presidential Security Group. Kabilang sa kanilang pagsasanay ang Tactical Intelligence, Close Quarter Battle, Vessel Boarding, Search and Seizure Operations, Tactical Communications at Airport at Seaport Operations. Dumaan rin sa seremonya si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Romeo Bronner Jr. na kumilala sa ambag ng mga bagong operatiba sa pagpapatatag ng seguridad at pagpigil sa smuggling at illegal trafficking. Binigyan din ng BOC ang patuloy na pakipag-ugnayan nito sa AFP, Philippine Navy at iba pang ahensya ng pamahalaan upang mapalakas ang border security at enforcement operations. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa ating balitang sports, Boholano swimmer kumolekta ng pinakamaraming gold medal sa National Prisaa Games 2026. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
3: Nilangoy lahat ng swimmer na si Luis Horado ng Central Visayas ang gold medal sa kanyang event para maging most bemedaled athlete sa National Prisaa Games 2026. Walang nakapigil sa 15 anyos mula University of Bohol DVT na walisin ang swimming competition matapos angkinin ang kanyang pang-7 gold medal matapos magwagi sa Boys 12 to 15 Youth A 400 meter freestyle kaninang umaga dito sa Panaad Parga Sports Complex sa Bacolod City. Nagwagi rin si Horado sa iba pang individual freestyle events nang manguna sa 50 meter, 100 meter, 200 meter at 1,500 meter events. Pinamunuan din niya ang Central Visayas sa 4x400 meter at 4x200 meter freestyle relays para makumpleto ang kanyang 7 gold medals. Paghahandaan naman ngayon ni Horado ang palarong pambansa at batang Pinoy. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 14 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating mga lalawigan dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tingnan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagungdong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuguong lupa. Or B. Wapa hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 11:48 oras natin Pilipinas, karagdagang balita sa Luzon. Mahigpit na pagbili ng ligtas na anti-rabies vaccine ipinagutos kasunod ng pagkadiskubre sa mga peking bakuna sa Cagayan. Mula Radyo Pilipinas, Tugigaraw, narito ang ulat ni April Racho.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Ihigpitan ngayon ang pagbili ng rabies vaccine sa lalawigan ng Cagayan kasunod ng pagkakadiskubre ng peking bakuna noong nakaraang taon. Naglabas ng executive order si Cagayan Governor Edgar Aglipay na pinamagatang an order establishing guidelines for the procurement of rabies vaccine and for the regulation of animal bite treatment centers and animal bite centers in the province of Cagayan, na siya namang aksyon na pamalampalalawigan para hindi na maulit ang insidente ng pagkakabili ng provincial government ng peking bakuna para sa kanilang rabies vaccination program. Ayon kay Gov. Aglipay, bahagi ito ng kanilang kagustuhang magkaroon ng ligtas, accessible at dekalidad na healthcare services, lalo na sa kinakailangang gamutan laban sa rabies. Nakapaloob sa EO ang pagsiguro na ang mga bibiling anti-rabies vaccine ay dapat aprobado ng Food and Drug Administration at pasado sa World Health Organization standards. Ang mga supplier dapat ay accredited at licensed ng FDA. Magkakaroon ng istriktong cold chain inspection upang masigurong tama ang pag-iimbak ng bakuna, maging ang pagbuo ng technical working group na silang mag-validate sa vaccine procurement at compliance ng mga supplier. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugega Raw.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Pag-ibig Fund, mga LGU at Philippine Statistics Authority nagkasundo para sa layunin sa mga job orders at contract of service sa gobyerno. Sa balitang yan, mula kay Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Nagkasundo ang Pag-ibig Fund, tatlong lokal na pamahalaan sa Ilocos Norte at Philippine Statistics Authority sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement na pinirmahan upang mabigyang pansin ang mga job orders at contract of service na nagtatrabaho sa pamahalaan. Ayon kay Acting Vice President Jacqueline Constantino ng MSO Luzon ng Pag-ibig Fund, hindi na kailangan ng mga JOs at COS na pumunta sa opisina ng Pag-ibig Fund at mga collecting arm para magbayad ng savings o kontribusyon. Ito ay gagawin na ng lokal na pamahalaan na ikaltas sa sweldo ng mga JOs at COS para hindi na sila mag-abala sa pagpunta sa mga opisina ng Pag-ibig Fund. Nabatid na umaabot ng mahigit 500 na job orders at naka-contract of service ang nagtatrabaho sa LGU ng Lawag City, mahigit 200 naman sa Batac City at mangilan-ilan na JOs at COS ang nagtatrabaho naman sa bayan ng Dumalneg, Ilocos Norte at sa Philippine Statistics Authority. Tinitiyak naman ng mga naturang LGU at ng PSA sa pagpapatupad ng kasunduan alang-alang sa mga manggagawa upang hindi masayang ang oras sa pagpunta ng opisina ng Pag-ibig Fund o collecting arm para magbayad ng savings o kontribusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa La Union Rice Distribution sa bayan ng Sudipen at Burgos, sinaksihan ng DILG La Union. Ang balita mula kay Antoinette Lingsit ng Radyo Pilipinas, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Sinaksihan at nagsagawa ng monitoring ang Department of the Interior and Local Government La Union Provincial Office sa isinagawang rice distribution sa bayan ng Sudipen at Burgos, La Union. Napagkalooban ng bigas ang mahigit 3,000 pamilya mula sa mga nabanggit na bayan sa ilalim ng 2026 Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units. Magugunit ang nagsagawa ang DILG La Union Provincial Office ng serya ng technical assistance activities para sa mga local government units upang maging epektibo at malinaw ang pagpapatupad ng rice distribution. Ang inisyatibang ito ay patunay sa patuloy na dedikasyon ng pamahalaan upang makapagbigay ng napapanahong tulong sa mga komunidad kasabay ng pagsusulong ng transparent at accountable na pagpapatupad ng mga locally funded programs. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Punta naman tayo ng Bicol, 13 top-notchers at 4 na top-performing schools sa March 2026 LET. Nakuha ng Bicol University.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Umabot sa higit 800 na bagong lisensyadong guro mula sa Bicol University ang matagumpay na nakapasa sa March 2026 Licensure Examination for Professional Teachers ayon sa Professional Regulations Commission o PRC. Ayon sa Bicol University, kabilang dito ang 196 na bagong licensed elementary teachers at 638 na secondary teachers, habang nakapagtala rin ang universidad ng 13 top-notchers at 4 na top performing schools. Sa elementary level, nanguna bilang top 3 sina Catherine Monica Lumerio at Rian Mary Jane Pitero ng BU Daraga na parehong may rating na 94.40%. Samantala, kabilang naman sa top 7 sa secondary level sina Leslie Ann Bamiano, Angel May Betchaida, Arabella Bermas ng BU Tabaco at Rosie Leilita ng BU Daraga na may rating na 93.80%. Kinilala rin bilang top performing school ang BU Daraga at BU Pulangki sa elementary category, habang nauna naman ang BU Tabaco at pasok sa rank 5 ang BU Daraga sa secondary category. Batay sa tala ng Professional Regulations Commission, mahigit 18,000 na elementary teachers at higit 45,000 na secondary teachers sa buong bansa ang nakapasa sa pagsusulit ngayong taon. Pinahayag naman ng Bicol University ang kanilang...

minutes on 73 ng umaga ngayong Mayo 13 ayon sa emergency warning broadcast ng NDRRMC. Para sa detalye, nagbabalik si Paul Hapin.

0: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
1: Magandang umaga, narito tayo ngayon sa FIVOX Mayon Volcano Observatory kung saan nakikita natin ang kasalukuyang sitwasyon ng bulkang Mayon na muling nagbuga ng pyroclastic density current. Sa mga oras na ito, nakikita natin ang bulkan na makapal ang abo or makapal ang ash plume na nakikita natin ngayon sa ibabaw ng bulkan. At ayon nga sa emergency warning ng MDRC, ayan ang nangyari ito, dako alas 11:23 kaninang umaga, at posibleng maapektuhan ang kanluran hanggang timog kanlurang bahagi ng bulkan. Katugnayan po nito ay pinapayuhan ng mga publiko na huwag pumasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone at magsuot ng face mask at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad. Sa ngayon ay hindi pa natin natukoy kung saan babagsak itong malaking ash plume na ito dahil sa mga oras na ito ay tirik ang araw at wala masyadong hangin, na wala masyadong malakas na hangin dito sa probinsya ng Albayan. Latest mula dito sa FIVOX Mayon Volcano Observatory para sa Bago Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dumako naman tayo sa ating mga kasamahan sa Visayas. 9.5 million pesos na ayuda ipinamahagi sa halos 2,000 jeepney drivers sa Eastern Visayas. Si Penelope Pumida na Radyo Pilipinas Borongan sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Umabot sa 5,565,000 pisong cash relief assistance ang ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development Field Office 8 sa 1,913 public utility jeepney o POJ drivers sa Eastern Visayas bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng gastusin sa pumamasada at iba pang hamong pangkabuhayan. Sa ilalim ng programa, tumanggap ng 5,000 piso ang bawat beneficiaryong chopper sa isinagawang sabayang payout sa iba't ibang DSWD Action Center sa rehiyon. Ayon sa DSWD, layunin ang ayuda na mabawasan ang pinansyal na pasanin ng mga jeepney driver na kabilang sa mga sektor na direktang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at iba pang pangunahing bilihin. Pinangunahan ni DSWD 8 Regional Director Grace Subong ang payout activity sa Tacloban City, katuwang ang LTFRB Region 8 sa pamumuno ni Regional Director Gualberto Gualberto. Sinabi ni Subong na mahalagang maramdaman ng mga transport workers na kabilang sila sa mga prioridad ng pamahalaan lalo na sa panahon ng economic challenges. Isinagawang simultaneous payout sa 9 na DSWD Action Centers sa Eastern Visayas, kabilang ang Tacloban City, Ormoc City, Baybay City, Maasin City, Calbayog City, Catbalogan City, Borongan City at Catarman. Patuloy naman ang payout activities sa iba pang lalawigan bilang bahagi ng pagpapalawak ng tulong sa sektor ng transportasyon sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 11:57 ating oras sa Mindanao na tayo. Department of Agriculture Region 10 iniugnay ang mga magsasaka ng Northern Mindanao sa direktang pamilihan. Ang balita hatid ni Ryan Carbon ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro City.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Upang suportahan ang inisyatiba ng Office of President's Vegetable Distribution Initiative, nagsagawa ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 ng mga market linkages at assistance sa transportasyon ng mga produkto ng mga magsasaka, kooperatiba at asosasyon ng gulay sa Northern Mindanao. May kabuuang 54,816 kilos ng sari-saring gulay na nagkakahalaga ng mahigit 1.8 million pesos na nagmula sa lalawigan ng Claveria, Misamis Oriental at Bukidnon na pinagsama-sama at inihatid sa mga recipients ng mga rehiyon katulad ng Northern Mindanao, Caraga at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao bilang bahagi ng inisyatiba ng pamahalaan sa food mobilization. Ang nasabing aktibidad ay nagbibigay ng akses sa merkado para sa mga magsasaka ng gulay sa Northern Mindanao habang sinusuportahan ang distribution requirements ng Office of the President sa mga natukoy na lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At yan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, May 13, 2026. Ang ating pong oras, 1 minuto bago mag-alas 12. ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. We know.

0: Libong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

ang Lactopafi adunay Lactobacillus probiotics. Umas nailhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang nga daling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bacteria. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopafi matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA.

0: Higalaan, mayong udto, kumusta? Welcome na usab sa Tuntulumano ng Balaod, ugang katauhan, Miyerkules karon. Pizza 13 na sa Mayo, tuig 2026. Ug sama sa naandan, kauban ninyo nining maong tulumanon, Balaod ug katauhan, kining inyong mga alagad sa kahanginan. Ako si John Carillo.
1: Ako usab ang inyong abogado sa kahanginan. Ako si Attorney Mico Sanchez Zabaliero.
0: Attorney Mix, perti ng daghanag yung mga init kayo nga isyo nining panahon na nga mga gihisgutan sa media.
1: Jud, left and right coverage. Right, agi aning ato ang impeachment.
0: Kunya, magtanaw ko sa mga post sa social media, ilabi na bahin sa impeachment, bahin sa kalihukan sa Kongreso, sa Senado. Kunya, dunay, every now and then, dunay mahilambigit nga question of law.
1: Yes.
0: Question sa Balaod.
1: Daghan sag mga opinion, Sir Jun, no?
0: Daghan kayong legal opinion. Doon nabito ko'y amigong abogado. Ako na ito, lang i-mention na rin si Attorney Louis Arma. Ako na amigo niya, friend me sa Facebook. Kanang, yun siya, pagkadaghang legal opinion, murag binignit. Inko,
1: ni comment, red o green nga binignit.
0: Ni comment ko dito, inko, ako di ko abogado, pero akong observasyon aning Balaod, no? Ining libro bas Balaod. The Books of Law. Parihani sa Biblia. Nga naman, kanang pwede og different interpretations. Sa ato pa, parihara maning mga provisyon na sa Balaod, pero lain-lain lang ang pagsabot sa

0: mga abogado. Unya,
1: unsa may lagda, ang final arbiter, ang final gyud nga mo interpret with finality, mao gyud ang Korte Suprema. But even then, ang Korte Suprema dunay dissenting opinion.
2: Nagduha-duha sad.
1: Sa ato pa, hasta ng mga tag-as na kay kinaadman sa balaod, magkasumpaki sa day gihapon og unsaon pag-interpret ning maong balaura. So, kuparehan ng Biblia, maglalis diya sa kuan, diya sa Carbon nga ng Freedom Park. Maglalis ang Katolik
2: sa plaza.
1: Ang Katolik ko, ang Sabadista, ang Saksihin ni Huba nga. Ang ilang pagsabot mo, ligi ko na husto, niya ang ilang agianan, more agianan para maluwaso. Nga naman ni Attorney Mixon sa magini, di ba, maura man nga bar exam ang ipasar, maura man nga books ang gi-estudyuhan sa mga abogado niya, ganong magkalain-lain man ang interpretasyon.
2: Well, sa una nga, pagtubag pa lang ana, Sir John, kung pananglitan ang ato ang balaod kay stricto jud kayo o linaw jud kayo, wanay gamit ang abogado.
1: Ah, okay.
2: So, aside from that sad, ato sa nang lahinon kay kanimanggong ato ang balaod, namang yung interpretation, na yung balaod nga kanang word, no? Pero when it comes to the interpretation, depende yun na sa tao nga nagbasa.
1: Okay. So, mauna nga, usto ka, sa laing bahin, wanay gamit ang balaod. Parehan na sa kato akong amigo ni Ingon nga namang yung magminal dito, man yung mga tauhan na, og puros pabuutan ng tao, wanay trabahong pulis.
2: Wanay abogado, susad.
1: Kaya wanay na may buruka.
2: Wala sa gobyerno, okay? Buta naman tanan.
1: Okay. Kuana, kanang pasiaw tagamay to break the ice. Pero ang atong isgutan ron, bahin gihapon sa mga controversy sa Senado, unsa langay-langayon pa na nila sa bagong leadership sa Senado ang trial sa impeachment. Unya, do na by basis ang pag kup-kup ang pagtago nila, pag-adapt nila aron dili madakop si Senator Bato de la Rosa, nga matud pa dunay warrant of arrest sa International Criminal Court for being a co-perpetrator, indirect co-perpetrator. Sa ato pa, ang perpetrator si aning si kanhi presidente Rodrigo Duterte nga karon tuan na sa ICC custody sa dihing Netherlands, og naa siya'y mga indirect co-perpetrators. Usa na ni ana si Senador Bato de la Rosa. And so, issuehan siya og warrant of arrest. Okay. Apan, nitago siya, nangayo siya panalipod sa Senado, og ipanalipdan siya. Wa siya madakop sa NBI. Nga maoy nagdakop unta niya, nagdag warrant of arrest, tungod kay
2: naay protection.
1: Naasya ay protection sa Senado. Ato ning isgutan. O sa may mga balaod o nahimutang sa balaod mahitungod nining maong mga controversy, Attorney Mico.
2: Sige. So ato sana ang i-contextualize, Sir Jun, no? Kay kani manggong para sa dugang kasayuran sa itong mga kabantay, no? Kani manggong issue bahin sa ICC. Sige, nigbalik-balik. Ang kasagarang arguments sa kumadunggan nga nanong part pa

0: devolved, no, kaning jurisdiction sa ICC when it comes to offenses committed prior to 2018.
1: Okay.
0: So, unsa man ang scope sa ilaha? Ang kaning panahon sa paglingkod ni kanhi presidente Digong, no? Ang iyahang mga gi-investigate katong from 2019, before 2019, so 2016, 17, 18.
2: Before the withdrawal.
0: Before the withdrawal.
2: Pa, sawa pa mo withdraw ang Pilipinas by President Duterte.
0: Mm. Member
2: ta sa
0: Rome Statute.
2: ICC o Rome Statute.
0: So, sa kanang dapita, Sir Jun, klaro na jud kay na ang jurisdiction sa ICC na

0: yun, no? Establish na yun na siya. So now ang kaning bagong question karon, ang kaning arrest. Kaning arrest ni arrest warrant kuno ni Senator Bato de la Rosa. Now ato sa tong investigate manggod, ang katumanggong initial nga investigation sa ICC, nagtudlo kang kanhing Presidente Duterte. No? Karon, belatedly, ni-issue sila og kanang arrest warrant, allegedly issued daw pag November 2025.
1: November 6, 2025. Kanya, with confidentiality, ang ilang pag-issue mo, itong watakay ba o dahil o tinuod ba o dili nga na ay warrant of arrest?
0: Sakto. Now, ang kaning nasa tay kaning position sa kaning jurisdiction sa ICC, gi-confirm sa NISA, matod sa imong giingon Sir Jun, nga ang ultimate and final arbiter morning Supreme Court. So morning natay nga kaso nga Pangilinan versus Cayetano nga nag-ingon nga ang nag-confirm no, nga that the ICC has jurisdiction in so far as the katong mga offenses sa 2016.
1: Nga nahitabo before the withdrawal.
0: Before the withdrawal. Ang nakakomplicate karon Sir Jun, kani, na ay duha ka school of thought with respect to kaning kang Senator Bato de la Rosa.
2: Okay.
0: Ang usa, gaingon nga, naklaro naman to sa Pangilinan versus Cayetano nga case, nga ang kaning jurisdiction, the ICC has jurisdiction. Ang ilahang statement nga to kay ang ICC's jurisdiction extends to the warrant of arrest, issuance of warrant of arrest.
2: Aha.
0: So mo nang usa. Ang ikaduha nga side,
1: school of thought.
0: Nag-ingon nga ang kaning jurisdiction sa ICC is confirmed. However, since ni withdraw naman ta atong panahon na, ang kaning arrest warrant has to be confirmed by a local court.
2: Ah, okay. I-confirm.
0: So mo nang dahil uban nga nag-ingon nga valid man tong arrest, invalid man tong arrest, na uban nang ingon nga valid tong arrest. If pangutan-on ko ni mo, Sir Jun, na ako sa opinion nga kailangan ni siya og confirmatory nga kanang judgment.
2: Kay, i-confirm una sa atong local court?
0: Yes.
2: Ah, okay.
0: Kaya nga naman, ang kanimanggong arrest warrant sa ICC, although it require na siya kanang confirmation, di siya ingon automatic. Kaya nga naman, it requires the involvement of the state party. No? So, ang kaning state party ang Pilipinas. So, it has to be approved unta sa kaning korte para ma-valid nga rin sa Pilipinas.
1: Ah, okay. Sa ato pa, katong warrant of arrest sa ICC, kinalang i-confirm to sa atong Supreme Court.
0: Supposedly. Supposedly. Mo nang karon nga naatoy ka ng motong posisyon sa kampo nilang Senator Bato de la Rosa nga ni file man sila og kanang kaso kuno ilang gi preliminary injunction no. Nga ilang gi clarify nga automatic ba ni ang implication sa ICC arrest warrant. Nindot sad kay ni nga diskurso Sir Jun kay daghan og legal opinions nini.
1: Daghan kayo. Mga dean, mga professor sa o mga abogado sa nagkalain-lain nga bahin sa Pilipinas. Dunay ilang take, dunay ilang opinion mahitungod nini.
0: Mausad. So mo sad na nakanindot sa ngani nga diskurso Sir Jun no nga matod sa kuan nga mura nagbinignit ang color sa to ang Facebook kay daghan na kayo og
1: daghan opinion. Daghan kay legal opinion. Ang uban, legal bagyugana o illegal ng uban?
0: Ang uban, nagpa-paralegal na lang siguro.
1: Okay.
0: Nag-MA.
1: Kung ano, kanang doon ay uban mo ingon. Now, for example, nalimot lang kung kinsa to, basta kay murag, kung ano saan niya, inilan na saan niya ang abogado nga, sa'yo na na. Ang gustong mudakop, pananglitan gustong mudakop, mudangop sa Korte Suprema, mufile og mandamos sa ito pa, we ordain nga kinahanglang isurrender sa Senado ning dakpunon nga si Bato de la Rosa.
0: Kailangan buhaton.
1: Oh.
0: Pero ang kanang mandamos, Sir Jun, ha, it requires manggod a local nga kanang court, a local nga resolution or judgment.
2: Ah, okay.
0: Na compelling the person to do what is required.
2: Mm.
0: Ang nakalain manggod ani kay international.
1: Maone, international case.
0: International nga warrant.
2: Oh.
0: So, in that, with that respect, no, kanang naasya'y valid sad ginay duha nga school of thought nga ang ingo ang uban gaingon nga legal automatic na nga implementation kay gi-recognize naman ang jurisdiction
1: sa mga bugoy ba matik na
0: apan na sa complication no kay ang opinion sad sa uban nag-ingon nga sakto na jurisdiction ng ICC pero we're talking about the implementation of the warrant.
1: Mm.
0: So kung sa implementation of the warrant it has to be recognized sa to ang local nga court.
1: Mm.
0: O sa na ang lain nga school of thought no.
1: Pero ni ay nakita nako nga medyo ngilad no. Ngilad ni in the sense nga mangutana mo tag ngano mang kinahanglan man nga ang ICC gyoy mo muhusay ni ining maong mga pasangil batok nila ni kanhi Presidente Duterte batok nilang bato kung mga co-perpetrators man sila gani aman tay atong mga husgado sa Pilipinas dili ba day ta capable paghusay nila ang tubag ni ana sa uban mo ingon nga dili kay dili sa ato ang mga husgado ma-influensya sa mga politiko unsa may imong comment ana Attorney Mix, ma-influensya ba tinuod atong mga husgado, ang atong mga fiscal, atong mga huwes, the Court of Appeals, and the Supreme Court, ma-influensyahan ba sa Marcos Camp o Duterte Camp?
0: Ani sa na, Sir Jun, no? Kaniman sagong i-recognize ni nato ang kaning high political nature ani nga issue, no? Ang mandato sa atong mga huwes, no? Atong mga judges, honorable judges, is that they should remain impartial.
1: Unta, mao gina, mao bitaw nang gi-blindfold ang kuan.
0: Oh, Lady Justice, no?
1: Lady Justice.
0: Naka blindfold.
1: Wa siya kakita, wa siya kailag kinsa ni, pero naa siya sa espada
0: og katong scale,
1: scale of justice, timbangan.
0: Now, ang nakalain ani manggood kay ang kaning requirement sa ICC, they will only take cognizance ilang kanang dawaton ang kaso kung mapakita nila nga kanang dili jud ma-prove nga with impartiality no kaning adili mapadagan ang kaso without without partiality so say pasabot kung tanaw sa ICC
1: dili jud patas ang pagtreat sa kaso
0: so marag ma-influensyahan siguro niya ang Philippine nga jurisdiction ari na lang ta sa ICC
1: so kana kay gidawat niya that is one way of saying nga dili mo impartial diha.
0: In a sense, Sir Jomo, in a sense. But I wouldn't say nga ang kanang ato ang mga judges nga na. No? Ato sa nasa lang, let's give credence to them also.
1: Okay, dili sa nato na sila nauton, pero maunay mahitabo kay kung kasaligan yun unta ning ato, dili man ako kami ng ICC.
0: Sakto. So, amo jud na ang kanang namatay gitawag nga jurisdiction sa ICC manggod nga requirement jud nga ma-prove nga dili nila dili nato no isip usa ka nasud ma try ang case without partiality no
1: ang usa sad ani no ambot og angay ba ni nga i-appeal unya sa mga kanang og mag-usab tag batakang balaod do natay separation of powers
0: yes
1: Para sa check and balance. Tulo ka mga departments.
0: Establishments.
1: Executive headed by the president. Legislative composed of the lower and upper house. Congress o Senado. And the judiciary represented by the Supreme Court.
0: Yes.
1: Co-equal branches na?
0: Yes. Okay. Co-equal, Sir Jun.
1: Para na check and balance. Aron way bisag usaan na nga mag-abusan.
0: Malabaw.
1: Pero nganong ni tumaw man tong mga istorya nga kanang Supreme Court mupabor na sa mga Duterte because of

0: supposed to function as an impartial body.
1: Impartial God.
0: But I cannot also say, kaya naman man tayo gitawag nga court of public opinion. No? Nga, naimurag kumbaga bahid, no? Nga duda.
2: Kay kita ang mga Pilipino, matod pa, naman tayo utang na loob.
0: Oo.
2: Kung kinsa itong nagtudlo na ako, suod yung ko kaysa katungwa lang magtudlo. Magkabangga ning nagtudlo na ako o katong di na ko kaila.
0: Ah, sa mong kumudaping. Masan ng pangutahan na. But then again, ang kanisang ang ato magong mga katawahan sad, we cannot fault them sad siguro sa ilahang mga pagduda. Okay. Naman sa grounds. Kasi kay ang appointing authority,

0: Duterte administration. So there is grounds for them to believe, but ato lang yun ang i-emphasize.
1: Pero watay resibo, ana, watay ebidensya, documentary, testimonial, or whatever, nga maunay na hitabo.
0: Wala tay, no direct evidence whatsoever.
1: In the same manner nga ang ubansad nga mga branches of government, kadudahan sa gyapon sa public opinion. For example, kining mga congressman nga ni butar pabor sa impeachment, kadudahan man ni nga, gihatagan ko na sila projects, nago kayo, minilyon sad nga cash. Wa gyapon tay resibo. Istorya ra gyapon eh. Pero, dunay mo tuo, dunay dili. Kinisang mga senador, pabor gining Inday Sara kay kaning minoriya, sila si Bato, sila si Bunggo, sila Rubin Padilla, Amy Marcos, kontra gina ni sa administrasyon, di agina ni Inday Sara, so posible nga ilan ang langay-langayon, kidudahan na sad sila. So, murag, all is fair in love and hate. Ha? Kanang puro prone sa pagduda, pero mapriso ba ang tao or madaot ba siya tungod lang sa pagduda or ang atuang ang mo prevail ebidensya hayod
0: sa sakto jud nga ako answer Juno ang kaning when it comes to the court of public opinion why mapriso sa pagduda.
1: Okay,
0: pwede ra mo magduda nga ra, pero ang when it comes to the kanang sa storya jud nga sakto, no, when we're dealing with the legal nga perspective, dapat na adyo ebidensya.
1: Kaya kining aton tuluman nun, nag-advocate mong kutag, unsa ginaa sa balaod, unsa ginaa sa, unsa matuod, unsa kaangayan, muna nga, amo ning gidiscuss ni Atty. Miko dire.
0: Ug unsa say opinion sa katawahan.
1: Ug unsa say opinion sa katawahan, dili may makabuot kay everybody is entitled to his own opinion.
0: Sakto jud, Sir John. Ang ako lang sa ngiray siguro, ang nakalahi lang ani manggod sa kaning impeachment proceedings, kay di lang siya ebidensya. No? Na naghisgot nga to nga, unsa man ni sila? Senador man lagi ni sila, nikalit lang lagi ni sila mga judges.
1: Mao man ay gimbutan sa kuan, batangang balao, di ba?
0: So murag ko, abi na hog lahi ng judiciary ug ang legislative. Ano ang Senate, nag-Senate judge naman ni sila, impeachment judges, no? Ato nang pasabto na nga to mga kaigsoonan, Sir John. So ang kanimanggong impeachment proceeding is a highly political proceeding, no? Aside from assessing the evidence, political in nature jud ning impeachment. So mo nang ang katong framers sa tong constitution gaingon nga ang angay jud nga impeachment court will be the Senate nga nay assistant sa Supreme Court.
1: Kini siya vice president man gud ni, no? Vice president nga gi-impeach, gipasanginlan, the second highest ranking official
0: of the land
1: sa atong nasod. Ang uban, katong mga dahil mga justice sa Supreme Court, which nga ang mag-preside ang Senate President kay Senate Impeachment Tribunal. However, kung presidente pa ni siya, ang Supreme Court Chief Justice mo i-preside. Just like what happened when former President Joseph Estrada, nga ang atong kaugalingong Subuanon, si Chief Justice Hilario Davide Jr., papa ni kanhi Gobernador Junjun, mo'y nag-preside.
0: Sakto, Sir John. Muna naka-complicate, no? Kanilang manggong Senate impeachment proceedings requires kanang involvement sa atong korte kay highly technical sa siya. So, highly political, highly technical nga procedure.
1: Mautong in admission to that, si Senator Senate kanhi Senate President Tito Soto kay di man siya abogado, nagplano na siya nga mutudlo og impeachment trial manager in the person of Senator Kiko Pangilinan. Kay di man siya abogado, so mga technicality dili siya suhito niya. What could you expect from a presiding officer nga dili suhito sa technicalities?
0: Mausad na ang concern
1: yun. Kinala na siya makonsult.
0: Sakto yun na, Sir John. So, mosod nang usahay nga there's a challenge manggod sa when it comes to, ako na-notice lang ha, sa ko lang ning opinion, Sir John.
1: Okay.
0: Kanimanggong challenge sa Senate when they're sitting as a court.
1: An impeachment court.
0: As an impeachment court. Mahog manggod ni siyag na yung mga technical matters that they have to be well-versed in.
1: Usapan ni Ana, kanang-kanang moingon nga, the rules of the impeachment tribunal, of the Supreme Court is supplitory to this tribunal.
0: Sakto.
1: Sa ito pa, mu-apply ra. Unsay rules of court, mo apply. Pero malibog sa kakamingon nga kining impeachment is on a class of its own.
0: So we generis.
1: Oh. Why laing parehas ani?
0: Sakto. Hmm. Sakto yun na. Mo nang complicated ni siya sa mga ordinaryo na itong mga kabantay. No?
1: Mauna nga ako, bisan na ako'y mga na-estudyohan sa balaod, na ako'y nabasahan sa balaod, na ako'y nadungog ikas mga abogado, parehan ni mo, ug sa uban pa mga abogado, dili ko magpatuga-tuga sa pagpadayag og opinion. na ako'y opinion bahin ini, I'm keeping it to myself.
0: Dapat yun i-research, no? Kay lisod sad kayo mag-opinion ta sa Facebook, daghan kay binignit nga issues, no?
1: Okay. Bueno, mupadayon ta sa unahan, apan magpahinom do muna ta, tuntak na alas 12:30.
2: Ang Lactopuffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus ug bacteria. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopuffy matag adlaw. 100% natural. Tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your
3: home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into
4: your home. Lactopuffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang Lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mahulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopuffy Health Drink adunay live Lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopuffy and bring health into your home. Health into your
1: home. Alas 12:31 na, balik sa atong tulumanon with Attorney Mico Sanchez Zabaliero o ning inyong alaga, Jun Carillo. Attorney Mix, padayon ta.
0: Yes, Sir Jun.
1: Hisgutan na to ang bahin sa impeachment trial. Nabalaka ang mga dean o mga professor nga tingalig langay-langayon eh. Tingalig laino na sa nilag define ang forthwith kay mao manay gimbutan sa batakang balaod nga forthwith sa to pa labing dinalian wa ilangan, no?
0: Sakto din na sa Dios
1: dili langay
0: immediately
1: lang. Dili dribble una ngita lag alibay nganong dili pa mapadayon aron ang mga dili gustog trial maoy ilang malabanan pero wa man sila choice matod pa kay mao manay gimbutan sa konstitusyon nga once the articles of impeachment are transmitted to the Senate, the ball is now in the Senate's hands.
0: And they must act immediately. Oh. No? Forthwith.
1: Forthwith. Okay. Na ako'y na matikdan nga kato sa una, murag ni attempt to si Kuan, si Senator Bato de La Rosa, kini si Senator Bato, controversial gini. Usa siya sa mga senator judges but he attempted to file a motion

0: naglibog na lang sila aha sa silang dapita, no? But then again, when the Senate convenes as an impeachment court, no? Ang ilahang trabaho nga ra isip usa ka huwis, no? Usa ka judge.
1: Bisan unta og nakaibaw ta nga kani sila pabor ni VP Sara or karing usa uban kontrasad dili. Pero while you are sitting as a judge, kinahanglan nga
0: impartial
1: ka. Unya naapatoy panultihon sa gidaghan basta mga panultihon sa balaod, Attorney Mix Intisadom, Yugo. Kay family of lawyers may, pero

0: akoray dili abogado sa akong pamilya. Unya, naay giingon nga, it is not enough for a judge to be impartial. Mm. He must be perceived to be impartial.
1: Sakto, Sir John.
0: Sa ito padili, kuno paigo nga, fair lang ka, huwa kay gidapigan. Kinahang lang maunay perception sa publiko nga huwa kay gidapigan.
1: Sakto yun na, Sir John.
0: Kay bisag tinood, within you, huwa kay gidapigan kung ang perception sa tao nga, pabor ni siya ni Ripikas or pabor si Pikas.
1: Dihado.
0: O, mawagtanga na o credibility ang judge.
1: Sakto, Sir John. Ang reason niya na, Sir John, kay ang kanimanggong, the moment a judge, no, sits as a judge, ang ilahan ng giservisyoan ang kaning judiciary nga system. No? Or in this case, ang kaning sa kaning impeachment nga proceedings, ang ang mga katawhan. No? They're not serving their political interest alone, personal, but their service is to the people.
0: No?
1: And they have to appear impartial, Jud. Kay lain sad kayo, mabito nang nahitabo sa to aron nga ang kaning ICC gaduda, no? Mga tao gaduda, nga dili ta ka carry og impartial nga proceedings.
0: So, kini di ang public opinion attorney mix. Hilabihan ni kagamhanan.
1: Kay Tujud, Sir John.
0: Basta ang highest court of the land, kinahanglang mo perform sila nga dili dili mahisopak sa public opinion.
1: Na konsad, Sir John, nasa nay gray area. Matujud sa kaninga isip pang trabaho tag usa ka abogado, na jud ay mga gray areas,
0: gray
1: no?
0: Areas.
1: So kani manggug atong nasod karon is divided. We have to call it what it is. Ang uban nagpanig, in fact natoy rally nga hapit nagsinumbagay, no? Ang mga kampo ni President Marcos ug kampo ni VP Sara, no? Kuyaw sad nga situation, but nonetheless, we have to call it what it is. Our nation is divided.
0: Okay.
1: Karon, the job of our senators and our judges, senator judges, is very crucial.
0: Crucial yung kayo.
1: Whatever they do, they will lead kanang president ba, kanang they will lead the nation towards a greater or a clearer nga path. If di ni nila buhaton og sakto ilang trabaho karon, magsige lang tagdagan sa politika ang mahitabuan ni Sir John. Deadlock na sa ta.
0: Deadlock. Unya, mo grabe yun, mahimong dunay breakdown of law and order.
1: Sakto yun, Sir John. Masa nang nakakuyaw sa ito ang sitwasyon karon, labi na nga ang ito ang kanhi presidente na ang ito sa The Hague. No? Karon, ilan nasang isend ang ito ang usa ka senator. Aside from, although on the legality nga side, no, sakto man sad ang ilahang jurisdiction, ang kanilang warrant ang gi-question. But we also have to consider our image as a nation, no?
0: Wow.
1: Dili na lang data ka karon ang ato ang environment sa ang ato ang commercial sector ato mga investors nga worldwide, di na mo invest sa ato.
0: Okay, yung gubuta ang nasura, oy unsa lisod kayo, and they say that capital kaning kwarta is a very coward commodity. Wherever there is trouble, capital flies away.
1: Sakto. So mugawas yun na sila. So kani magung pagsigigdagan na to aning impeachment nga case, no? Without considering the actual, number one, the political dynamic, the procedural and the legal dynamic, muratag na hug og standstill. We are shunned away from facing mga issues nga angay ta natong tubagon. Kaning issue na to sa gas, issue sa palitunon, issue sa uban, daghan pa kayo mga issues nga dapat natong erase.
0: Pero nasa mo ingon, attorney, nga og dili na nato i-priority ang impeachment, so mo take the back seat di ay ang pagpangitag accountability.
1: Dili man sa nasaing ana. Sakto sa na, nindot sa na opinion, Sir John, no? But what I'm trying to say is that we're not trying to find a way nga i-back seat ang accountability. Ang atoa lang i-balance.
0: I-balance. No?
1: I-balance
0: dili,
1: lang
0: dili
1: siya.
0: Dili kayo di rin na lang sa tamag pasuwabi, hinikalimtan na ning uban.
1: Oh, sakto yun, Sir John.
0: O niya, sa pagpangita, rabag accountability, wa pa ni mabalance.
1: Wa pa na balance.
0: Accountability ni VP Sara, ato na yung gingusgan, accountability nilang Marcos, nilang Martin Romualdez, nilang Saldico, puragwa pa.
1: Nga ra, yun ang punto akong gusto i-add to, Sir John. Kay, sige, tag-focus sa usa ka party sa ato ang usa ka posisyon. At the same time, ang kaning usa, nagsige na lagpalit og kondo para sudlan og kanang bagahe nga puno og kwarta.
0: No? So, mauna nga, dili pud kasabot ang mga tao, ana.
1: So, muna ang akong kuan, Jud, it has to be balanced. No? Dili siya pwede nga sige ra tagtanaw sa usa, when being blind, no?
0: So accountability ni VP Sara. Okay. Sige. Ato trial. Uy, bulgar ng iyang bank account kung gikinahanglan. Musugot ang kuan, ang Senado. Kung sa ilang ikatarungan o di sila musugot, privacy. Nga usaman sa bone of contention ang wealth ni VP Sara. Unexplained ba niya or explainable ba niya iyang wealth? So, pablihan na. Pero, nagsigilag tanaw, smile, sige nagkapikapi ang mga congressman nga nakaduwat og 25% sa flood control. Ang mga contractor nga gipanguyawa na tato sa diyang gisigihag imbestigar karon gihunungan man. So wa na
1: kay ni focus na lang sila sa usa ka issue.
0: Ni focus na lang sa usa ka issue. Kanus aman ta mo tuki sad anang mas dako paganing kwarta nga nawagtang.
1: Sakto sa Sir John, it has to be investigated both ways. Dili ta pwede mag pabor-pabor lang kay salig ang administrasyon na sa kani, di lang nato kanang tumban ang lain. We have to investigate this as well.
0: Dako ang nawagtang sa atong buhis o gamay pariha nga ato tong panilngon. O kinsay responsable panilngan nato adto.
1: Sakto jud Sir John.
0: Okay. So direta sa kang bato. Unsao naman eh? Mo barge in ba ang NBI, ang mga pulis dito sa Senate na ilahang forcibly ilahang dakpon si bato o ipada sa ICC or Supreme Court mutingog ba ni ini nga ayaw or sige padayon?
1: Unsa
0: may imong tanaw ni Attorney Miko?
1: In the first place, Sir John, namanggutoy, ganina lang, no? Nakita na to sa to ang mga feed, ang kaning bahin sa arrest, no? In fact, nagsiningitay pa ganitong duha na to ka senador. Ang kanimanggong issue sa arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa, by view of the kaning nahitabo ni kaning Presidente Duterte, gi-interpret siya as immediately executory. No? Apan na ilain na paghihapoy question ana Sir John, ha? But insofar as that is concerned, it was construed as immediately executory. So, say pasabot.
0: Forthwith.
1: Nanasat na, ana.
0: Immediate man.
1: Immediate, yeah. So, say may tabo, ana, dakpo na ng tana si Senator Bato de la Rosa. Apan, ang nahitabo man Sir John, pagsulod ni Senator Bato de la Rosa, naaman to siya giisway mag-enforce ang kaning arrest warrant in the halls of the Senate.
0: No?
1: So, karon ang ato ang Senado sa dagingon nga, kanong ingana man mo NBI nga, buto na naon, this is sacred grounds, kumbaga, sacred grounds niya nga ato ang Senate, di lang mo pwede mag-basta-basta o kos o rakos sa inganing sitwasyon. No? It has to be done accordingly. So, mao sa to ang punto.
0: Nag-atang sila ron dito sa gawas?
1: Nag-atang sila sa gawas.
0: Mugawas gani inis bato, dakpo na yun.
1: So,
0: na-stand still. Di masan mugawas.
1: Na-stand still hinoon. Nepuyo na lang hinoon sa iyang opisina. Kaya, mao lagi, ang gitagaan man daw grounds ang kaning sanctity kuno sa Senate nga halls.
0: Ni respetar sad kuno ang NBI and I don't know for how long ngayon na ang sitwasyon. Ni respetar sa kunong NBI CIDG sa pagka sacred ground lagi kay usama ni sa three branches of government ang legislative branch, the upper house, Senado, respetahan sana nilang mga magbabalao diha. Pero mao lagi nang duna na puy daghang opinion nga okay na while in

0: ganina na mention man sa to ang arrest nilang senator sa kanhi senator Laila De Lima
1: Trillanes.
0: Senator Trillanes nga ilang pagdakop nga during session no? For a crime ko no that involved 6 years ang penalty. Now kani manggong kang senator Bato de la Rosa ang kaning crime nga gi-charge siya is crimes against humanity. Kaning crimes against humanity ang kaning penalty ya ni reclusion perpetua. Perpetual imprisonment. So mahug siya kaning perpetual imprisonment git katagaan man siya 40 years no nga pagkapriso. So klaro na kayo.
1: Perpetua.
0: Reclusion perpetua.
1: Okay.
0: Now 6 years compared sa 40 years, klaro kayo, no?
1: Kung ano, unsa man yung 6 years, prison, arresto mayor, o prison mayor, unsa ni?
0: Basta 6 years.
1: Oh, 6 years.
0: So, kana siya, Sir John, klaro na yun kayo, nga ang crime charged is beyond the 6 years. Regardless if the court is in, the Senate is in session or not.
1: Pwedeng dakpon.
0: Pwede utato siya dakpon. Karon ang nahitabo lagi out of kanang courtesy wala sa nila gisulod ang kaning offices ni Senator De La Rosa.
1: Pero dihay ginukdan na nga nahitabo.
0: Mao lagi
1: nagkita tag video nga nagkadagma-dagma Senator Bato. Nagigukod sad.
0: Gadakpanay maninoon sunod sa Senado.
1: Murag og ang mga Amerikano, mga Australiano, British ug ubang pangnationals magtan-aw adto kay niya na ba yata ron sa
0: digital age.
1: Age. Tanaw siya. Uy, katawanan sa nangilang na itabo sa Senado sa Pilipinas.
0: Na ginukuray, no? Kuya Osad. Na, in fact, na international news na siya, Sir June, no? Na himo ni noontang katawanan sa mata sa international nga
1: laughing court.
0: Nya, kanilang lagi ang kaning, going back lang sa ito, kanimanggong issue ni ini, ako ang pagtanawan ni, nasa din sila grounds, kaya ni file mangguni sila og kanang temporary restraining order
1: with the Supreme Court.
0: With the Supreme Court. Ang ilang pangutana nga ito, nga siguro, nag-grant naman mo atong case nga Pangilinan versus Cayetano, nga giklaro dyan din yung napay jurisdiction ang ICC. Apan, ang akong pangutana karon based sa ilang atong initial nga report, no, ang pangutana karon is whether ang kaning pag-implement sa ICC nga arrest warrant nga nilabaw na gani sa kaning panahon sa ato ang coverage sa Rome Statute is still part.
1: Kay ang gi desidehan sa Korte Suprema kadto ra mang whether or not dunay jurisdiction. Wa pa mani matuki ang bahin sa validity or validity of the warrant of arrest.
0: Sakto jud, Sir John. Now, ang kaning opposition sad nga kaning minority leader kaning minority group no ni ingon nga buto na naon katulagi kami sa una no katong gi-arrest si Senator De Lima gi-arrest si Senator Trillanes
1: gidakop man lagi mi
0: anong kani siya dili ang nakalain manggod atong panahon na mga kabantay the warrant came from a local court
1: okay
0: so kung local court siya gi-deemed siya forthwith no
1: wa na ilalis local court man
0: court man siya karon ang pangutana is whether the jurisdiction of the ICC extends to the issuance of the said arrest warrant.
1: Kana mo'y question nga kinahanglan ma-resolve.
0: Yeah, mosad na ang naka-divide no sa ato ang mga legal nga mga kaigsoonan nga naa sa legal nga practice kung pwede ba na siya i-extend or nabay valid nga argument ang kaning statement ni Senator De La Rosa.
1: But so far sukad nga natribukar ning issue ha wa pa mo mupagawas og statement ang Korte Suprema.
0: Wala pa san. So mo jud na ang dapat nato nga atngan no nga atong pangitaon kung sakto ba jud nga mo extend ang kaning jurisdiction including the arrest warrant.
1: Daghan laging mga kuan nga murag mangayo kag protection diha sa Senado. Pero yun sila nga no kanang Senado wa man nabuhata aron og dunay mga fugitive from justice nga mutago diha.
0: Kara mutago. Na timingan lang siguro nga nakita na siya within the Senate premises. Yang ato na nila gi-enforce ang katong warrant.
1: Kinibaya si Senador Bato kung mahinomdong ta. Sukad nga gidungog-dungog. Bisag wa pa'y klaro kay with confidentiality man ang pag-issue sa ICC o arrest warrant. Apa na niguro ni siya nga dili madakop. And I believe mo ni hinungdan ni absent siya for the past six months. And all of a sudden, itong nga siya at itong Lunes, kay mao putong higayon na nga mag-usab sa leadership sa Senado.
0: Senado. So, mo na yung naiuban ni Ingon nga naik karang mahug nga Senate coup.
1: Kudita.
0: Kudita sa Senado.
1: Ilog sa gahom. Pero ako sa nag-explain, Attorney Mix nga, kay collegial body man eh, o kinsay daghan, kinsay grupo nga daghan mo, ito'y mudaog. Kay, kanto bitaw sa una, mas daghan ang grupo nilang Tito Soto, nilang Ping Lacson, ilamang nailog ang leadership gikan ni Cheese Escudero.
0: Sakto.
1: Kay Tracy man sila, siyam ra silang Cheese. Nakaroon ang ni Tracy, kaya na malima ng, doon na may upat nga ni Balideri sa grupo nila
0: sa majority
1: block, mo nang na-trace na po sila. Sila na po'y magbuot. Tungod kay, muingon raman na ang collegial body, iinig sa proceedings, muingon na, I move that all positions be declared vacant. Uni, ay motion nga i-bakanti ang tanang pwesto, Senate President, ang mga chairman sa Senate Record Committee, nya, muingon dahil nga, who are in favor? Inig butar 13 ang in favor nga i-declare vacant.
0: Majority na dayon.
1: So, wag about ang jutay sa daghan. So, mo na yung natural course of things and there is nothing unusual about it.
0: Kay again, political ba ang nature ni ini. So, magdapig yun na ang mga partido-partido. Ang ako asang opinion na Sir Jun kay I think there has to be an assessment with respect to the proceedings. Kaya nga naman, kung imong tanawon, ang Senate nga, ang kaning Senator Judges na to sa impeachment nga court, 12, mahug siya o ka ng 50-50, no? Na ang uban nga panig, naangatos kang Duterte, ang uban nga panig, naangatos sa for the impeachment. In the first place, ang ato ang requirement sa ato ang Senate is 2/3 nga vote.
1: 16 man.
0: 16. Kung nag 12-12 ni sila, unsaon nala nila reach sa kaning required nga voting?
1: Dili gina makaabot ngadto kun pananglitan conviction or acquittal na sigurado yung acquittal ang resulta. Kun mubutar sila according to political party lines. Dili conviction kun bugat man ang kuan bisag di ako diring inday Sara.
0: Wa ko choice
1: i-convict ko gini siya or makaingon ang uban nga dili yung ko bahala na nang ebidensya ha mulaban yung ko ni VP Sara ako gin siyang i-acquit. Pero adto na sa ilang final judgment.
0: Sakto, Sir John.
1: While proceeding pa naapay proceedings pananglitan mo ingon nga atong ablihan ang bank account ni VP Sara. O niya, yun nga, naay mga judges niya, ayaw ablihi. Divide the house ta. Kinanglan ang mas daghan kaysa jutay, ana.
0: Sakto, majority vote raman na sila kay pag-open.
1: Okay, dili man kinalag 2/3. So, 1/2 + 1.
0: One half plus one.
1: Pananglitan og naay na nambong disi city, yun niya, 1/2 + 1 ra ana nila. Kung nabay mo absent na nga senator judge ka no?
0: basin mo kuan sa na political move sa nang pag-absent para di na lang mapaso sa duha ingon lang nagpa-check up ko
1: lain kayo akong lawas dili ko ka judge og tarong
0: sakto kuyaw sa na tabla ra mo na sa pagkasudyante oy nga mag-fake og kanang kanang excuse letter
1: malagi. So naapod ni tungod kay puro man ni sila mga politiko lagi. And they are all protecting their political stock.
0: Sakto. So, masa na nakakuan, Sir Jun, kay mahug yun ni siya, akong tanaw yun, ani, mahug siya og standstill when it comes to the voting. Apan. Kailangan man ni sila, the moment that the articles of impeachment was transmitted to the Senate, they are required forthwith, nasad, to act as a Senate, as a impeachment court. In that proceedings, makitaan nga to malatag ang ebidensya.
1: Doon ako i-lakbit lang Attorney Mix kay bahin maghihapon ni Oguan bahin maghihapon ni impeachment kani adto ako maning

0: ungratefulness na bili.
1: Mm.
0: Nga nung siya mo, bisag mo killing lang, mo favor lang gamay, mo bias lang gamay in favor sa nag-appoint niya sa Supreme Court. Nitubag ni si

0: Chief Justice Dudung Jun, no? Davide. Yun siya, my loyalty to the appointing power ends where my loyalty to the people begins.
1: Oh. So very very kuan kay na siya, very controversial nga statement, but very kuan sad, very timely, no?
0: Kinsa kaha nato ang parihan ni Davide, kinsa kaha nato ang naa diha sa Supreme sa Senate Impeachment Tribunal and even sa Supreme Court, if dunay higayon nga ang Supreme Court mag-decide ni ini.
1: Mausa na ang ako ang untang panawagan sa ato ang mga senators, no? Sa mga senators o gatong bisag kita, isip mga yanong
0: Lungsurano.
1: Lungsurano, no? Nga we have to follow that directive. Nga dili ita magpadala sa kanang gitawag nga utang na loob. Otherwise, ang ato ang judicial system mawala. Ang ato ang integridad, isip usa ka tao, no, sa kalibutan, mawala usab kay na ako na'y utang na loob, no?
0: Kanang utang na loob, ug mo na'y imong gukuron og bayad, pinagi sa power and influence nga imong gikuptan, mahugnag og sa mga Chinese pamahugnag hausyaw ang atong justice system.
1: Sakto. And that's the type of road, no? Nga dalan nga we seek to avoid. Dapat ang katong atong mga senator judges unta na integridad, they know when to discern which is right or wrong, og dili sila magpadala aning utang na loob or sa ilahang political colors.
0: Kuan gyud kanang based on evidence og strong ang evidence, then
1: so be it.
0: Kun huyang rasado niya dunay possibility nga fabricated ang mga evidence, then
1: decide otherwise. Sakto yun na, Sir John. Labi na karon nga ingani na itong panahon, no? I have to say the nation is divided, no?
0: Lisod kayo.
1: Lisod kayo itong kahintang
0: karon. Ang mag-away-away kita ng mga Pilipino.
1: Kita ra sa gibangga-banggaani nila, no? So it's good that we have a political stance as well, pero dapat sa ta we have to be citizens, no, that can discern the facts.
0: Responsible citizenry.
1: Mao na, Sir John.
0: Kanang responsable punta nga, mubuhat punta og unsay angay kay kitantanan nag sukat paghimugso na to, wa man tingali tagi nurture sa atong kinikanan nga sige dong pag maro dong ini kadako ni mo, ha. Mao bitaw nga dunay tay subject sa una amo tugon sa pay ngan ana ron. Pag eskwela na ko sa elementary, doon na may subject.
1: Values.
0: Values formation naman na ron, no? So, nagitawag nag good manners and right conduct.
1: Okay.
0: Good manners and right conduct. Sa ito pa, kung unsay norms nga tarong, muto yung musundun. Kung masukwahi ana, dili na tarong. No?
1: Sakto.
0: Okay. So, mauna. Nga, karon na po yung mga panultihon nga nag-ingon Attorney Mix. Nga akatos Edmund Burke, ako ning i-quote. Ningon siya, the surest way for evil to triumph is for good men to do nothing. Ako binisay on. Ang labing siguro kuno nga aron mo lampos ang mga dautan, mao nga ang mga supposedly maayong tao, wa lang po'y buhaton.
1: Mohilom na lang.
0: Mohilom,
1: no?
0: Ra.
1: Sakto yun na, Sir Jun. Labi na sa panahon karon nga daghan na kayog mga angay na itong ipang report. Angay na itong barugan.
0: Example, ana, imong silingan, kita yung kang agikawat iyang motor. Pero, silingan raman mo, dili mo pa rin, tidi ni mo, wa kay labot.
1: Di sad ka matingog.
0: Wa lang ka manghilabot, aron ma-retain on tato niya ang iyang motor, kaya ba kang iyag ito, unya, nga madakpan tong kawatan. Pero ang imuha, may mga ka nga, di tamang ilabot, ana, kay watay labot, di tamo apil-apil sa gubot. Pero, nahibaw ka nga dautan ang gibuhat at tong kawatan sa imong silingan. So, kung pasagdan lang gani ni mo ang dautan, tanaw lang ka, what if sa sunod, ikay buhatag dautan, unya, magtanaw ra sa dring uban.
1: Sa kuan sad, Sir Jun, no, ang kada nga aspeto sad sa korte, no? Kung panalitan na kay nakit-an nga nahibaw-an nimo nga kabaw kung kita man jud ni siya, witness man jud ni siya. Pero di mo file og witness nga testimony, mo tabla ra gyapon na sa imo rang gi-allow ang daotan nga mo daog.
0: The surest way for evil to triumph. is for good men to do nothing.
1: Sakto sa Diyos.
0: Apiki na tas oras, Attorney Mix, o sa imo mga panapos nga mga pamahayag diha.
1: Sa atong salamat kay Sir Jun, no? Sa atong mga kaigsunan, mga kabantay nga naminaw nato karon, daghan kay salamat sa inyo ang pagkuyog. Ang ako lang yung katapusan nga mensahe kay hinaot unta, no? With the coming mga proceedings, we have to be able to discern which is right from wrong, and then dili kay ta magpadala aning mga political nga ato ang kuan, political nga mga opinions, no? We need to discern for ourselves if this opinion is in fact valid, if naabani siya kanang grounds base sa court of public opinion o labi na sa court sa ato ang Supreme Court, no? Sa itong processes.
0: Pray for discernment.
1: Pray for discernment, and then I pray sad as well, Sir Jun, nga our nation will find clarity, nga di lang ta pirmi divided aning dako nga issue sa politika.
0: And always keep an open mind.
1: Sakto, Sir John.
0: Kining atong tulumanon, gisibya ni sa 98.1 DYPSBT Radio Tuburan, care of June Manggubat, 107.1 Real Radio Toledo City, care of Alan Puluyapoy, 100.7 Power Radio Bisdak, Lutupan Toledo City, care of Alan Puluyapoy, and 95.3 FM DYAG One Heart Radio Samboan, care of Alan Rosetti. Daghang kay salamat sa inyong pag-uban na mo nining atong Wednesday episode sa Tulumanon ang Balaod ug ang Katawhan. Nakita ug nabati mininyo pinaagi sa atong Bantay Radio Cebu nga Facebook page, ingon man sa YouTube channel nga mao gihapon Bantay Radio Cebu. Sangan sa Asil Laboratories ug sa Lacto Puffy. Kini si Jun Carillo.
1: Kini usab ang inyong abogado sa kahanginan, si Attorney Mico Sanchez Abalero.
0: Maayong udto, maayong pagpaniudto kaninyong tanan.
1: Daghang salamat.
2: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Barita, sir.
2: Address.
1: Hey, pero sa mga sibugay, sir. Gusto lang yun akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kaya naman ko, kay, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog ba mo to nga. Pagumaan ako pang hapla, sir. Kasi haya-haya, please ko kayong pamino sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niyat ko nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kinsuran, walo na katuwi nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpang-renew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod.

0: motor, tricycle, multi-top, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Ug anda masab ang atan insurance services sa pagsebisyo niring mga motor, transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Ug ang atan insurance services anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Agatan Insurance Services, babahibong magkuntaga pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Agatan Insurance Services, o giusab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Agatan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
2: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
3: Lami aoy.

0: ako ang gabi. Uy, nga naman niya akong kupari nga gwardya. Mura magwa mahimutang siyang bagong uniforme. Akong doolon. Pare Junmar, nga naman ka nga, mura man ka ugwa ko yun sa imuhang uniforme sa security guard.
1: Maulagi pre, giyon sa kaan ni pagkatahi, nga hugot man kaayo, napay karhunis, nga purti pang luaga, usao man ako ani pag-duty karun.
0: Sus, kanara na imong problema. Agto patahi pre sa QYM Tailoring, nga na mahimutang sa ground floor sa area sa Regado Building sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Og dili lang uniform sa security guard ang ilahang tahion. Mga tahi isab sila sa teacher's uniform, school uniform, nautical uniform, office uniform, basketball uniform, banner o guban pa.
1: Uy, mau ba? Pre, Jeriel, yaan ta una ka diha. Adto na ko.
0: Oh, asa man ka pre Junmar?
1: Adto na ko sa QYM Tailoring kay Basin. Masiradaan na ko.
0: Ang QYM Tailoring naggama sa inyuhang mga nagkalain-laing uniform nga gawas nga nindot. Ug ligon, very affordable pa. Abli na kini sila karon gikan sa Alacity sa buntag hangtod sa Alacity sa gabi sa tanang adlaw. Pagitaa lang si Ma'am Gracia. Mutahay usab sila og mga fully sublimation nga tanang klase sa uniforme. Ang QYM Tailoring gipadag-iya og rimala ni Elizar Novicio og ni Ma'am Grace Bacalso.
2: Set Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa said marketing products.
3: Hello, kung nanina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong giro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kaayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag-76.
2: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients.

0: Set Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa said marketing products.
1: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, napita dito sa result na imbaba siya ang tanan akong blood chemistry ako. Ako si Jill Irenio, na ako nagtrabaho rin sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
2: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
3: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita Babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
5: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3 ka mga distrito. Consolation Prizes: 10,925 bags sa 5 ka kilong bugas humay. Cash pabuenas: 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes: 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes: 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat ug kitakits mga kakooperatiba sa Beko 2.
6: Mga higala ug ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
7: Ang singala na to, ma'am?
8: Monchita Fortis.
7: Usa Monchita?
8: Monching.
7: Oh, mamunching, munching imo angga. Mamunching, ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
8: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na nya, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
7: Kasi ako nakapuyon dahi ka?
8: Oo, kapuyon ko.
7: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Capsule?
8: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
7: Okay na rin mong lawas dahi, ma'am.
8: Okay na.
7: O sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am Monching?
8: Monching.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Oh,
2: anduraw na ko pagbalik ang atong mga kagahapon.
9: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umuiking balatiya nagsapuang sa imong saluma.
10: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.

0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa. Ang tudling sa mga garay, kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa unta nga naa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kumusta man tanan nato mga suking tigpaminaw? Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining mo ang tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. O nang haplas nga walay kaparehas, no? O niya ka nang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, di ba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Serum, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka the best na to nga produkto kanang Wonder Herbal Coffee. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasa'y syrup. O niya, napod na siya'y kininiang kapsul. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ato na yung balakan, mga pinalanggang tigpaminaw. Namintana ang mga luha sa mga mata ni nanay.

Halos dili mo tunob sa yuta aron ang pangandoy kahatagan o katumanan. Dili maihap ng mga pangandoy at paniliusab maihap ng mga kapakyasa. Tungod sa habog ng mga pangandoy na tagamtaman ang matuod ng kalisdanan. Tungod sa kapakyasan ng iyang naangkon siya nakaamlo. Hindi importante sa pagpakabuhi ang taas ng garbo. Sayop di ay ang mangandoy nga maligo sa pahumot matag Domingo. Ang labing importante lang di ay nga kanunay init ang luwag o kaldero. Di na dahi kinahanglan ipanghinambog ang dolyar sa ubang kanasuran. Barugan o pakigbatuka nato ang atong yutang natauhan. Maningkamot na lang kita nga mukayod sa atong umahan. E sa mulangyaw nga ang pangandoy, mahugno lamang. Inata mo lang yun. Ano natas Pilipinas? Natumatog ka na da. Palag init rin. Alang, ganin yung tanan. Tunling sa mga karay.

0: Okay, kapalaran. Alam to kaninyo ang tanan, mga pinalanggan di paminaw. Atun kaninyo sa pinaka-the best na to nga mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kay panghaplas. Abisag di gud po kahilig ka ng gipamaulan siguro ka, gisakitan kag tiyan. Kana nay something ay imong gipamati sa imong lawas, na? Mugamit ta sa produktong Huwander Herbal Oil. Induta ba gini kayo? Tisdingi ra gud ninyo ning Huwander Herbal Oil kay epektibo kay ini, na? Katong wala pa kasulay mo, try mo kay nindot kay ang gabiton ang produktong Huwander Herbal Oil. Paminawa oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Huwander Herbal Oil.
1: Napaso ang tudlo sa unsa man eh?
2: Tudlo na sa akong bata, sir.
1: Ah, tudlo sa imong bata. Ngano napaso man eh?
2: Sir, man sa may abuhan, ang dula-dula aning paga, pagka human napaso, mutong hilak siya, mutong dali ang kwatong Huwander Herbal Oil. Ayun, akong ibutangan, wala magdugay, mga 1 minute siguro.
1: Wala na niya na batian ng sakit?
2: Wala na sir, unta na sa gihilak. Bula ko siya din, purad pan ba, lahi siya nga pagkatampal kay manuhot-huhot mo sir.
1: Lahi gina siya. Nindot kaya ng gamiton.
2: Ayan, karon gani o nga, ako mulit po, mura magmulungol. Sa panuhot ba din, akong giplakan. Kamasad-masad na ko sa sawa. Okay na karon sir.
1: Okay na kayo. Salamat kayo sa Huwander Herbal Oil, ha?
2: Salamat po, sir.
1: Pangalan din na to?
2: Pan na, sir. Si Balong, Bahosa, Suyat, aga Bayog, Sumulisor.
0: Ingon na kanindot. Kanang ato ang produkto ng Huwander Herbal Oil. Huwander Herbal Oil. Manang haplas ng way kaparyas. Kanang na Tyler, dili na amu, ah, oy. Huwag imilabot, ana. Kanang na Tyler, huwag imilabot, ana. Kanang Wonder nga WO wa milabot, kanang Wonder nga mabuak ang gisudlan nga butili ang haplas, di po naamo. Ato a plastic bottle, green ang taklob, naka-shrinkable film. Inana kanindot ang atong Wonder Herbal Oil. Bantayan na ni Wonder Herbal Oil karon kay pertindaghan ng kasuon-suon. Makapalit sa dili mao. Looy po. Okay. Manaway unya mingon nga sa maning ingon nindot ni dimdi ay na kay di manay mao imong napalit imong yung liyon kay na manay marka diha nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated lili gyud ka mao nay pinaka importante nga mulikli gyud ka kay naay marka nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated mga pinalanggang tigpaminaw no. Kana po nga itong Huwander Animal Vitamin, ay po na, ato nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, vitamins man eh, vitamins. Morning vitamins sa inyong mga kahayupan. Labi na ka ng baboy, kay baligya man na, dapat bugat ang timbang. O niya, nipis kayog ka ng tambok, magaugunod mong kung nilamis karne yun. Lami po ng karne sa hayop kung ang imong gihimong nga vitamins, Huwander Animal Vita. Una ka ng kabaw, kaya daruhan mo na. Ipainom ng Huwander Animal Vita para nga kusgan. Paminawa, oh, na itestimonya na gamit niya sa produktong Huwander Animal Vita.
3: Ako di ay si Analisa de los Santos. Nagpuyo ko dere sa Sunwan B. Del Carmen, Iligan City, sir. Sa pagkadungog na ko atong Animal Vita bitaw nga inyo hanggi kuan sa TV o sa radyo, moto, nainganyo ko kay ang akong baboy, murag, kuan ba, naglibo ko, unsa may akong i-vitamins ani nga, kamulo naman siya pangulag. Karon naburos na gyud siya, sir. Pagkaburos niya din, nanganak man siya, sir. Unya karon mura, maggaluya ang akong baboy. Nalibog kuning ko, galuya man eh. Mura bitaw siguro, breast engorgement, naghubag mangod ang iyang mga tutoy, sir ba? Moto nga, nakadungog ko nga, Animal Vita daw ipainom. Moto nga, kung ipainom o Animal Vita, ang akong bana, akong ipapalit. Sus, natagbo, pagyot may panglibot sa syudad, Animal Vita lagi. Unya moto, nakapalit. Alitsiya, among gipainom sir na naulian man ang akong anay karon unya ang akong mga baktin bitaw sir kusog na kay manutoy. Nagpasalamat gyud ko sa Animal Vita kay kung wala pa ko kadungog sa radyo wa ko kabalo kung unsaon ako ug unsay akong ipainom nga malagsik ang akong anay. Mura gyud na sir, daghan kayong salamat sa Animal Vita.
0: Nana kanindot no, produkto Huwander Animal Vita. Kanang Huwander Banaba Plus, may po na. Labi na tunay mga bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. No? Katong na ay problemas pagbawas, pagpangihi. Indot mo na kay Huwander Banaba Plus, ang plus anin niya manggustin. So effective ni para sa tuma kaigsuunan. So mo try ka pagamit ani. Huwander Banaba Plus. So, kana imuhang bato dia sa imong kidney, kalingawan maghilis ani. Basta mo gamit kag Huwander Banaba Plus.
1: Nakapalit na ka sa Huwander Banaba Plus?
4: Oh, nakapalit na ko.
1: Saan sa may gigamitan ni mo sa Huwander Banaba Plus?
4: Nainom na ko kay nagkuhan man ko akong UTI gani.
1: Imong UTI? Yeah.
4: Oh, UTI na ako. Nya, okay na ka akong pagihi.
1: Okay nang imong pagpangihi? Mm.
4: Primero, dagan akong giinom niya. Pagkatunod, isa-isa na na ako gadadlaw.
1: Mm-hmm. So, karon normal na ang imong pagpangihi?
4: Normal na niya. Tinaw kaya kong ihi. Muna among ginapalit diri. Malita mini ani, sir. Malita, occidental.
1: Malita, occidental. Sige, kisan niya itong pangalan, ma'am?
4: Benedicta Tumandan, sir.
1: Benedicta Tumandan sa Malita.
4: Oh, Malita
0: Dama Occidental. Nana kanindot ang produkto nga Huwander Banaba Plus mga pinalanggang tigpamilya. Si Charlie nga Abreu ni sa May Pahiron Lumbia, pag-aray kong Lordan Dinky. Fernand Dinky og ni Ma'am Teodora nga ako ang asawa, pag-aray sad ko Dorimi Baculio. Sa mga Abreu family o sa mga Pasagdi family, sa mga Lago family o sa mga Balatiro family. Naresad ko sa mga kauban ng mga PWD diri sa Barangay Lumbia. Salamat. Naray ko sa Rimburan family and Saliling family. Nagpag-aray si Brian Saliling Rimburan from Barangay Amas, Kidapawan. Always ming gapaminaw ni mo. Naray ko sa Biga family, Makam Salva din sa akong ati Giselle Makam. Sa May Usminia, Sambuanga del Norte, Amping, love you so much from birth. Kini nga to ang produkto nga Vitron Drops. Indot po ni kaining Vitron Drops eh. Pinagintong mga bata nga bagong na tao nga taman og 1 year old, may mani ipainom gyud. Kaya ang bata, ganan matulog, ganan mukaw, ganan mututoy, no? Paminawan ng testimonya na gamit og Vitron Drops. Bata, may pagkatao taman 1 year old.
5: Kinsa gani ni ma'am?
6: Si Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabuakan. Baling siya, ma'am.
5: Ma'am, unsay mo experience ani atong Vitron Drops?
6: Ang akong kwan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kayo sila ba, naglibo ko kung unsak may painom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagbidi. Nga kaya nakadungog ako sa Wonder Radio nga na ay Vitron, nagpalit akong bana dahil ako silang gitisingan. Hello, yan sa ginong. Abti ka sila atong nga time na kung silang gipainom kay. Patong isa kay, mahagwa na nimo siya, makatawa na siya. Maminaw sila sa imong tingog.
5: Mm, alerto kayo.
6: Kuan mo, tando-tando, oh, alerto kay sila sa kuan. Ilang panghuna-huna ba? Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niyo sa Vitron Drops para hinsog o labsik ang inyong mga anak. Eh para sa ako ha, tripit akong anak, akong ginagamit, gigamitan ako sila. Since nga, gamay pa sila akong gigamitan o Vitron Drops.
0: Unana, ganindot ang produkto ng Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yon, para din sa ito ang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pagyod kayo hinga tulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron kaya po ni. Para ni sa mga anag-edad og 2 to 12 years old. Paminawa o, testimonya, nagamit siya og Vitron Syrup.
7: Ako si P. Baculio, Purok Dos, Miranda, Manolo po sa Bukid Non.
1: Kung sa may atong nabantayan, anong paggamit, anong kuan ma'am? Kani nga produkto?
7: Kining produkto nga kuan, Vitron Syrup para sa akong mga apo. Sawa pa na ako magamit ang Vitron Syrup sa akong mga apo. Dili hingaon, unya matulog, alas 10 na sa gabi, makatulog, alas 10 media, painunod alas 11.
1: Hmm, dugay kay mga tulog, kay magsigi og dula.
7: Sige, ikan ang TV.
1: Sige tanog TV. Mm, unya.
7: Oh, unya magdula sa cellphone.
1: Unya karon sa dihang nga imo nang napagamit aning Vitron Syrup unsa man imong nabantayan sa ilaha?
7: Kapag gamit na ako sa Vitron Syrup, askil na kaayo. Kusog na maglihok-lihok, mura na kinihong ako nga 5 anyos, mura naglaki og lihok.
1: Mm, unsa man na bae?
7: Babae. Unya sayo na matulog, unya dili ako magpadiya og bahaw sa kaldero kay magsige magpangayo. Unya santuog ka nang dili ka kumpleto ang inisurihan, lito ka nang tabi na kaayo. O niya, kinipong iyang maguwang, timi-timi po mukha on. Karong nga, akong wag Vitron, gipatumar o Vitron, ay daghan na kinanan, buyag nagkaon. O maura na kung ikasurya sa Vitron, o katong wapa makagamit, magamit yung tinag Vitron.
0: Ona ang Vitron syrup, ang Vitron tablet pon para po ni sa mga nag-edad o 13 anyos patas. Apil na ni ang mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga mama, mga papa. Apil na sila sa paggamit sa produkto nga Vitron tablet kay epektibo ni para nila labi na gyud tong limtano na wanay ganang mukaon ginagmay na ginatulgan. Vitron tablet gyoy katapatan.
1: Pangalan sa natong address?
8: Akong pangalan si Jardine Malina, relocation mainit, Katil de Oriental.
1: Salti imi sir, okay. Kung aun sa kanindot ang kining produkto nga Vitron tablet.
8: So, na sa dilipo magamit ang pagkasulihan ng Vitron tablet. Ikarog, yung diligod ko yung katulog. Katulog ko, alas 10, na dali ko makamata, alas 12, na ako katulog. Mm-hmm. Pero suka na nagamit ako ng Vitron tablet. Morga alas 7, katulog na ako. Antura alas 4, alas 5. Hindi na ko halos kamatan, mag-isig kong hihika sa pagkaon. Usa lamang ko sa balay, naging usara ko.
1: Mm-hmm. So, nibalik ang kagana sa imong pagkaon o imong pagkatulog?
8: Oo, mahal na akong kaon, mahal na akong tulog. Mm-hmm. Mawin na yung tingon ako na mahal pa yung Vitron tablets di ay. Kaya suka, sana, nakababi ko sa ako, ang kanima advertise di ay sa ako, ang ni Kuya Cardo.
1: Mm-hmm.
8: Notong isulayan ako ang Vitron, isulayan ako ang tinol man yun. Namayagod gamit ito na Vitron tablets.
1: Okay.
8: Ayaw ko ito, mayroon akong taon.
1: Mm-hmm. Sige, okay, salamat.
8: Ako lang ginamintin. Ito, nagyagod Vitron tablets.
1: Mo na niyong ginamintin ka ron?
8: Oo, oo. Mga akong ginamintin ka ron.
1: Sige, oo. Salamat kaya sa paggamit, ana.
8: Salamat.
0: Ingon ana, kanindot ang produkto ng Vitron tablet. Mga pinalanggang tigpamilya. Pagkaray unta ko Kuya Card sa Kabakungan Claveria Misamis Oriental sa akong mga relatives kang Manilin Ayuban, kang Ginilin Ayuban, Aidemi Ayuban from Miss A from Manolo Fortits Bukidnon. Kuya pa shout out ay ko sa Canyos family, ang Taglina family listening from Consuelo Magsaysay Misamis Oriental, si Yuyong di ay ni Kuya. Karay ko nilang Maricel Tumindog, Maylin Abista, Rose Roa, Ilani Bernardi, Sami Caniamo, Nilda Samuya, Little Idisma, Linda Montesilio. Karay si Luloy Anita sa Anahaon, maramang request kong song I Can't Stop Loving You. Daga salamat sa pagbasa. God bless. Kanang Who Wonder Herbal Coffee. Kanang kapi na to yun nga paborito ka istana, no? Masin na pa yung wakatilaw. Tilaw yan ako ninyo. Paborito kayo nga kape gini. Buntag ko duhapon, biro yung gayo herbal magod, no? Mutunaw mga bad cholesterol, normalize immune circulation sa dugo. Dili ka mutaas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di po mag-aslo may mong kuto-kuto. Inot ka. Mahigyan yung gamito ng ato ang produkto nga Who Wonder Herbal Coffee, no? Basin og gididaan na kapag pangapi, kaya imong sugar, pati ng taas, itry niya itong Wonder Herbal Coffee kay Stevia man eh. Gato mga high blood ron, naminaw na ito karon, ay lang mong high blood, pag-inom lang mong Wonder Cardio Care. Kaya ganyan yung Wonder Cardio Care, dako ning tabang, para nga malikayan nga kanabitang atakihon ka sa kanang taas nga blood pressure. Kaya kanang taas nga blood pressure, ang in English na high blood, mamana, high blood pressure, taas ka og blood pressure. Mauna, hinungdan nga, mahiwi imong dagway, mautro imong linakwan, og di yung kaswerte yun, no? Pasiguro, babalhin imong birthdays, November 1 o 2, ano ba? Mauna, ang bantayanan na nimo ng kanang blood pressure, mag-inom kang Who Wonder Cardio Care. Ayaw kag-kwan, ayaw kag-kumpiyansa, no? Oh, dili ka mag-kumpiyansa kay kanang Who Wonder Cardio Care, makatabang na nimo. Aro malikayan nga, kanang birahan ka stridor nga high blood. Unya, katong mga almoranason, di mong gipong kaganahan mo, istorya siguro naa ka ana, limod mong gipong ka kay uwaw po ng naa ka almoranas, pero pag naa ka ana, sikrito lagpalit og Wonder Hemo Aid. Kay kanang Wonder Hemo Aid, makatabang na anang imong almoranas. Ha? Oo, oh, pwede ra. May problema. Pwede ra mong nag-iswat ni mong papel. Unya, itunol ni mo sa mo ang kanang mga sales representatives diya sa tindahan. Aron nga, di nagay ka mo vulgar ang istorya bang upalit kang himuid. Pwede po may mong kagisugo lang ka, ana. Kaya ka nang Wonder Himuid, makatabang na sa dunay mga almoranas. Ha? So, pusuway, palit lang. Kanang testing eh, pwede naman di ka magpalit og daghan o sa kastab lang sa palito ni mo. Napuo man nakabuok, ano niya, purbahan na sa ni mo, God, kung panalitan o makita ni mo nga may magiging epekto ning Who Wonder Himo, eh di, balik-balikan lang yun po ni mo.

vitamin C. Mo nang kinahanglan kitang mag-outsource. Kinahanglan kitang kuan baka nang mo-inom kita ba? Kay ang atong lawas di niya kayang mag-produce og vitamin C. Mag-outsource ta mo nang mogamit ta Wonder C+. Natay Wonder C+ ha. Natay syrup sa mga bata nga 2 to 12 years old. Unya na pud dai kinini ang capsule para sa atong mga kaigsuunan nga mga 13 anyos pataas. Importante kay nang Wonder Vitamin C, kanang Wonder C+, importante kay na. Labi na karong panahon nga mag-uwan, mag-init. Basta pangita mo vitamins kanang na Wonder, Wonder C+. Muna itong pangitaon mga pinalanggan tig paminaw. Inyo nang makaplagan diha sa inyong mga suki nga mga farmasya ug butika. Wonder C+. Read ko sa akong papa si Nonoy Disipulo, akong mama nga si Amalia Disipulo, akong lula nga si Magna Pairat. Greet ko sa team Arpahol. Pag-greet si Maki Pairat Disipulo from Banban, Kiangat, Dangkagan, Bukidnon. Pag-aray ko sa Tadiaki family, Marquez family, kag sa nagapaminaw karon from Annie Rose Tadiaki ng Barangay Makabas. Ako lang di ay i-greet akong palangga nga asawa si Regina Gulias Bangkuyog, ang among nag-inusarang anak, babae nga si Crystal Kate Gulias Bangkuyog. Nag-greet di ay ako si mao si Richard Landasan Bangkuyog, Ikanre City of Abihid, Tugup, San Fernando. Nagang salamat. Bueno, arita sa interview, pinada ni Nestor Balansag, taga Puro 4, Labuyo, Tanggob City, Misamis Occidental. Ang titles yung balak kay panid sa kagahapon. Uy, mura mag-titles to drama. Ato ni nga tagang kinabuhi. Sa dugay na nga panahon, ikaw akong nadunggan. Kung ipakawalay bili kay ikaw sa kaprograma lang. Parwa ko tuyuan na tandog akong balatian. Sadiyang ang mga balak nung pulong mipukaw sa akong panundungan. Ang kagahapon sakit na kaing palandungon. Sa paglabay sa panahon, ako nagmasulungon. Ning dughan nga naghambin sa samad sa kagahapon, nahiaguman sa saan og panumpa mong baka. O tudling sa mga garay nga gihugupan og paminaw sa tibuok Bisayas og Mindanao. Ang imong mga pulong nakapapukaw sa nahinano ko na untang katulugon. Tungod kanimo na banhaw pagbalik ang masakit kong kagahapon. Sa gugma kong balaan, gusto ko nang ilubong sa kalibot ang tanan. Dili ko na gustong litukon pa ang mga pulong sa kagahapon. E makahatag lamang kiniyong samad sa akong balatian. Ang samad na alim na apan may ulat, nagpabilin. Ngay nigtindog sa panahon, magdugo lang gihapon. Unsa pagkaha ang pagabuhaton, aron ikaw pinangga malimtan ko na sa dayon. Sa daghang mga katuigan, ako na ulipon sa gugma mong bakakon. Gusto ko na ikaw ang kalimtan aron ako magmalinaw na intawon. Gusto ko nang usbon o baguhon ang kinabuhi ko karon. Sa hataas nga panahon na ulipon sa gugmang maluibon. Hindi pa ulahi ang tanan aron ako mubangon. Tukuron ko pagbalik ang nahugno kong baybayon. Wala ako kawadig paglaom nga saunahan, maangkon ko ang kadaugan. Taliwala sa daghang mga pagsulay nga akong naagian. Maangkon ko ni ang tinuod nga kalipay. Sa dugay ko na kining gipanginda. Tanan kong paningkamot, di ko gihapon makabot. Ang kalina o kalipay nga dugay ko nang gipangandoy. Kaluton ko na lang kaha ang mamingaw kong lubnganan. Ano sa laing kalibutan, balunon ko sa akong kamatayon ang mga panid sa akong kaminyon. Morning panit sa kagahapon, entry sa balak writing contest, Nestor Balansag, Puro 4, Labuyo, Tanggob City, Misamis Occidental, sa tudling sa mga garay.

0: Oke, alam tu kini nyun tanan. Ramadan aku, mana mau kau uras. Selamat kini nyun tanan sa pagpakiguban sa programang Tudling sa mga Garay. Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinagis tinuuray nga pagservisyo sa iyang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dahalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: V-Tron. Subuk na.
1: Hidong sa yandong sa sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
2: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan og kaon?
1: Oh, dili. Karon, kaon na.
2: Pila edad sa imong bata, sir?
1: 1 year.
2: O sa katuig?
1: O, oh, tambok na. Salamat ko sa V-Tron.
0: V-Tron. Subok na.
3: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: The Best Buy, imuang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imuang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ni para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
0: Si Norvin Fuentes nag-anto sa si Sayang Liog.
5: Nakoy, sis, dili sa Liog. Ako dyan siyang gipukusan o inom o third tanyawan capsule. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya'y kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya'y effect. Ipiktable dyan ang third tanyawan capsule. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
0: Basta bukol-bukol, isaid panyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Said Marketing Incorporated.
6: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
7: Fiber Connect IT Solutions.
6: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
7: 0943-248-2389.
8: Nawan ang nabaka-ugana sa kama?
9: Masinug!
8: May diabetes ka?
9: Ang DTX 500 na!
8: Ang DTX 500!
9: Adunay powerful extracts
8: nga phytochemicals
9: ug antioxidants
8: nga gigan sa palaya
9: ug the sugared sugar cane
8: mga organic compounds
9: nga effective
8: matok sa sakit nga diabetes.
9: DTX 500!
10: Gusto ka ba ug lechon manok ug liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liempo. Susa's Lechon Manok and Liempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liempo. Tara na!
11: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami nga kape.
12: Lamia oy.

0: BT Radio. Original Hagkuroy Capsule.
1: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuroy Capsule.
0: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina, apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sid Panyawan Coffee Mix.
4: As in, dako yung tabang Sid Panyawan Coffee sa karon, kay sige na ko padayon og inom, nagababa na jud siya, nibaba siya og 145 karon gani 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag 16 ako karon June.
3: Sid Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sid Marketing Incorporated.

Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao ka nang namug na kining tulumanon. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Usa ka sinunod nga tulumanon hatod ganato sa SED Marketing. Ang tigama og tigapodapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus ug sa SED Panyawan Liniment Oil na ginama usab sa Seed Pharma. Ani ana ang giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome sa atong pagpanag-uban. Dinis itong pinakapaborito nga si Bian. Ano yan na po si Mr. Panyawan. Alang sa atong tulumanon nga maghahatag og dugang kaalam o kahibalo kaninyo. Alang sa atuang

wa ka matang sa mga kapsula nga makatabang sa unbisag unsa nato nga mga problemang panglawas. Aduna kita said Panyawan Herbal Capsule nga adunay mangosteen ug usa pa isa, said Panyawan Herbal Capsule Plus nga adunay gahom sa ahos. Ang ato ang pirmerong kapsula mga igala ka Panyawan, ang said Panyawan Herbal Capsule Plus mangosteen, aduna kini luyang dilaw usab kini atong Panyawan. Ug usab kini atong green, aduna kini gahom sa garlic ug usab sa banaba. Maayo kini mga igala ka Panyawan sa mga problema susama sa diabetes o baka problema sa ato ang dugo. Kung kining atong dugo mga igala ka Panyawan, nagapanlapot na kini. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus nga red, balor lamang og 30 pesos matag kapsula. Ang ato ang said Panyawan Herbal Capsule Plus nga green, balor lamang kini mga igala ka Panyawan og 12 pesos matag kapsula. Sa kabarato sa ato ang mga produkto herbal mga igala ka Panyawan, super duper nga kaayuhan ang mamahimo nimong matagamtam. Wag tang ang balatian, magmenterar kita sa mas maayong panglawas ug usab kaprotektahan kita mga igala ka Panyawan sa bisang unsa pang matang sa mga problemang panglawas ang mamahimo natong maangkon. Timan ni igala ka Panyawan, kining atong lawas puhunan sa atong pang-adlaw-adlaw nga ging buhaton. Kung kita adunay balatian, delikado kayo mga igala ka Panyawan kay dili kita makatabang sa atong pamilya. Imagina mga igala ka Panyawan kung panalitan ikaw bedridden, aduna kay problema sa imong panglawas, nga higda na lang ka makita nimo imong pamilya nga naningkamo silang pang-adlaw-adlaw nga ging buhaton, apan ikaw wa kay mahimong tabang kanila. Lisod kayo mga igala isuon, magsakit kining atong dugan. Mao ka nang adunay mga tawo mga igala ka Panyawan nga pagluya na masamot kaluya, gumaykan kay maluoy sila sa ilang mga kaigsuonan nga naa sila hang panimalay sa ilang pamilya. Makita usab nimo mga igala ka Panyawan nga dili ingon ana kasayon ang galastuhon karong mga panahona. Ilabi na ko ikaw pananglitan mahospital, mao ka nang nagkinahanglan kita mga igala ka Panyawan og insaktong suporta gikan sa kinaiyahan. Mao ka na mga igala ka Panyawan ang kayuhan nga mamahimo natong makuha. Ang kayuhan hatod kana

0: Uminawa.
1: Uminawa.
0: Testimonya sa kayuhan. Dalit ka ninyo sa Sed Panyawang Capsule with Magustine.
2: Akong inis na hagbong sa toro niya. Grabe, pagkatos sa siminto. Burod ng lusbo ko ito yung ulo niya. Sukas-sukas siya. Dala ng hospital. May balo. Ako nga, pirahan niyo ito. Ngayon ang doktor si Tiskansa na. Kasi may dugay naman doon na. Nagkasukam siya. Iuli na akong balay. Patumara na akong panyawan 3 times a day. Nagduha-duha. Kaluya sa ginopod. Abang gino na ayawid siya. Tugtong niyang ulo nga magkinokino. Kaya nahagbungan niya sa glubi sa una. Nawala po ito.
0: Dalit ka na to sa Sed Marketing. Ito ay hindi kamot at hindi maaaring panggamot sa namang uri na sakit. No approved therapeutic claims.

og karon mga higala sa atong sugilanon. Biktima nagisabak ning dulumanon ermitanyang bruha. Gidalik kaninyo sa Sed Marketing ang tiggama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kochik Soap. Ania kining sugilanon.

unahan igbala nila ni Ma'am Grace. Ah, magalakaw na lamang ako. Ay, maayong taag. Wala pa madawat inday Grace ang pag-ungyaya. Bila, saan ang itong taxi? Si magbusina na ka? Oh, ito ang mabit nitong Revira's taxi eh. Magagapadami na gani ako sa paglakaw?

0: Duh.
1: Oh.
0: Wak pa mo abot si Grace?
1: Wak pa hino viva.
0: Unya ani apply ug yaya.
1: Na, nasige ko sa de paabot di de Grace.
0: Ay. Pagpaulian na lang biha na oy.
1: Unsa? Ngano man?
0: No inwan kaayo akong tan-aw anda niya. Murag nakamatimaho man kog dili maayo ang babayhan na Rinaldo.
1: Guapa.
0: Huh?
1: Easy ka lang, babes. Pahuk mo na to, Grace.
0: Ah, pahuk mo na pagyan. Ako ay musulti ni Grace na dili na daw aton.
1: Unsa? Ay, panghilabot sa desisyon sa imong apuhay, no, biba? Pasag disgrace nga mo'y muhukom kung dawaton ba na niya o dili.

0: guyawan ako ganina dia ni Honong sa akong tugod ang taxi. Abi kong pagdasukod ang kitong driver.
1: Abi ni mo ati Alicia nalipay di kong nakita ta ka. Adalik ti manood na ta.
0: Sige, dami.
1: Dali. Niya naman kayo siya?
0: Hala? Kaya sa mga guwapang babae nga nasa iyo hag Tiris, ma'am?

0: Ay, Eugenia, naka, Lucia. Kuyawa naman ni Moy. Ngani ka na mon, hey?
1: Ay, Lisa, ay magkukunga mo. Balik akong trabaho din, Hinoy.
0: Di ba mibalibad ka naman unta nga diili ka na magyaya? Kay mo nang naka?
1: Ay, ganit, pero nihangyo man ko sa kong lulugod nga mabalik kong trabaho. Siya mahinungdan nga gibalibaran ako si Ma'am Grace nga dili na ako magyaya kay dili magbubusugot ang akong lulo bang mubiya pa ko dito nila sa probinsya.
0: Pila edad si mong lulo?
1: 85 anyos na ay.
0: Buhi pa?
1: Ay, buhi pa tao kaayo ay. Lagsing paglawas ang pagkadiyo ay.
0: Patyunon pa.
1: Sige magkaon ang utan na rugis na agawan. Kaya nga naman ay, si Ronaldo ha.
0: Pungpugong man siya ni mo. Wari mo detecting ba to?
1: Uyawa po ni mo tao, sir.
0: Joke na ito ako, Alicia. Joke.
1: Sir Ronaldo po, ay. Ni ikaw ba? Uy, kakadiyot lang. Kano bang ni-apply pa kayaya ba? Kagwapa ko na niya.
0: Mao. Mao itagdawato na ni Day Grace.
1: Ay, buwa mo na si angay in taong magyaya. Ay, hamis mong kisikutis.
0: Nande, ikaw hamis mong ka.
1: Ay, napakadiyo ay. Hamis day ko si Ronaldo.
0: Hamis.
1: Sige po kang ate.
2: Ay, dali sa kong katiyotay.
0: Pagkitawag ko Day Grace. Diya ka, Alicia. Ari-orang ko sila.
2: Mauna to ha. Ikaw, Alicia, ang yaya ni Baby Zonia. O ikaw, Bernadette. Mag-Bernadette lang ko ni mo kay murag parehas na tag-edad. No?
3: Okay na, Ma'am Grace.
2: Ikaw, Bernadette, ikay magyaya ina akong gimabdus pohon, inigawas ininiya.
3: Okay, Ma'am.
2: Yeah, samtang wa pa ni mo gawas, tabang-tapang lang una ka din sa gibuhaton sabay.
3: Sige, Ma'am. Mm-hmm.
2: Mo-assist lang una ka kang Alicia sa pag-atiman kang Baby Zonia.
3: Why problema, Ma'am?
2: Kuan, by the way, kamo akong mangluto, Bern?
3: Dili ra ba, Ma'am?
0: Kasultiho na kayo. O sa rin ha, kamuhaan ni mo Bernadette?
3: Pag-atiman ra sa bata, sir.
0: Bata rin kamuhaan ni mong atiman, no?
3: Unsay mo ipasabot, sir.
2: Tay, dili mahimo. Ikaw ba? Sagulan gyud ni mong istorya, no? Ang istorya ko sa mga pinuang.
0: Serious magutong akong istorya, day?
2: Sabda niya sa tayo Ronaldo Bernadette ha, ingon ini gid ni siya, muli ko'y gidayon ni.
3: Kining, ma'am, may bana ka?
0: Hala, no! Nganong ka na may mong gipungutan ha? Nganong!
4: Kini si Max Urban, ang Seed Marketing naggamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood o high cholesterol. Dako kinig matabang aron mamintin ang inyong normal blood pressure. Daghan ng natabangan kining epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit doon kamo sa Seed Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga peke nga panyawan, mao'y pili ang may tatak, Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
5: Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dali ka ninyo sa Seed Panyawan Capsule with Magustine.
6: Ako si Himerita Alporque. Akong edad 61. Gawangin man daw, Davao City. Di na po kalakaw. Nainikataw, istorya na ako na ang panyawan makaayo. Iniinom ko ang panyawan. Nawala ang sakit dahil nakatinog na ko kalakaw. Muna nga, nagmintin ako sa panyawan.
5: Dalit ka na to sa Seed Marketing. Ito ay hindi ka matatang, hindi maaaring pagkano sa mga uli na sakit. No proof 30 claims. Ang gikahugupan sa tanan, Seed Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic o Mangosteen, upusap sa Seed Panyawan Liniment Oil na ginama sa Seed Pharma. Karon, magadali ka ninyo sa Seed Panyawan Healthline News. Seed Panyawan Healthline News.
7: Kabalo ba kahigala ka panyawan nga kung ang usa ka tawo adunay problema siyang kasing-kasing, dili siya makapahatag og insaktong oksihina og dugo sa tibok niyang kalawasan. Ug usab mga higala ka panyawan, since kining atong mga tiil mao moy kinaubsan nga part sa atong lawas mga higala ka panyawan, ang pagnaog sa atong mga dugo kalisuran na pagbalik pagsaka. Nasayod bang kita mga higala ka panyawan nga ang purpose sa atoang kasing-kasing kung imong paminawon adunay duha ka bit kanang love og dub. Ang love mo kanay pagpagawas sa dugo. Ang dub mo kanay pagbalik og pasaka sa dugo sa atong kalawasan. Mo kanay purpose sa atong kasing-kasing. Karon mga higala kapanyawan, kung pananglitan ikaw adunay problema sa kasing-kasing, basig naglisod na kanagpagpasaka og dugo sa imuhang upper part sa body. Hinungdan nga magbugat kining imong tiil ang uban gani mga higala kapanyawan, no? Kung pananglitan adunay problema sa kasing-kasing, kapahumbagan og mga tiil. Gumikan kay dili kasaka ang tubig, no? Dili nakasaka sa taas ang iyahang pag-flow sa iyahang water. Karon sa maayong pamaagi aron kaprotektahan ang kalawasan pagtumar sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus. Ang Sed Panyawan na pamatud-an nga maayo kay nga makatabang sa atong mga kasing-kasing, ilabi na sa mga pagpanakit susama ng ginabati na tong pagpanakit sa atong tiil. Kinimang kung atong mga kalawasan mga igalagigsoon kinahanglan kini og proteksyon, ug ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus na pamatud-an nga 100% makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian.
8: Sed Panyawan Healthline News. Panyawan Healthline News. Dalit ka ninyo sa Sed Marketing ang tig-apunapun sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic o Mangosteen. Ubusap sa Sed Panyawan Liniment Oil na ginama sa Seed Pharma. Sed Panyawan Healthline News. Hangto sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Kini si Max Urban. Batasanan ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak. Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
9: Alicia, dali ra.
1: Ngano Lola Bebs?
9: Gidawat naman ni Grace ang bagong i-apply og yaya, di ba?
1: Ay oo, gidawat na.
9: May assistant yaya ka na di ay. Pamati na ko.
1: Unsa man kana Lola Bebs?
9: Ayaw kumpiyansa na babayhana. Ayaw gisalig niya si Bibi Sonia.
1: Ha? Nganong ka na may imong gipahimang no? Nako,
9: basta, duda ko anong babayhana na da.
1: Matuman ang ibuhag gipahimang no? Nako, Lola Bebs. Dili na ko isalig ka niya sa Bibi Sonia. Ako giyo mangunay sa pagkatiman ni Ine. Dili na kinahanglan nga may assistant pagkatiman sa bata. Ay, kasayon na nang atiman o bata? Nganong may assistant pamuntyo ko?

0: Mas lami man ka.
1: Oh, nakatilaw na ka na ko.
0: Hapit na, wapay. Mas lami kang mang loto ka na ko.
1: Matilaw ka.
0: Kapoy.
1: Aw.
0: Pero.
1: Kabaosan na ay. Uy. Oh. Ala.
2: Gigutom ko. Doon ay pagkaon.
1: Ah!
0: Sabton? Nga nung sabton man, Gris? Nga murag si Kinsang amuha kung makapangutana? Kung may pagkaon ba? Sus kung mangutana, wagas!
1: Bitaw na, Gris. Magham, lahir yung tono babayhan na da.
0: Bitaw!
1: Laig ayaw.
0: Laig tono, murag Kinsa. May pagwa na lang na ni mo dawata, Gris.
2: Lolo!

0: Asa ko mo higda?
1: Sa saog.
0: Sa siminto?
1: Nga naman. Di ka.
0: Lain kag tinagdan ako, Lola.
1: Kailain ang akong natimahuan ni mo.
0: Apuhan ka lang ni Ma'am Grace. Dili ti ka amo.
1: Oo. Mao baday. Oh, apuhan Roberto kong Grace. Pero ikaw, ansa man ka? Yaya, katabang. Swinil duhan.
2: Oh! Ahoy, ahoy! Usala!
1: Oh!
2: Usala!

0: kinaila yung tao.
1: Ganon giisa rin may mong kamot, Bernadette, ha? Sa ipaon mo ang akong love?
2: Oh, dili, sir, oy. Giisa na ko akong kamot,
3: kayong sa, kayong sa, mamakaka. Sagpaon nung tako, ini kananda ko, Ronaldo.
1: Ya, tira.
2: Lola ba? Ayaw pala, bi, oy. Nung sa mga, oy. Sumang sumbong mandayon ka.
1: Sige, Ronaldo.
2: Umatik ka, usa.
3: Unsa. Kunwa pa ka mo, abot, Ronaldo. Nahiwi na niya akong naong. Kaya mo nung tako, sagpaon.
1: Ay, unsa. Oh. Ayaw, anak, Bernadette. Na! Kung ingon ka na din, hey, lagmit, layor ni Muntulog Adlaw, papakanay ni Baya.

0: Lain gyud ang akong kabuhian ng babayana, Rinaldo.
1: Observahan na sa natas din na det, babes. Kay usamay mo gibuhat niya nga gusto ba kanya sa paon.
0: Hilas man kay ngutan na asa si Amigda.
1: Ah, unya. Gusto siguro siya matog.
0: Sayo paanon? Alas 9 pa gani alas kagabi yun.
1: Mapun.
0: Mabamong ganit ang mga tog. Siya na hinoon nga yaya lang sa din he. Katabang pa, sinilduhan, bago pa yung nadawat.
1: Mao. Unya, usamay mo gitubag niya.
0: Ako gingan. Nasasaog siya mo higda.
1: Ha? Uy! Mao ding nasuko siya ni mo, babes.
0: Ha? Ano niya? Gipubrihan siya ni Grace. Kadako ini baya. Unya daghan og mga kwarto.
1: Bita, bita.
0: Klaro na lang kaya nga ato siya sa servants quarter, matog. Tana pa dyan.
1: Wa, siguro siya masultiin ni Alicia na silang duha dito sa servants quarter. Hay mas, Alicia!
0: Nisood naman to siya ang kwarto.
1: Si Alicia!
0: Amat!
2: Ani ko din higda. Ay! Hala ako, aman ang Katri! Niya kikiganahan man ko ining Katri, ha? Hala ka! Uy, didiha lang ka sa asamay at bang oy! Kaya wala may nagahigda diha! Ganahan ko ining Katri, ha? Uway magbuot na ko kay maid ka lang din, he. Yaya ka lang! Hala ka! Pareho sa tang yaya, oy! Ug mas nauna ko ni mong trabaho din, he. Uy, kahilas pa ni mong magabuot man ka! Mo din hi, oy! Onya? Onsa man, ha? Arguroy! Murag ang naghagad na akong bug, no? Uy, hala! Kalain mo kinatawan!
3: Kaya nga naman, ha?
2: Ay, hala! Murag ang naonglo!
3: Gusto ka? Kitkito na ako ang imong liog!
2: Ay, hala, oy!
3: Onsa man? Musugot ka nga ako yung higdain ni Katriha, o dili? Tumag!
2: Ay, hala!
3: Wa koy amo!
2: Magalan!
3: Wa koy amo! Gawas lang sa demonyo!
2: Ansa!
4: Paminawa ang usa ka pamahayag sa usa ka ginang nga nakasinati sa delayed or missed menstruation. Maricel Lacol, dili normal ang binulang bisita.
5: Awa o dito, sa panyawang to. Mag-try pa lang ako ato sila kakapsul. Nakauyong gib ko kaya migaan ang gina kong paminaw ato. Nakahilak ni ko ato lagi kaya naayo gib ko. Akong di tumar katulusa sa kadlaw. Nakingaman ko kay pagkabuntag kay nabalik mo akong menstruation. Ninda si kaya kong pamati ato. Si Maricel Lacol, 19. Aliguay, Maribuk, Bohol.
4: Ang Sad Panyawan Capsule Plus tubag sa problema sa layag sa mga kababayenan. Ang pait nga sangkap niini makatabang sa pagpanormal sa ilang binulang bisita. Sad Panyawan Herbal Capsule Plus, ginama sa Sad Marketing. Ang garlic kun ahos na pamatud-an nga maayong makatabang pagprevent sa high blood o high cholesterol. Usa kini sa mga nagunang herbal nga makaayo sa tanang matang sa mga sakit. Ug salamat kay ang Sed Marketing. Aduna nay bagong kapsula. Gipaila-ila.
6: Sed Panyawan with garlic.
4: Sed Panyawan garlic para sa mga tawo nag-anto sa high blood o high cholesterol. Inom lang sa Sed Panyawan with garlic 3 times a day, 30 minutes sa dili pa kamukaon. Palita lang ang may tatak Sed Marketing, ang tigama og tigapod-apod sa Panyawan herbal products. Pagbantay sa mga piki nga mga panyawan, hinumdumi sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit.

0: Mga higala, unsa makahay sunod gumahitabo. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sudulanon. Big-big timah, nga gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon.
1: Pangutana kamarin sa SED Panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimo matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa SED Panyawan products? Tawag o text na!
2: Tawag o text na!
1: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mauki ni ang SED Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's hotline
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na, aron ma-interview ka na mo.
3: 90.1 BT Radio.
4: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dahalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Ramil Uy. DTX 500.
1: Collection Mario. Na ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Doka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Mayong adlaw, Dok Ramil Uy. O sa mga soking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Mayong adlaw, Sir JP. Naot nga nainom nyo na inyong DTX 500. Ang super anti oxidant, magbitis yung alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
3: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay, bisag-unsaon ni mo pag-amping o bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
4: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
3: Pasabot ana, Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
4: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o MITC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
3: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kiniusa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
4: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
3: Mm.
4: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kinigitan-aw gi-examine gamit ang microscope.
3: Mm.
4: Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
3: oh,
4: ga-exercise sila. So kung
3: wow,
4: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
3: Mm.
4: Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa.
3: Oh.
4: Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
3: Sobra na.
4: Sa tinuod ra mao kinang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Mm. Dungagan pa jud sa imong MITC, Sir JP.
3: Oh.
4: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
0: DTX 500.
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mobile sa mga butika.
3: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
4: Mm.
3: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
4: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron may bala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada.
3: Mm.
4: Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan.
3: Mm.
4: Tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi ni mo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
3: Oh.
4: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya,

0: unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga maselula. Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya nini kung naanay sakit.
1: Mao
0: pa'y pag-adto sa clinic, magpakonsulta, mao pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud sa Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
2: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil.
1: Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
2: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
4: Ako si Alex nagka UTI jud so.
5: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag,
5: tulo pod ka kapsos sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
8: 90s, 80s, and now.
9: The home of real music.
8: 98.1.
10: DT Radio.

ngay kasama si Rich Ranza. Pero and also nag-live to sa DYPSB to Radio 98.1 FM. Basala diyan atong topic, kinsay mas grabe mo ingon og laagta, ang uyab o ang barkada? Mas kasagaran na eh ang barkada man. Pigo mang uyab ba? Pero para sa inyo diha, sa inyo hang kinabuhi. Kinsay mas ganahan na or kusog or mas grabe, no? Nga mangagda og laag. Ang uyab o ang barkada? So, inyo nga mga tumang, isend lang din sa itong comment section. Naka-live dahil sa WPSB to Radio 98.1 FM. At itulog ang viewers. And pagkatong naka-tanaw na niya, panunod nag-share ha sa itong Facebook Live. Arawas maling ako. Tapos, gihapon mo daw ito mga song request, greetings, dedication, public service announcement. Isend lang gihapon niya. Ay mo ka, wow. Kay basahon ng DJ Rancis itong program karoon. Okay? And labi na kagato na ay public service announcement. DJ Rancis, live ni, live na live birds ha. Karoon mo. Good afternoon birds. Parilia.

0: ka bay?
1: High cholesterol mangod ko bay? Matod bas doktor? Bantog ra nga katong nagduwa tag basketball? Dura ka dagana na ko score? Gihang na ko kumayo?
0: Uy, delikado na bay? Mobile na bang high blood pressure na? Naisaid panyawan with garlic bayo? Makatabang ginisado na yung high cholesterol o high blood pressure?
1: Ako nasuwayan bay?
0: Ha? Kusog na maligay ka maduwa bay? Pura magagwaga puya? Pura magagdimakina?
1: Tungod ni sa Sed Panyawan with Garlic bay? Tinuod! Epektibo yun!
2: Sed Panyawan with Garlic. Gigama sa Sed Marketing Incorporated.
3: Alam ni atong nga mga di na makalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services, andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga usab nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontak pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test,

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: DJ patulugin mo.
2: Hawak ko ang beat, hawak ko ang gabi. Uy, nga naman akong kupari nga gwardiya, mura magwa mahimutang si ang bagong uniforme. Akong doolon. Pare Junmar, nga naman ka nga, mura man ka ugwa ko yun sa imuhang uniforme sa security guard.
3: Maulagi pre, giyon sa kahani pagkatahi, nga hugot man kaayo. Napay karhunis, nga purti pang luaga, usao man ako ani pag duty karun.
2: Sus, kanara dahil mong problema? Agto patahi pre sa QYM Tailoring, nga na mahimutang sa ground floor sa Arias Regado Building sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Og dili lang uniform sa security guard ang ilahang tahion. Mutahi sab sila sa teacher's uniform, school uniform, nautical uniform, office uniform, basketball uniform, banner, ug uban pa.
3: Uy, mau ba? Pre, Jeriel, yaan ta una ka diha. Adto na ko.
2: Oh, asa man ka pre, Junmar?
3: Adto na ko sa QYM Tailoring kay Basin. Masiradaan na ko.
2: Ang QYM Tailoring naggama sa inyohang mga nagkalain-laing uniform nga gawas nga nindot. Ug ligon, very affordable pa. Abli na kini sila karon gikan sa Alas City sa buntag hangtod sa Alas City sa gabi sa tanang adlaw. Pagitaa lang si Ma'am Gracia. Mutahay usab sila og mga fully sublimation nga tanang klase sa uniforme. Ang QYM Tailoring gipadag-iya og rimala ni Elizar Novicio og ni Ma'am Grace Bacalso.
4: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No

0: Sa DTX 500, malikayang ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. 90s,
3: 80s, and now. The home of real music.
4: 98.1 BT Radio.
5: Yes, welcome back! Time check, guys. 26 minutes past the hour of 3 o'clock in the afternoon. And, kaling hapon si Liz Rans, anyo makauban hantod alas 4 sa kapon. Shout out, Ma'am Evangeline Q, paril may hapon Liz Rans, na minaw ko ni ma-permit rin sa Barangay Dos Kusog, kaaya mong radio sa akong tindahan nga gamay. Salamat si Wasa Rinche, God bless you always. And, shout out ko Keros Family, paril yung family, salamat Liz Rans. You're welcome, ma'am. Shout out also to DJ Rans. Nalingaw kiko sa imong vlog. Salamat kay Boards. Okay, parilya, ha? Oh, lingaw-lingaw rin na Boards. Wala sa duka. Good afternoon, DJ Rans. Namin ako na permit sa BT Musika. Musika chikahan. Mainitong hapunan. Thank you so much, DJ Rans. God bless you always, DJ. And kusog ka ayaw mo ingon ang barkada. Laag ta ingon dayon da tagay na imuha. Tagay pa more. Nag-live sa itong official account ni Radio Santiago. Palihog na diha ang inyuhang mga greetings. Lloyd! This is si Lloyd. Patim o oray ni siya. May hapon na mga boss. Lloyd, our boys, di akaroon sa Kuwain. Dahil sa Duburain. And Maribel Lanores Labrador. Hello, good afternoon, this is shout out ko sa tanayin. Nagminaw ni mo din siya request ko isang hanggang huli. May boss, Radio Santiago. Pakilom! Shout out to Mira Marabel and Ana Moral. May hapon ni Rans. Og sa imong kaubanan diha. Oo, shout out. Live ni Rans. Live na live for sign. Corona. Birahan di. Shout out also ni Ma'am Geraldine Padelio. Hello! Oo, may hapon naman ma'am. May pag-li-li. Okay, nag-live tayo sa YPS BT Radio 98.1. Balot, nag-share diya mga langga. Alam mo, sulikaw si Liz Rans kung daga naman na daw. And natay ko ano, natay hiring diring napita. So katong gusto diha, no? Katulad na ay mga eligibility ha. Notice of vacant position, instructor 1, item number CLCSTB-INST1-39-2024. Arima Science sa Tuburan Campus, no? And the College of Technology. Nagkiralantag usa, appointment status, permanente na. So, ang salary is SG-12,33,947. So, katong ganahan niya. Dali-dali na mag-apply, no? Education holder of bachelor's and master's degree in industrial technology, major in food preparation and services technology, culinary technology, or in any other allied majors in the area. And 1 year of very, ang experience niya, 1 year of very satisfactory teaching experience in any technical, vocational, or technological institution, and 1 year of relevant industrial experience. So, ang training, non-required. So, wala ra. Eligibility, non-required. Okay? Then, lain na po, guys, no, na atay administrative aid for clear to. And item number CSCSTB-ED-E4-10-2022. Arya po masayin sa Tuburan Campus. And nagkilantag usa, appointment status permanente, ang salary SG-4 = 17,506 pesos. So, oh, dako yun. Unang sa katong ako ang guanagi panghingalan niya ang ato ang eligibility ni career service sub-professional, no? First level eligibility. So, ang education completion of 2-year studies in college prior to 2018 or completion of grade 12 senior high school starting 2016. Experience non-required and training non-required. Okay, nya paray lamod na boys, wala isparilya sa inyong mga greetings. Mary Jane, you are muhado, may hapon ni insurance, may hapon sa nabada ma'am. And another, napagilain no, napunta instructor 1, item number CSCSTB-INST1-40-2024, Campus Tuburan, arit na assigned sa Tuburan Campus sa College of Technology. Nagkinalantag ko sa appointment status, permanent, and SRE is G-12, con 33,947 pesos. Charo. Dali-dali na mag-apply niya. Holder, ang ito ang education and holder of bachelor's and master's degree in industrial technology, major in automotive technology or in any other allied majors in the area. And experience 1 year of very satisfactory teaching experience in any technical vocational or technological institution and 1 year of relevant industrial experience. Training non-required. Wala tayong nag-required o eligibility side, no? Non-required po. So, ang inyong application, ha, i-address lang sa ito ang UIC University President Dr. Junita V. Literatus and True Mad at Carla Y. Abakita, ato ang campus director sa CTU Tuburan. And ato aning application. So, naaputay dadon na ino, a personal data sheet kon PDS and transcript of records kon TO.

0: Dali na. Apply na mo no and i-send you hang application letter diri sa to ang campus director or CTU to Buran campus. And time check us 33 minutes past the hour of 3 o'clock. Again, shout out yung tanan niha palag sa yung mensahe ay mag-uwaw kay si Rich Rans utro pang mag-iwaw. Free shout out rin niha. Kamugyan. Pala nag-share ng mga langga. Pobreng sa tayo, inibalik para ito sa ang mga greetings and syempre ito ang song request.
1: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120 over 80, imong kalawasan, delikado! Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, atakis kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuag pamaagi, mag-take kita sa Sed Banyawan Garlic Capsule. Sed Banyawan Garlic Capsule. Hypertension, buntugon! Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling!
2: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon, Bali, Ogra, Liampo. Nagkinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yampo. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yampo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag sa Sabado o Domingo, mo cater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.

0: Papi, di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
1: Sa una to, Inday. Lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
0: Ha? Unsa din na imong gigamit, kuya?
1: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, nga 15-in-1.
0: Ha? Unsa din na aana, kuya?
1: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
0: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
1: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
0: Hala, kanindot guna na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
1: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
0: Ah, mao ba, kuya? Sige, adto na ko.
1: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape yung timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: Vitron. Subok na.
5: Jose, Marcy, Willard, Tagay, Melda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga syrup, ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Eh, tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukhaon, kusog na sad mo tulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili mangguni siya mutulog magabi, ya. Dayon, dili sad kay mukhaon. Akong gisulayan na inyong Vitron syrup, dayon. Karun yan, uyon naman kay, maayon naman sila mga tulog, maayon na sad mukhaon.
4: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
6: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: Miti Radio, Dayday 0.1 FM. Dayday 0.1 FM.
8: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immunity.

0: buong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now the home of real music.
5: 98.1
6: DTV Radio. Yes, I'm back! 40 minutes past the hour of 3 o'clock! Naamis palawan ka rin, sana oil. Amping mo na kanunay niya, nga coin daw, coin. Pero sa mga muli, Shell. Rachel, Santiago, hello. Kaya sa mga link, kayo kuan, ang ako ang sinugatan taon. Shoutout to Ma'am Ginisil Siabu, sir, mayong hapon, sir, pwede ko shoutout, sir, shoutout sa ako as tanan, neighbors, og sa Subong, sani? Shoutout ko nila dyan, Tony, Char, Nonoy, nila ni Mary Ann, Iris, and also one only traffic enforcer, V-Star, watching here in Sagay City. Thank you so much, DJ. Shoutout mo na, ma'am. And this Rans request kog song Dance With You by Iskastakli. Thank you, this Rans. You're welcome. Shoutout ko ni Ati Angie Bostelio clearly na Asia karon sa Australia, DJ. Salamat ka ayo. You're welcome, ma'am. And again, shoutout ni Ma'am Angie Bostelio diyan, no? Sana all na sa Australia. Kami ni na adres sa init ka ayong panahon. Hapon is Rans, request kog song, personal song ni Ati Angie Bustelio clearly, palihog kog search sa YouTube channel, DJ. Salamat kay from Balamban, Cebu, day ko DJ. Shoutout mo na ma'am sa Balamban, Cebu. Angelini, Sorlaten, mga barkada, Judy, si Rans, kusog kayo mga hagad o kaligo, di na makamu mo lang. Ay, bagay nana ma'am, kayo maigo mo dahil. No, ay. Also, mention na yung may hapon is Rans, may hapon sa naman naman. May pagtala sa Facebook Live. Era pala nag-share diha mga langga, ha? Kaya aramas maling ako sa is Rans. Good hapon is Rans. Shout out ko yung Father's Dekari Sakaya sa Father Espiritu Torbs Torrevillas. Edir and Kasabuina, Get Louis Cinco, Walter Nangi, Heaven is the Lord. And Roger Colimar. Dion, si Troy Carl, Steven Navarro, Brad, Patrick Hakuba, Clyde Sheen, Nabriguli, Kuya Ernie, Santiago, Isabelo, Pipito, Les Biloy. Always gila sa lahat namin na ni Madiri sa Simbahan Public Church. Thank you, Rizrans Amping. Permi ko na, stay safe and I love you, Rizrans. I love its words. Wala ba yung kabutan din, I love you. Ay, nakapitay, salamat kayo. And also, shoutout ni Evangeline. Oo, maon na ni. Then, shoutout ni Moana Moral, Maribel, Norias Labrador. Okay, shoutout ni Tarania, ha? See you later.

0: 101.1 BT Radio.
1: Seth Destabonis. Pagmatuod sa kaayuhan sa Seth Marketing Products.
2: Na banggaan po, giro. Nahapla ko. Sakit kayo po ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Nihubag, karon paghaplas na po sa liniment. Nawala in taon. Iwan ko, huy, salamat din sa Seth Liniment. Naayo din ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Davao City. Mag-76.
1: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Seed Marketing.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
1: Original Hagkuroy Capsule.
4: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pagtumar na ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Balit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: DTX 500. Ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DTX 500. Imo sa disugard sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabataon.
7: Ever since nga nakatry ko ana, naalagid kay ginabati labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Mo relief gyud sir, naghaplas kog sa liniment. Dala-dala ang gyud na ko unya dili mapud gumakuan kay ganahan ko sa baho. Humutan gyud ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
6: Sa Seed Liniment Oil, tanggal ang arthritis. Gyapo na sa Seed Marketing Incorporated.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
8: Richard Marita, sir.
9: Address?
8: Ipil, sa mga sibugay, sir. Isulay ako palit o katong Wonder Herbal Oil. Ya, kaya naman ko, kay, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog, ba? Muto nga. Pagumala ko pang hapla, sir. Tutin haya-haya, please ko kayo ang pamilya sa kong lawas.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik. 90s, 80s,
11: and now. The home of real music. 98.1.
12: BT Radio.
13: All right, Philippine Standard Time, 10 minutes before 4 o'clock in the afternoon, and you're still with these rides on 98.1 BT Radio. This is a program of BT Musika, Musika Chikain. Hey, shout out ni Ma'am Lori Royles sa Putalo de Carlos Vargas San Juan. First counselor, no shout out yung tanandiya, cons. Ate Lori, consial, shout out no. Miguelito Halina Hermosalia, shout out from Island Garden City, Summer Idol. And Shalini Sorlatel, mga barkada, Judy Zeraz, kusog kayo, manghadag, og, manghagad, og kaligo. Monar. Yeah, di na makaibaw mo lang, oy. Monar, ako yung ipaigoan, eh. And shoutout din tanan niya, ma'am, no? And also shoutout ni Idol, Sir Idol Vlogger, na content creator, si Sir Reward Cinco Gomez. Shoutout din mo na Idol, ha? Oh, padayon na si mga vlog, Idol, kayo mag-busy, kayo karba. Oh, nagkakinan siya, giloto, diha. Dagang putahin, imo dagang putahin na sir, oy. Shout out sa namig nito, Halina Hermosala. Shout out Idol from Island. Ah, maan ni. Balik-balik naman ko, oy. Shout out ni Ma'am Jovelyn na Mosky Lara. Maayong hapon ni Israels. Shout out ay ko sa ako ang cousin nga si Florin Shendoro diya sa Sanda yung Salamat DJ. And shout out ko liwat Sir Nila ni Charlie kay Kanunoy Tabagak Nila Tony Janjan ni V-Star. They also shout out nila sa na probably may hapon sa tanayin sa tagabungon sa kuwan ng mga kaubanan ng mga BHW sa tanayin na minaog ilabi na. Sige, sa mo ang kauban nga nag-birthday karon na happy, happy birthday today! From Rosana, probably born the Bulan, Cebu. Happy birthday! Berkat at sure, DJ Idol, kay kanang uyab, maunay, mubawal, murabaya, naog. Usan ni? Oh! Maunay, hay naman to. Wow, magalit. Wala ito, diribi. Ang uyab ko, no, ay kusog. Ang barkada, asa na to? Oh, nawala na ko kayo, nawala. Mandiri ako ang ibasa. Barkada siya na idol kay kanang uyab mo nay mo bawal murabaya og dili lagan na. Bawalan pang uyab, dili palagon. Ahaha. Then bawal.

kanang perfect match kayo. Sa kanang yung ta kuan kanang forever na yun. Sana all forever. Nari forever di ay. And also shout out daw tanan Axer Tuburan Idol. Yes, si mo kabanan di ha idol no. Mayung hapon. And shout out talas tanan ni mo kabanan. Ano siguro hingali pero ubay-ubay man mo. Alas 4 tako to. Pero salamat kayo idol. Thank you so much idol Rimar Cinco Gomez. And dapat ay nadiri sa tuwang greetings. Shout out also ni Alma Tihada. Maayong hapon din siya. Shout out ko sa mga Tihada family in Tuminhao, Tuburan, Cebu. Shout out ko sa mga Raman family in Barangay 8, labi na nila ni Ma'am Arlene Raman Gungob, Nanay Margarita og Tatay Kuya Arnel Inde Ishi. Salamat DJ. Then also shout out ni Jovelin Mosquito Lara. And nanay public service announcement. Kung kisa to'y nakakita diha og cellphone nga Oppo. May makompleto sa ang model ani Roy. Basta Oppo ha. Again, ang kikan siya sa langtad no padong sa tindahan na sa barangay Langoyon. Langoyon, barangay Mangga, Tuburan, Cebu. Utso din na diha, no? Utso mo na diha, ang Langoyon? Utso. So, diara sa paduluhogan ay namaligya diha ganang manok. So, diha siya padong, kikan sa langtad. Ang iyang cellphone na tagak, no? Kaninang... naatoy picture sa iyang anak. Ang tagya mo sa Sir Glenn Pahis na adi ako sa kuan lang mo yun Barangay Ito Buran Cebu. Kisa ito yung nakakita palihol in town o ulit no, sa tagya kay gamit ka ayo in town. So malihod na sa itong mga kaigsuunan niya labinig ka itong nakapunit no, iuli in town sa tagya kay dili ito yung muha bitaw muhatag o 2,000 pesos, no? Si sir, basta mauli lang ang cellphone. Hindi pa mo, ana. Dako pa magdungog na po mo'y kwarta. Bito pa malihog, tag-uli, ha? Mga nangga, kay importante in town kaya itong labi na sa mga students in town karon. Gamit sa guys sa eskwilahan. Nga, dapat yung importante yung mga kuan, contacts, no? And, naayon pa'y kuan, na pa'y chika siguro ato. So, mo nang mamali.

Huwag in taon ta. So, ang profile, na po'y profile ni Sir Glenn Pahis. And, at tulang ko na iuli sa tindahan dito sa Kuan. Malagyan siya manok diha karon sa Hagbo. Kuan, I mean, Tuminha. Tuminha, lango yun. So, anhan ako na iuli ha. I-drop by diha sa iyahang tindahan. Then, hello, may hapon ni Sir Freeline Butor Lumbab. Oh, shoutout ni Sir Aldrin Dakwa da karon sa Matugan, Duboran, Cebu. Og yan siyang papa diha si Sir Alexander Dakwa and Ma'am Bibi Borja Dakwa. Salamat kay may hapon sa nanya ha. Sir Biba Balanda na karon sa barangay ng Lungso, Duboran, Cebu. And also shoutout ni Ma'am Gigi and Sir Mergy Bagyo Hinosa and Shimi Hinosa. Salamat kayo na marami ng mga unta ninyo o kamuti. Salamat. Nagdali-dali na magkwekwa na kayo oras. At ito na kayo. Salamat kayo sa umayon sa loob. Umapuhin na po sa samang takla 3 to 4 p.m. Kaubang sa Rizalas ang dinsyang taligwapo pero macho sa Galston Station Manager Engineer Fernando Mangubad Jr. is the program director. She is also our radio station assistant manager. Shout out to Engineer Naomi Sintianti Bahaw. O sa ato ang kawan diri si DJ Totski, DJ Chan. Na busy ka ayo. This is your DJ, ang DJ ng taligwapo pero macho. At ang imusunod nga program, ang radio drama sa ato mga students. Bael 2. I don't know kung saan nga section. Salamat kayo, bye-bye, Amping!

0: Unsa man ni Junjun? Nakita ang kasi muntito sa lungsod nga nag-makeup. Nagsininaw og pambabay. Tubag.
1: Pa, pasaylo ako pa. Oo, mangini akong gibati. Wala ko'y gibuhat nga dautan.
0: Dautan na, para nako. Lalaki ka, Junjun. Anak ka sa usa ka mangingisda. Dili ko gusto ubayot sa akong balay.
2: Mano! Ayaw na yung tawon. Bata ba na siya?
0: Pasagdi ko, Elina. Kinahanglan ni siyang matulid. Dung, huwag dili ka mag-usap.

0: kalab. Mas maayo pang mawala ka ng balayo. Layas!
1: Libiyat si Junjun ngapon sa kasakit o kahadlo. Wala siya'y kidalan gawas sa iyong kauganyan. Bangkod laon na tingali sa gawas sa ilang balay at dunay lugar na magdawag kanina. Apan ang ulan sa gawas daw nagsimbolo sa kasakit ng iyong gibat. Ang matagtulo sa ulan murag luha ang adukay na niyang gitago. Sa sulot sa balay, nagpabilin si Mando na puno sa garbo o kasuko. Wala niya makita na sa matang puno ng iyang gisulti, hinahinan niyang ipataw ang kasing-kasing sa iyang anak. Ubusay ang mga puno ng atong gisulti tungod sa kasuko. Mahimong samad at dili ng kiyot maayon.

0: Sagamay notebook nga basa sa ulan, dito nasulat ang mga pulong nga dugay nang gustong isulti ni Junjun. Dili kalagot, dili kasuko, kung dili gugma. Gugma sa anak nga bisan permeng gisakitan, nangandoy kihapon nga dawaton sa iyang amahan. Ugi adtong higayuna, nabungkag ang kasing-kasing ni Mandok. Nasabtan niya nga ang pinakagrabing sayop, dili ang pagkalahi sa iyang anak, kundili ang iyang kapakyasan sa paghigugma ni ini.
1: Ginoo, ibalik ang akong anak! Ibalik si Junjun! Ako nalay kuhaa! Ako na lang!
2: Vitron! Subok na!
3: Margarita, Mendoza Garcia, Barangay Mati, Cagua et Sorga del Sur. Ako nakuanan sa Vitron Syrup, nakatry na gayog ko, kanyang kay ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya, kuya, kusog na mukaon niya. Makatong na siya, kamay na siya mukaon.
4: Okay.
3: Abtik na siya muli ho. Mayo na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
2: Vitron Syrup, Multivitamins Plus Iron.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpagrenew sa inyong mga lisensya. Alang na doon sa mga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkundaga, pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato ng mga groceries. Nara usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o ginusab ang G&D Sari-Sari Store. Naalag din niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store, gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services!
7: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo. Agora!

0: Hawak ko ang gabi. Uy, nga naman ni akong kumpare nga gwardya. Mura magwa mahimutang siyang bagong uniforme. Akong doolon. Pare Junmar, nga naman ka nga mura man ka ugwa ko yun sa imuhang uniforme sa security guard.
1: Maulagi pre, giyon sa kaan ni pagkatahi. Nga hugot man kaayo. Napay karhunis. Nga purti pang luaga. Usao man ako ani pag-duty karun.
0: Sus, karara na yung problema. Agto patahi pre sa QYM Tailoring. Nga na mahimutang sa ground floor sa Arias Regado Building sa Barangay Utso, Tuburan, Cebu. Og dili lang uniform sa security guard ang ilahang tahion. Mutahi isab sila sa teacher's uniform, school uniform, nautical uniform, office uniform, basketball uniform, banner o guban pa.
1: Uy, mau ba? Pre, Jeriel, yaan ta una kadiha. Adto na ko.
0: Oh, asa maka pre Junmar?
1: Adto na ko sa QYM Tailoring kay Basin. Masiradaan na ko.
0: Ang QYM Tailoring naggama sa inyong mga nagkalain-laing uniform nga gawas nga nindot. Ug ligon very affordable pa. Abli na kini sila karon gikan sa Alacity sa buntag hangtod sa Alacity sa gabi sa tanang adlaw. Pagita alang si Ma'am Gracia, mutahi usab sila og mga fully sublimation nga tanang klase sa uniforme. Ang QYM Tailoring gipadag-iya og rimala ni Elizar Novicio og ni Ma'am Grace Bacalso.
2: Said Testimonies. Said Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa said marketing products.
3: Pero kung nanina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong iro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kaayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag-76.
2: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni.

0: 101.1 BT Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligun sa imong immune system.
2: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
1: List for life.
3: Tadayloy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagini may butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym? Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog.
6: Nakoy, sis, dili sa liog. Ako dyan siyang gipukusan o ginom o third tanyawan kapsul. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktable dyan ang third tanyawan kapsul. Norvin Fuentes, 37, sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, Iti.
5: Basta bukol-bukol, isaid panyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Said Marketing Incorporated.
7: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with four double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
8: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikabutangan.
9: Bugas-bugas, ug katul-katul,
10: DTX 500 na!
9: DTX 500,
10: aduna kini antimicrobial properties
9: nga makatabang sa pagkuha
10: o pag-ayos sa bugas-bugas,
9: ug katul-katul,
10: DTX 500,
11: mabalik sa pinatabulong ng butike sa inyong lugar.
12: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebago 2.
0: Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3 ka mga distrito. Consolation Prizes: 10,925 bags sa 5 ka kilong bugas humay, cash pabuenas. 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes: 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes: 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat og kita-kits mga kakooperatiba sa Beko 2.
12: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
13: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo. Niya, siyang siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kung yung kuto-kuto, kasi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, sir lah. Nino ka kung kuhan niya plaso, salamat niyo kung ako, kaning herbal oil, ay, matay, positibo ba yun?
12: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
14: A product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butik.
15: 80s and now, the home of real music.
16: 98.1 ET Radio.

0: City, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa Mua, labina sa Kumbana, nga na-stroke na siya, di na siya katindo, binadili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
1: Betron, subuk na!
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: The Best Buy mo ang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imuang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
4: Dog Dreads Vinegar.
3: Gihi mo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat, tara na, ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
5: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
6: Kasi nga lang na to, ma'am?
7: Monchita Fortis.
6: Usa Monchita?
7: Monching.
6: Monching yung mga Mamansay ni Tangas kay Midri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa muna nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
7: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
6: Kasi una kapuyon day ka?
7: Oo, kapuyon ko.
6: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
7: Okay na. Dili na ko ka po yun. Abtik na akong lawas.
6: Tawhay na rin mo lawas day, ma'am.
7: Tawhay na.
6: Ah, sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Monching?
7: Monching.
2: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
8: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500. Katamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mabalit sa mga butika.
9: 90s, 80s, and now the home of real music.
10: 98.1 BT Radio.
11: Sunday mornings were your favorite.

0: rest in peace.
1: 90.1 BT Radio.
2: Hello, sir.
3: Yes, sir.
2: Oh, madungog ko ni mo?
3: Oo. Nga, wala man ko ka-open sa radio, sir. Okay ra na, sir?
2: Okay ra kay. Ako ra man ang ikuan, i-record naman ni namo.
3: Ah, i-record, oo. Oh.
2: Oh.
3: Kanang gapasalamat, Diyo ko, sir, nga.
2: Ah, kisay ngala na to, gani?
3: Althea Reyes, sir.
2: Ah, unsa man, ma'am o sir?
3: Transgender.
2: Ah, so ma'am na lang. Ma'am na lang.
3: Yes po.
2: Ah, sige ma'am. Ma'am Althea, no ma'am Althea?
3: Opo.
2: Asa ganin nyo ha ma'am sa Baez?
3: Sa Looc, sir. Sa Looc.
2: Ah, Barangay Looc na siya? Barangay Looc o Sitio
3: Looc? Barangay Looc na siya na eh. O Barangay Looc, Sitio Looc.
2: Ah. Ha?
3: Barangay Looc.
2: Ah, Barangay Looc, Baez. So, unsa man?
3: Ah, Barangay Looc, Sitio Kanaway kay Juan Manggod nang utana ra ko sa kadi manggugot taga diriser ka nang
2: ah, okay,
3: na
2: okay.
3: Na uya brother ba.
2: Wow, sana all. Okay. So, sa una, unsa man tay gibatsyag nimo di ay, ma'am?
3: Akong gibatsyag jud sir sa tinuod lang. Kuan nagdut nag kuan jud akong tiyan murag gasakit akong tiyan dayon. Gasakit jud akong tiyan dayon. Sige ko pan kuan kanang kalibanga ko dayon na may nag-ingon na ako ang inaan sa ko ang uyab nga i-try ng hagunay capsule nga mo man na ginainom po niya then na-try po kuan na sir munang nang sa tawagan niya munang okay po siya sa kuan sa panglawas
2: kaya nga noon sa mga ito yung ibatyag ni mo itong una.
3: Kanang kapoy ako, kapoy jud kay akong lawas sir, lalo na kung gikan ko sa trabaho, kapoy kay akong lawas nga. Mura ko kanang mura ko gasukan na ko ato. Nga naga kalibanga ko, nga nabang nagkuan ko ba kanang nagkalibang kog dugo ba?
2: Ah, nagkalibang kag dugo.
3: Mm,
2: yan, nagpa-check up ka na. Nagpa-check up ka na, nagkalibang kag dugo, wala.
3: Wala siya ko kapa-check up, sir. Kaya nangyay man sila na ko, operahan ko no ko nga. Wala ba ako'y part-time taon po kay, panang wala tayo financial po taon po lang sa financial ba
2: moto, niya. Moto nga nahadlo ka. Nahadlo ka nga, mga doktor. So, ang imong giinom?
3: Ang hagunay capsule, sir.
2: O, so, ning sulay kag inom sa hagunay capsule kay ang giinom
3: sulay
2: sa...
3: Ko, but, nipalit sa ako sir og duha ka buok kung mo try nang nisulay ko og maayo ba ko manabang okay ba akong kaku akong lawas then pag CR na ako mura mag tulo-tulo na lang ang dugo mo na.

0: Ngayon ko, sige mo, palit na jeep ko, ano yung daggan mo, nipayat na ko, tag-unom, tag-pito.
1: Unya karon, sukat pag-inom ni mo, sir, na ulian dyan ka na imong ibatyag?
0: Oo. Oo, sir, yan. Ganiya, guys, sir, niya, ito kong merkado galing, nga. Naman na sila resibo, naman mo ipakuan, sir, niya. Kanang nipalit kay ko ganiya, 5 piraso galing, kay kining kulang po tas budget po taon, kay 14 ba ang usa, sir.
1: Oh, unya, ka-picture niya, ka-picture ka pagkuan. Ga-picture ka.
0: Tawagan niya, naana ko ang resibo, sir, pero mag-picture sa ako, then magkuhan ko sa statement na ako dito, kay ako sang giipon ang mga resibo, then para malay mo, paladon tas.
1: Oh, kay 100,000 ba ya? 100,000 ba yung pa-premium na ito, ma'am?
0: Na ako, sir, diligyan ko magdodwa, sir, nga mo, palit ana, sir, kay kuan, diligyan kayo ang agunay kapso. Mm. Kani akong testimony, diligyan niya siya, ingon nga, kuan, tinuod yun siya. Unang ako sir, nang bahala, sir, nga kuan, umana ako sa'yo, wala ko'y kwarta, mangulos regalik ko kwarta sa akong iksoon, sa akong mama, para na dyan makapalit kuan na ba.
1: Mm. Ah, sige, ane na lang siya, Ma'am Altia, ang imong buhaton, wato ka sa mong opisina diya sa Baez, nakadumdumang ka, no?
0: Ba, asa man ang opisina sa
1: Baez? Naasa may na. Kuan, babaw siya sa may G-Ante at bang sa may Mr. DIY. Oh, at bang sa may Mr. DIY, G-Ante na. So, namin sa second floor, babaw sa G-Ante.
0: Opo.
1: So, wato ka dito kay... Para, ugma na lang, para tagaan puti ka o okay ba ni mo, tagaan ka na mo o bugas.
0: Oh, salamat sir, thank you kayo sir. Kaya kaning karon sir, akong oya, akong guan sir, wala dito tayo panagat ron sir. Kaya kanang kabalun, de karos balita ron sir. Kaya tungod aning na kaning atanol na ay guan kaning mga isda town. Kaya ako ba yung uya ba yung mananagat ba yung sir? Nga ako kung
1: may noon kay
0: papapod, mara ko tayo panginabuhi ba?
1: Amo deng na-appeal kanyang kadagat. Sige, salamat kayo Ma'am Altia ha. Adto lang ka dito ugma sa kuan Baez.
0: Unsa oras sa ako maadto sir?
1: Mga alauna lang siguro ana, alauna sa hapon.
0: Diri asa Baez ka nang sa paingon og satellite sir?
1: Oh, basta kay wala may laing Mr. DIY siguro diha sa Baez. Mr. DIY sa atbang ana na ay G-Ante. Sa atbang sa G-Ante, sa G-Ante sa second floor na diha among opisina.
0: Opo. Anara ka diha, sir?
1: Wala na ako diri San Carlos pero naman mi diha in charge diha.
0: Nga unsa man akong kwan dito sir ka nang unsa man ka nang itestimonyin pag balik,
1: dili,
0: sir?
1: Dili na ka. Pagdala lang dito ID. Pakita lang mo yung ID dito. Ingaw lang ikaw itong...
0: Pero ang akong ID, sir, kuan baya ba true name is Junior baya, sir? Dili baya yung na...
1: Okay na na. Huwag problema. Junior, dahi ka?
0: Oo, Junior ko, sir.
1: Huwag problema na. Huwag problema.
0: Adala ko sa mga transgender, sir, ka ng mga Junior manggood.
1: Sige, salamat,
0: sir,
1: kes.
0: Sir, mga nyo kung sir, baka wala man dyan ko'y pang kuan, sir, ka ng pang... maintenance sa gunoy capsule ba ka ng mangyong takunta sir nga hindi na dyan ko mawala sir ka ng mga ayota ko ba.
1: sige lang pangayay lang dito kaya ako lang tiksan ng in-charge dito para makawan makainumpog ka.
0: Sige sir, salamat to guys sir.
1: Sige
0: kaning kuhaan na testimonya sir diri dyan siya yung nga kuhaan wala ba tinuod dyan siya manang kanang sa naminaw sa karon kanang sa naminaw karon diri dyan siya yung baka kung diri ko ni siya yung nga gibayran ko ako dyan mismo nga nitawag kay nang
1: okay, di man ta kailag yun
0: no dyan ako dyan nitawag mo nang galantaw kapila na dyan ko na roam dyan sa number nga mingi akong uyag nga na kay dali nga kaduha man yung balik ko nga usay malimot man kung kung man kuhaan na kaya naputay sakit nga lintanan po dang dali naman kayo mag-discuss ang radyo mo ng God Apik siya ko ganiya dyan dahil pagpangaduwa mo na nakupya na ako dugay na dyan ako matawag po dani dyan sir kay mo dyan na akong nakaayong sa akong gibati good dagan na ba kung gipanginom dyan tambal sir tinuod dyan na sir.
1: Sige Ma'am Altia at tulang ka dito mga launa, salamat kayo ma'am ha.
0: Sige sir, salamat po kayo. Sige nga lang dali mo sir.
1: Si Mama Rusty ni Mama Rusty.
0: Mama Rusty. Salamat kayo Mama Rusty.
1: Sige ma'am, thank you.
0: Sige, dyan may paminaon na yung anak sir. Nadyan may, mo dyan ang paminaon ka na lulumasyong, mga unsa na diyan. Nadyan na, kauban po na sa lulumasyong sir.
1: Kauban na sila.
0: Kauban asa pero wala ko kasulianan lulumasyon kana jun imong hagone capsule bisan pag kanang mag wala jud ko kanang resibo sa hagone capsule sir nga nipalit ko sir.
1: Oh, sige sige, salamat kayo.
0: Thank you jud kayo sir.
1: Bye-bye. Oo.
0: Salamat.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dahalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And listen.

0: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghanan na ni kalinog, dili mabantayan o masayran lang gamit ang instrumento nga seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kininatong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa, samtang nahitabo o pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton na aron mahimong andam kong linog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangkuban sa tubig, pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagag o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang o kupot hangtod maundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naatas sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o gabiso sa lokal nga otoridad. Kininga pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ugnabugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
1: And now, back

0: alas 5:45 na. Pagayon sa pagpaminaw sa DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad, walay diskriminasyon, bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat, pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay, pag-access. Pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277, usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon o pagsalig sa kaugalingon sa mga tao nga adunay mga kakulangan ug ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an ug alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, political ug civil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality and time humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: Ang dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.

0: Lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan.
2: And now, back to

Balita sa Ulat Bayan. Mga kaganapan ngayon sa Senado, tutukan. Sino-sino mga kongresista ang magsisilbing prosecutors kapag isinigawa na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado? Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inilabas na ang dalawang executive order para sa pagpapabilis ng serbisyo ng gobyerno at pagpapaigting ng pakikipagtulungan ng bansa sa developing countries. Meralco, inanunsyo na ang pawasingil sa kuryente ngayong buwan kung magkano alamin. At Silipin, ang makulay na selebrasyon na...

0: Farms Mau Aplaska. Wala silang natatanggap na koordinasyon mula sa National Bureau of Investigation o sa Philippine National Police kaugnay ng umano'y pag-aresto sa senador. Itinanggi rin niya na nakalockdown ng Senate compound. Pero pagtitiyak ni Aplaska, hindi nila uulitin na mangyari ang insidente noong Lunes kung saan nagkaroon ng habulan sa pagitan ni De La Rosa at ng mga ahente ng NBI. Ang iba pang detalye tungkol dito, iulat namin maya-maya lamang. Samantala, nilinaw ng Malacanang na wala pa sa isip ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang muling pagsali sa International Criminal Court. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
1: Muling nabuhay ang usapin ng muling pagsali ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Kasunod yan ang mga diskusyon hinggil sa posibleng pagpapatupad ng ICC arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa na dating hepe ng Philippine National Police noong panahon ng drug war ng nakaraang administrasyon, bagay na nilinaw ng Malacanang. Sa kasalukuyan, hindi pa pinag-iisipan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang muling pagsali ng Pilipinas sa ICC. Pero hindi umano nito tuluyang isinasara ang posibilidad ng pagtalakay dito sa hinaharap.
2: Ang huli naming pag-uusap ng Pangulo, medyo matagal-tagal na po, sa ngayon ay hindi ko pa po ito muling na itatanong. Ang huli niya pong sinabi ay hindi pa po magre-rejoin. So kung kinakailangan po sigurong aralin sa mga susunod ng araw, ay hindi naman po sarado ang Pangulo dyan. But sa ngayon, ang huli naming pag-uusap ay hindi pa po magre-rejoin.
1: Una nang iginiit ng palasyo na kahit hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas, nananatili pa rin umiiral ang Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Matatanda ang opisyal na kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Matapos magsagawa ng paunang investigasyon ng ICC kaugnay ng kampanya kontra illegal na droga ng kanyang gobyerno. Punto pa ng Malacanang, hindi naman kailangang magkagulo sa pagpapaabot ng suporta sa senador.
2: Galit. Kapag ka po ba, if ever, mag-implement ng valid warrant of arrest or pagpapatupad ng utos ng isang korte, dapat po ba na ang mga Duterte at mga supporter ni Senator Bato ay maghasik at magalit sa gobyerno? Hindi po ba dapat tayong lahat, kahit anong kulay natin, ay dapat na tumutupad sa batas at pinapatupad ang batas? So hindi po kinakailangan magkagulo.
1: Sa usapin naman ng impeachment laban kay VP Sara, binigyang diin ng palasyo na accountability ang nais ng pamahalaan.
2: So kung sabihin na the palace is for the holding of the trial, ganito po ang gagawin natin. Alam po natin, since the time na nagpaumpisa ang Pangulong magpaimbestiga sa flood control mess, ang sabi niya, managot ang lahat na managot. So hindi naman po pwede maging exemption, no? Or ma-exempt itong impeachment trial. Dahil kung may dapat na mapanagot, ay dapat na managot.
1: Umapila na rin

0: Agus.
1: Kenneth, pasyente. Para sa Pambansang TV, sa Bago, Pilipinas.
2: Ang administrasyon ay patas at sumusunod sa batas. Yan ang tugon ng Malacanang matapos magpasalamat si Senador Ronald Bato de la Rosa sa pahayag ng palasyo na bukas ang gobyerno na magbigay ng proteksyon para sa senador. Ayon kay Palace Press Officer at TCO Undersecretary Claire Castro, hindi ipagkakait ng pamahalaan ng anumang tulong sa sinumang Pilipinong nangangailangan. Anuman anya ang kulay sa politika, laging kapakanan ng taong bayan ang dapat unahin at hindi ang pansariling interes. Matatanda ang humingi ng tulong si De La Rosa kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na huwag siyang isuko sa International Criminal Court matapos itong mag-issue ng arrest warrant laban sa senador dahil sa muna'y pagiging co-perpetrator sa war on drugs ng panahon ng Duterte administration. Binawi na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang inihaing subpoena para kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Isang araw ito bago ang nakatakdasan na niya ang pagharap sa Major Crimes Investigation Unit ng CIDG sa Campo Crame. Ito'y para magsumite ng sworn affidavit, mga dokumento at magbigay ng mga impormasyon kaugnay sa umano'y extrajudicial killings na naganap noong siya pa ang Police City Director at Regional Director sa Davao. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, respeto ito sa pagsasailalim ng Senado kay Bato sa protective custody matapos maglabas ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa senador.
3: Iginiit ng Justice Department na nasa batas na maaari umanong isuko ng Pilipinas ang isang individual sa International Criminal Court. Samantala, kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nakapagpalit na ng bagong lead counsel. Yan ang ulat ni RR Tubisig.
4: Muling iginiit ng Department of Justice na maaari umanong isuko ng Pilipinas sa isang international court ang isang individual ayon sa Republic Act 9851. Paglilinaw ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na nanatili ang posisyon ng kagawaran na walang batas na humahadlang sa gobyerno na makipag-ugnayan sa anumang korte sa ibang bansa. Ang RA 9851 ay ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ito ang batas na ginamit ng pamahalaan sa pag-arrest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Section 17 ng batas, nakasaad na maaaring isuko ng mga otoridad sa isang international court ang Pilipinong sangkot sa crimes against humanity. Samantala, sa isang text message, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na siya ay kikilos lang kung may hawak na siyang legal na dokumento. Ang hawak umano kasing papel ni dating Senador Antonio Trillanes ay mula sa International Criminal Court, ang korte kung saan nag-withdraw na ang Pilipinas. Kaya anya, wala na itong visa sa Pilipinas. Irerespeto niya lang daw ito kung ito ay galing na sa Interpol. Pero nauna nang sinabi ni Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel ng ICC, na hindi kailangan ng anumang domestic paper para ipatupad ang warrant of arrest kay Senador Bato de la Rosa. Ito rin ang posisyon ng ICC dahil nangyari ang mga umano'y extrajudicial killings noong miyembro pa ang Pilipinas ng Rome Statute. Samantala, sinabi rin ni Attorney Melvin Matibag na handa silang iserve ang warrant of arrest kay De La Rosa anumang oras. Pinayagan na rin ng ICC ang request ni Nicholas Kaufman na magbitiw bilang abogado ni Duterte. Ang British lawyer na si Peter Haynes ang magiging bagong lead counsel ni Duterte. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Pasilipin naman natin ngayon ang mga kaganapan sa labas ng Senado. Live ngayon doon si RR Tubise. RR, kamusta dyan ngayon?
5: Dayan, nandito nga tayo sa labas ng Senado kung saan mahigpit ang seguridad dahil halos isang libong kawani ng Philippine National Police ang nakadeploy. Kasunod dito ng mga ugong-ugong na ngayon na aarestuhin si Senador Bato de la Rosa ng NBI. Sa aking kanan, makikita natin na nandito yung mga pulis, binabantayan nila ang mga relayista para hindi makapasok dito sa Senado. Na ayan yung mga relayista na ayan yung mga nananawagan para ipakulong si Senator Bato de la Rosa, pati na yung ipinapanawagan din nila ang pagpapakulong kay ang pagpapakulong

0: desisyon ng Korte Suprema kung pagbibigyan yung kanyang panalangin na TRO para hindi siya ipakulong o isuko sa International Criminal Court. At sa ngayon, mahigit nga, ulitin lang natin, mahigit 1,000 polis mula Northern, Southern, Eastern District ng NCRPO ang nakadloy sa labas ng Senado. Sa ngayon, seguridad, safe pa rin yung mga tao na pa namang naiuula sugatan o mga pagkakagulo. Dayan?
1: Maraming salamat sa update, RR Tubise. Habang inaabangan ng publiko ang susunod na kaganapan sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, kanya-kanya rin ang pananaw at opinyon ng taong bayan hinggil dito. Alamin ang POV ni Juan sa ulat ni Sheila Natividad.
2: Nasa Senado na ang susunod na yugto ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Habang hinihintay ng publiko ang magiging direksyon ng proseso, sari-sari rin ang pananaw at tanong ng mga Pilipino tungkol sa nakaambang impeachment trial. Para kay Father Robert Reyes, mahalagang pairali ng mga mambabatas ang pagiging patas at huwag hayaang manaigang politika sa pagdedesisyon sa impeachment ng bise.
3: Kasi nga, ang accusation sa kanya ay abuse of confidential funds. Ayan po yung gusto namin malaman. Ano ba talaga? Bakit talaga merong tinatawag ng betrayal of public trust, abuse of authority, unexplained wealth, at yung waste of people's money, waste of opportunity.
2: Dagdag pa ni Father Robert,
3: si Sara kailangan managot kayo kasi ang daming lumabas eh. Kapag hindi po naging matino ang paglilitis kay Sara Duterte sa Senado, madadagdagan ang galit ng taong bayan.
2: May ilan namang nanawagan na gawing mas malinaw at bukas sa publiko ang pagdinig para mas maunawaan ng taong bayan ang mga ebidensya at proseso na kakaharapin ng pangalawang pangulo, katulad na lamang ng vendor na si Nanay Gloria at housewife na si Maria.
4: Ang akin lamang kung ano yung mga gap, malaki man o maliit, nadadala sa pag-uusapan, maging patas lamang dahil nangangailangan din kami ng tulong.
5: Sana nga po managot yung mga taong may sala sa mga pera na yan na ginagastos nila na walang pakundangan. Sana naman, maging patas sila sa paghusga sa kung sino man ang may sala.
2: Kaisa naman si Jasper sa hiling ni Nanay Gloria at Maria, maging makatarungan at nararapat ang pag-aksyon sa oras na maipasa na sa Senado ang Articles of Impeachment ng Bise.
6: Sana maging pantay yung maging pag-ano nila kay Sara Duterte, na sana maging successful. Sana maging pantay at maging practical sila sa gagawin nilang plano.
2: Matatanda ang noong May 11, bumoto ang mga miyembro ng House of Representatives para i-impeach si Vice President Duterte sa pangalawang pagkakataon, kung saan 257 ang in favor, 25 ang against, habang 9 naman ang abstain. Kabilang sa mga iniuugnay sa impeachment na paratang ang umano'y misuse of confidential funds, unexplained wealth at iba pang isyung may kaugnayan sa public trust. Dahil dito, ang Senado na ang magsisilbing impeachment court na tatalakay sa kaso habang inaasahan ang magiging paglilinaw sa mga susunod na hakbang ng proseso. Bukod sa mensahe sa mga mambabatas, nais ding malaman ng sambayanan kung ano ang magiging basihan ng hatol ng Senado at kung paano masisiguro na magiging patas ang impeachment proceedings. Umaasa naman ng marami na magiging malinaw, patas at makatarungan ang magiging pag-usad ng impeachment trial para rin sa kapakanan ng sambayanan. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: Sa iba pang balita, nasa Office of the Ombudsman na ang Partial Committee Report ng Senate Blue Ribbon

0: Committee kaugnay ng investigasyon sa issue ng flood control projects. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
1: Kinumpirma ng Office of the Ombudsman na natanggap na nito ang partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee mula sa opisina ni Senator Ping Lacson kaugnay ng investigasyon ng committee sa isyu ng flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, ibabahagi ito sa mga grupong nakatoka sa iba't ibang kaso ng flood control para sa kanilang pagsusuri at magamit kung kinakailangan. Patuloy naman ang investigasyon at paghabol ng Office of the Ombudsman sa mga sangkot sa maanmalyang flood control projects sa bansa. Siniguro naman ni Lacson sa publiko na hindi masasayang mga naging findings ng Senate Blue Ribbon Committee kahit may pagbabago ng literato ng Senado. Ayon kay Lacson, nakatulong ang komite sa ilalim ng pamumuno niya sa preliminary investigation ng Department of Justice at Office of the Ombudsman. Ayon niya, ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng testimonial at documentary evidence. Sa kasalukuyan, hindi pa sapat ang bilang ng mga nakapirmang mga senador dito para ito ay matalakay sa plenaryo. Bukod kay Lacson, lumagda dito sina dating Senate President Tito Soto III, Senator Erwin Tulpo, Risa Hontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan at Raffy Tulpo. Una nang naibahagi ni Lacson ang nilalaman nito sa pamamagitan ng Chairman's Progress Report. Bago pa ang naging pagbabago sa liderato ng Senado, sinabi ni Lacson na magpapatuloy ang investigasyon ng komite.
2: We will scrutinize matters that need further scrutiny. Una, mas malalim at mabusising investigasyon hinggil sa usapin ng allocables at leadership fund. Pagtunan ng pansin ng komite ang mga opisyal na dokumentong ating nakalap mula sa DPWH. Kabilang dito ang mga sulat galing sa mga mababatas.
1: Sa naging privilege speech ni Lacson, sinabi niyang reincarnation ng flood control scandal ng PDAX scam. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
3: Samantala, posibleng makaranas ng ashfall ang ilang bahagi ng Legazpi City at Santo Domingo dahil sa patuloy na aktibidad ng bulkan Mayon. Mahigpit ding itinatutupad ang pagbabawal sa pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Yan ang ulat ni Paul Happy ng Radyo Pilipinas, Albay.
4: Muling nagbuga ng makapal na ash plume ang lava collapse pyroclastic density current na naitala sa bahagi ng Miisigali ng Bulkang Mayon sa Albay kaninang alas 11:22 ng umaga. Ayon sa FIVOX, bunsod ito ng patuloy na pagdaloy ng lava sa bulkan na nagiging sanhi na pagguho at pagbuo ng PDC. Patay sa FIVOX Mayon Volcano Observatory, mas maliit ang naturang ash plume kumpara sa naitala noong May 2.
5: So, nagkaroon po tayo ng around 3 kilometers po na run out dito sa Miisi. So, 3 kilometers po yung inabot niya mula po na sa, kung susukatin po mula sa crater. At nag-form po ito ng ash plume na umabot din po sa 4,000 meters o 4 kilometers po from mean sea level.
4: Dahil naman sa mahinang ihip ng hangin sa itaas ng bulkan, posibleng makaranas ng ashfall ang ilang bahagi ng Legazpi City at Santo Domingo. Kaya naman ang pamahalaan, patuloy na binomonitor ang sitwasyon upang agad na maabisuhan ng mga residente sakaling lumala ang aktibidad ng bulkan. Ang Daraga MDRRMO nga, agad na nakipag-ugnayan sa mga barangay na sakop ng Mayon Unit upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente rito. Mahigpit na pinapatupad ang pagbabawal sa pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone.
6: As of now, negative ang LGU Daraga for ashfall as per report ng aming monitoring team. So, continuous ang coordination with the barangay DRM committees headed by their punong barangays para sa alertness ng kanilang residents doon sa Mayon Unit.
4: Muli namang pinaalalahanan ng FIVOX sa publiko na manatiling handa sa posibleng panganib na dulot ng patuloy na pagdaloy ng lava at pagbuo ng pyroclastic density current o PDC. Sa ngayon, nananatiling mahigpit ang pagbabantay ng mga otoridad kasabay ng panawagan ng lahat na manatiling alerto at sumunod sa mga inilalabas na abiso. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Paul Happin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mahigpit na binabantayan ng mga otoridad sa Albay ang pagpapatupad ng price freeze sa harap ng umiirag na state of calamity sa ilang bayan. Activated na rin ang Local Price Coordinating Council ng LGU sa Albay. Yan ang ulat ni Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay.
7: Para sa tricycle driver na si Kuya Bernard, malaking kagaanan sa araw-araw nilang gastusin ang ipinatutupad na price freeze sa mga pangunahing bilihin sa ilang bahagi ng Albay.
8: Panahon ng crisis natin ngayon, kailangan talaga na kahit papano mas mura man lang ang mga bilihin. Kaya kung ganyan ang mangyayari, medyo makakagian-gian po sa amin. Lalo na sa amin ang mga para-tricycle.
7: Si Kuya Jules naman, positibo na malalampasan ang problemang dinaranas nila dahil sa mahal na presyo ng langis at pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Ito'y sa tulong na rin ng mga programa at proyekto ng pamahalaan para sa kanilang mga magsasaka.
9: Laban lang tayo mga farmers hanggat kaya natin kakaroon. Dan crisis niyo, dan lang yan din habang buhay. Hanggat may sumusuporto sa atin na gobyerno, makakaroon tayo niyan.
7: Isa ang bayan ng Daraga kung saan nakatira sina Kuya Bernard at Kuya Jules sa mga nagdeklara ng state of calamity dahil sa muling pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Nasa ilalim din ng state of calamity ang mga lungsod ng Tabaco, Legazpi at Ligao. Gayun din ang mga bayan ng Kamalig, Malilipot, Santo Domingo at Ginubatan. Dahil dyan, epektibo na ang price freeze sa mga naturang bayan at lungsod sa lalawigan. Ibig sabihin, bawal magtaas ng presyo sa mga pangunahing bilihin ang mga negosyante sa loob ng 60 araw.
10: Ito po ay makakatulong dahil ang ibig sabihin po lang namin ito na yung calamity hindi po masasamantala. Yung price and supply situation natin sa isang lugar na nandun na nga yung state of calamity ay mayroon pang nagsasamantalang mga negosyante.
7: Babala ng DTI Albay, 5,000 piso hanggang 1,000,000 pisong multa at pagkakakulong ang posibleng kaharapin ng mga nahuhuling lalabag sa price freeze. Sa ngayon, naka-activate na ang mga local price coordinating council sa bawat LGU sa Albay upang bantayan ang presyo ng mga bilihin at maiwasan ang pananamantala habang nagpapatuloy ang aktibidad ng bulkang Mayon. Pero paglilinaw ng DTI Albay, hindi lahat ng produkto ay sakop ng kanilang ahensya. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Umalo na sa mahigit 14 milyong piso ang kabuuang pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Ayon kay Department of Agriculture Assistance Secretary at Deputy Spokesperson Joycel Panlilio, nagpaabot na ang DA ng 46 na milyong pisong halaga ng agricultural inputs, gaya ng mga buto, pataba at farm tools. Mahigit 648,000 pisong halaga ng tilapia fingerlings at feeds naman ang inilaan ng BFAR para sa mga mangingisda. Para sa mga nais magsimulang muli, may naalok na zero interest loan ng pamahalaan na may isang taong palugit bago bayaran.
11: Dahil nga po patuloy pa po itong ashfall po sa bulkang Mayon, meron po talagang kahirapan at challenge para po ma-assess po kung ano po talaga yung extent ng damage, lalong-lalo na po doon sa permanent danger zone. So ang ginagawa lang po ng Department of Agriculture ay patuloy po yung pag-monitor po ng mga areas po within po doon sa 7 to 8 kilometer radius po.
3: Inilatag ng Baguio City Disaster Risk and Management Office ang hakbang para tugunan ang posibleng epekto ng Super El Nino sa lungsod. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizal ng PTV Cordillera.
12: Nagtatag ng El Nino Task Force ang Baguio City Disaster Risk and Management Office bilang paghahanda sa posibleng epekto ng inaasahang Super El Nino. Layunin ng task force na palakasin ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para agad na matugunan ang mga posibleng problema kaugnay sa kakulangan ng tubig, pagtaas ng kaso ng heat-related illnesses at banta ng sunog sa lungsod. Kabilang sa hakbang ng task force ang mas pinaigting na information campaign, monitoring sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng tagtuyot at paghahanda ng contingency plans para sa mga residente. Inaasahan naman ang pagsasagawa ng El Nino Summit ngayong buwan kung saan lalahok ang mga residente ng lungsod ng Baguio upang mabigyan ng karagdagang kaalaman sa paghahanda sa banta ng El Nino.
13: I-advise tayo niya, ti residentes tayo, agtipid tayo lahat. Isunga DJ ti Aramidan tayo o summit tayo on May 29. Alaan tayo dagito yung barangays. Inya ti suggestion da in everything. Diya ti Aramid tayo, i-concretize tayo as a plan. But as of for now, ti advice tayo dagito yung residentes, tipid, tipid, tipid.
12: Kasama rin sa El Nino Task Force ang Baguio Water District na siyang pangunahing opisinang magbabantay sa supply ng tubig sa lungsod. Ayon sa tanggapan, posibleng dumanas ang lungsod ng water shortage dahil nasa mataas na lugar ito. Ngunit patuloy namang pinagsisikapan ng tanggapan ang pag-monitor sa supply ng tubig sa lungsod at paghahanap ng mga bagong water sources. Isinasagawa naman ang mga rehabilitasyon at pagsasaayos sa mga reservoir at deep wells sa lungsod para matiyak na nasa mabuting kalagayan ang mga ito. Sinisiguro rin nito na maprotektahan ang mga watershed sa lungsod, kabilang na ang kanilang pagtatalaga sa mga magmomonitor at magbabantay sa mga ito.
14: Agtitinulong tayo nga sangon na giting challenges. No, adaman ti problema. Just let us know. Ibagayo ti problema ito district na agawaan mi, no, anda ti remedyo na. Otherwise, no, talaga awang kaya mi nga iremedyo, i-backup mi na kita water deliveries tayo.
12: Ipinapaalala rin ni Royeca ang kahalagahan ng water conservation, pag-iimbak ng tubig at iba pang paghahanda para malabanan ang matinding epekto ng El Nino. Jezreel Kate Lapizar para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Panahon ang ramdam bukas lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Hindi man umiiral ang hanging silangan o yung easterly wind sa bansa, karaniwan ang mas mainit na panahon sa buwan ng Mayo. Samantala ang low pressure area po na dating bagyong Kaloy ay wala pong direktang epekto sa ating bansa at posibleng mag-dissipate o malusaw yan sa Biyernes o sa Sabado. Samantala nasa 40 mga lugar ang mga nasa danger zone o above 41 degrees Celsius bukas. Karamihan dito ay sa silangan ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa heat index forecast ng PAGASA, kabilang dyan ay posibleng pumalo sa 45 degrees Celsius ang ilang bahagi sa silangan ng Luzon, maging dito rin sa parte ng Tugigaraw City, Isuechague at CLSU Muñoz, Sangli Point, Ambulong at sa Dumangas Iloilo, Giwan Eastern Samar, Depolog at sa ilang parte ng Leyte, posibleng pumalo sa 44 degrees Celsius. Ibig sabihin ng mahigit 41 degrees Celsius na heat index, posibleng makaranas po ng heat exhaustion o heat cramps, lalo na kapag patuloy ang exposure sa direktang init sa labas, posibleng magka-heat stroke. Samantala, base naman sa heat forecast ng mga pangunahing lungsod sa bansa, bukas ng hapon, maglalaro sa 39 to 41 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila. At dyan naman sa parte ng Mactan International Airport, maaaring pumalo sa 42 degrees Celsius. Sa Davao City, Davao del Sur, maaaring umakyat sa 41 degrees Celsius. Kaya paalala po muli para maiwasan ang heat-related illnesses na mga sakit, magbaon ng panangga sa araw at kung maaari ay iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino panapanulungin.
15: Abangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. naglabas ng executive orders para sa pagpapabilis ng serbisyo ng gobyerno at pagpapaigting ng pakikipagtulungan ng bansa sa developing countries.
3: Meralco, inanunsyo na ang bawas singil sa kuryente ngayong buwan ng Mayo.
0: At pulis na nanulak ng isang motorista habang nagmamaneho, sinibak na sa pwesto. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan!
16: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

Ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng Pambansang Pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyamanin ang ating bukas.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng mga abot-kayang serbisyong medikal na hatid ng mga programa ng PhilHealth. Kabilang dyan ang karagdagang libreng dialysis at cancer treatment benefits. Yan ang ulat ni Kenneth Pache.
1: Sa harap ng mga hamong kinaharap ng bansa, hindi kinakaligtaan ng pamahalaan ang usaping pangkalusugan ng mga Pilipino. Malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tiyakin ng abot-kayang serbisyo medikal para sa lahat ng mga nangangailangan. Katunayan, nito lamang Lunes nang bumisita ang Pangulo sa Medical City para silipin ang pagpapatupad ng expanded benefits ng PhilHealth. Kabilang narito ang expanded maternity care packages. Sa ilalim nito, naitaas na sa dating 29,000 pesos mula sa dating 9,750 pesos ang makukuha ng isang normal delivery patient. Kung cesarean naman, maaaring makakuha ng 58 hanggang 62,000 pesos ang pasyente. Kaya para kay Michael na kapapanganak lamang ang may bahay, malaking kabawasan ito sa kanilang gastusin.
2: Malaking tulong siya in a sense na sa ngayon, yung anak ko po as in, yung baby, 7 months and a half weeks, nasa NICU na po siya. So, medyo kailangan ko talaga ng ng malaking halaga. Pero sa tulong ng PhilHealth, na naa-discount naman kami ng na parang nabawas-bawasan po yung aking isipin.
1: Kabilang din sa programa ang Outpatient Emergency Care Benefit na sumasaklaw sa mga minor condition. Dito nakatakda na ang halaga para sa ER fees, diagnostics at mga gamot sa mga accredited na level 1 hanggang level 3 na ospital. Kaya si Melinda na kailangan ng check-up para sa kanyang karamdaman sa puso, tila nabunutan ng tinig.
3: Napakalaking tulong po kasi hindi ko inaasahan na dito sa medical city ay ma-avail ko yung through sa PhilHealth po. Kasi kung sa akin lang, sa amin lang, wala po talaga kaming kakayahan. Pero pasalamat po talaga ako dahil sa PhilHealth po ay na-covered naman po pati yung sa ambulance po namin, sa procedure po ng angiogram, at sa iba pa pong kailangan po dito ay na naman po ng PhilHealth.
1: Wala ring patid ang pagpapatupad ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP sa pangunguna pa rin ng PhilHealth. Katunayan, mahigit 4,000 YAKAP clinics na ang bukas sa buong bansa, kung saan maaaring makakuha ng libreng 20,000 pisong halaga ng maintenance medicine kada taon.
4: Ang YAKAP, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
1: Pasok din sa YAKAP ang basic laboratory tests, pati na ang diagnostic para sa cancer.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
1: Kabilang din sa programa ng PhilHealth ang karagdagang libreng dialysis, gayon din ang mas pinalakas na cancer treatment benefits para hindi matigil ang gamutan ng dahil lang sa gastusin.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Naglabas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng 2 executive order na layong pabilisin ang serbisyo ng pamahalaan at palakasin ang pakikipagtulungan ng bansa sa iba pang developing countries. Sa ilalim ng Executive Order No. 117, ang Department of Social Welfare and Development na lamang ang magiging

0: Unahing kagobran sa pagka-credit ng Social Welfare and Development Organizations na tumatanggap ng tax-deductible donations. Kikilalanin na rin ng Bureau of Internal Revenue ang accreditation ng DSWD para mapabilis ang proseso para sa non-profit organizations. Layunin ng EO na mabawasan ng requirements para sa mga non-stock at non-profit organization na tumutulong sa mga Pilipino. Inilabas din ng Executive Order No. 115 para palakasin ang Technical Cooperation Council of the Philippines. Layunin naman itong palawakin ang technical assistance ng bansa sa iba pang developing nations sa ilalim ng programang Development Philippines. Sa bagong setup, pamumunuan ng Department of Foreign Affairs ang TCCP habang Vice Chair naman ang Department of Economy, Planning and Development. Kabilang din sa konseho ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para tiyaking nakaayon ang mga proyekto sa development goals at foreign policy ng bansa. Pinuri ng ilang eksperto ang mga napagkasunduan ng mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Yan ang ulat ni Cristel Ramirez ng IBC News.
1: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
2: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
1: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
3: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
1: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
4: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
1: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
3: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
1: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
3: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
1: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Cristal Ramirez, IBC News.
5: Good news naman para po sa mga consumer dahil bababa na ang singil sa kuryente ngayong Mayo ayon sa Meralco. Kasabay niyan, ipatutupad na rin ang refund rate. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
6: Magandang balita para sa ating mga kababayan. Maglalaro na lamang sa 14 pesos and 33 centavos kada kilowatt hour ang kabuoang rate para sa isang pangkaraniwang pamilya. Nabawasan ng 1 sentimo kada kilowatt hour ang singil mula sa dating 14 pesos and 34 centavos noong nakaraang buwan. Nakatulong ang mga inisyatiba ng Energy Regulatory Commission o ERC para mapagaan ang epekto ng posibleng mataas na singil dulot pa rin ng tensyon sa gitnang silangan. Paliwanag ng Meralco, pinabilis...

0: malaki rin ang naging ambag ng interventions mula sa ERC sa pagpapababa ng singil.
1: Yung pinakamalaking impact ngayon, yung pinayagan kami ng ERC na i-implement immediately yung isang mechanism sa mga ERC-approved power supply agreements ni Meralco. Ito yung pag-reimburse ng line rental amount from the spot market. Kung hindi natin na-implement kaagad ngayon for this May, ang generation charge sana ay tumaas ng mahigit piso. Pero dahil sa pag-implement kaagad ng line rental adjustment na pinayagan ng ERC, nakasave ng 2 billion pesos ang Meralco consumers, and that 2 billion pesos was absorbed by the generator suppliers of Meralco.
0: Samantala, tumaas naman ang generation charge ng 40 sentimo kada kilowatt hour dahil sa pagmahal ng singil sa wholesale electricity spot market. Kaugnay nito ay makatitikim din ng bahagyang benepisyo ang mga customer sa value-added tax o VAT exemption para sa kuryente mula sa indigenous natural gas. Ayon sa Meralco, ang refund ay magiging isang hiwalay na line item sa bill na may label na actual weighted average tariff o AWAT refund. Hinimok naman ng ERC at ng Meralco ang publiko na patuloy na maging masinop sa paggamit ng kuryente, lalo na ngayong tag-init. Nananawagan din ng pamunuan ng Meralco na i-follow ang kanilang mga legitimate pages at makipag-ugnayan sa hotline para sa tamang gabay at impormasyon. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Nakatakdang taluhan ng 4,000 mga leader at iba pang personalidad mula sa ASEAN ang Manila Tech Summit sa Hulyo. Layon aktibidad na matalakay ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa ekonomiya at industriya ng ASEAN countries. Yan ang ulat ni Gav Villegas.
3: Nakatakdang idaos sa bansa ngayong Hulyo ang Manila Tech Summit na siyang pinakamalaking fintech at digital economy sa bansa. Tinati ang 4,000 global leaders, policymakers, regulators, innovators, investors at technology pioneers mula sa ASEAN at iba pang mga bansa ang inaasahang magtitipon-tipon sa nasabing summit. Ayon sa founding chairperson ng Fintech Alliance PH na si Lito Villanueva, layon ng nasabing summit na patibayin pa ang mahalagang papel ng Pilipinas bilang convening hub para sa digital future ng ASEAN.
4: The world is paying attention to what ASEAN and the Philippines in particular chooses to build next.
3: Para kay Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque, mahalaga ang pagkakaroon ng digital economy sa bansa para mapaganda ang mga negosyo at industriya. Gayun din ang mga micro, small, medium enterprises na mapaganda ang market access, makaakit ng mas maraming namumuhunan at makalikha ng mas marami pang trabaho.
5: Digitalization is the backbone of our trade strategy. Our push for the digital-ready Philippines has already made us attractive for high-tech investments. From hyperscale data centers to green manufacturing, global investors are choosing the Philippines because we are building the infrastructure of tomorrow.
3: Isa rin sa mga prioridad ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN ngayong taon ay ang paglagda sa ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Ayon pa sa kalihim, mabilis na umuusad ang mga negosasyon at inaasahan na posibleng malagdaan ng ASEAN member states ang DEFA pagsapit ng Nobyembre.
5: We want every Filipino to benefit from the opportunities of the digital economy. Not only large companies in Metro Manila, but also MSMEs, startups, farmers, and young entrepreneurs across the region. For us who are already on the higher level of the digital space, let's try to continue to help our MSMEs so they can level up. Because most of them are still hesitant to really use the digital space. So let's continue to mentor them, not just in NCR, but actually all over the country, so they can also level up as quickly as they need to. Because for ASEAN, especially when DEFA is implemented, this will really open now the digital space all across ASEAN.
3: Tatlong free trade agreement ang patuloy rin na tinatrabaho ngayon ng Pilipinas na maisakatuparan. Ito ay ang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng European Union, free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Chile, at free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Sa pamamagitan nito, lalo pang lalawak ang market access ng Pilipinas pagdating sa mga exports o mga iniluluwas nitong mga produkto. Bukod pa sa DEFA. Nakatuon rin ang mga pag-uusapan sa summit sa Agentic AI at Intelligent Automation, Stablecoins at Cross-Border Finance, Seamless Digital Payments, Cybersecurity at Digital Resilience, at Data Governance at Digital Infrastructure. Gab Milde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Nagpapatuloy pa rin ang special payout para sa TNVS drivers na hindi pa nakakakuha ng kanilang ayuda. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
7: Mabilis at maayos. Ganyan inilarawan ng 4 buntis na TNVS at delivery driver na si Sheila Cinco ang proseso ng special payout ng DSWD para sa mga drivers sa San Juan Arena ngayong araw. Galing pa siya sa San Jose del Monte sa Bulacan at isa siya sa mga nakaschedule ngayong araw na tatanggap ng 5,000 pisong cash relief assistance ng pamahalaan para sa mga transport workers. Anya, malaking bagay ang ayudang matatanggap pandagdag ngayong tumataas ang presyo ng mga bilihin.
8: Maganda, tsaka hindi siya hassle. Tapos very hospitable yung mga nag-a-assist. Mabilis yung process, hindi mahirap kumuha ng payout. Very good. Sobrang makakatulong, syempre. 5,000 is 5,000. Pambayad ng bills, ang taas ng Meralco ngayon, di ba?
7: Ayon sa DSWD, mula noong unang araw ng special payout noong Lunes, nasa 15,000 drivers na ang nakatanggap ng ayuda sa iba't ibang payout site sa Metro Manila. Tugon pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang maiiwan sa pagbibigay ng suporta at tulong sa transport sector na lubhang apektado ng kasalukuyang energy emergency sa bansa. Hindi lang panandali ang ayuda ang inihahanda ng gobyerno. Umuusad na rin sa Kongreso ang Kalinga Bill. Sa pagharap ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa House Lead Committee, binigyang diin niya ang kahalagahan na mapag-isa at i-link ang mga database ng gobyerno gaya ng PhilSys at Community-Based Monitoring System o CBMS upang mas mapabilis ang pamamahagi ng ayuda sa mga susunod na economic shock.
9: The mechanisms or the groundwork is already there. CBMS is a law. We just have to maximize it.
7: Sa pamamagitan ng proposed framework na ito, maaalis na ang proseso ng mano-manong pag-verify sa mga listahan ng benepisyaryo. Ang panukalang ito ay kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan upang patatagin ang crisis response ng gobyerno, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Arestado na ang pulis sa viral video na nanulak sa isang motorista sa Pasig City. Sinabak din agad sa pwesto ang suspect at mahaharap sa mga kasong administratibo at kriminal. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
10: Bumulagta sa kalsada ang motorcycle rider na ito matapos sumemplang ang minamanehong motorsiklo. Pero hindi ito simpleng disgrasya. Sa video na ito, makikita na tila tinulak ng isa pang motorista ang biktima. Ang tumulak, isang pulis, batay sa suot nitong uniforme. Ang nakakaalarma, itinulak na nga, hindi pa tinulungan. Nagtamo ng galos sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Nangyari ang insidente sa bahagi ng C5 Road. Sa salaysay ng biktima, nagalit umano ang pulis na may ranggong staff sergeant matapos siya maunahan sa kalsada. Ang National Capital Region Police Office o NCRPO agad nagsagawa ng hot pursuit operation laban sa pulis na nakatalaga pala sa Regional Mobile Force Battalion ng QCPD. Naaresto na ang suspect at agad na ring sinibak sa pwesto. Bukod sa kasong administratibo, ay maharap din ito sa kasong kriminal. Tiniyak naman ng NCRPO na magsasagawa sila ng masusing investigasyon at magsasampa ng kaukulang kaso laban sa pulis alinsunod sa mga patakaran ng NAPOLCOM at ng... Pilipinas.
2: Nagkakatid ng mas mabilis na biyahe at malaking kita para sa mga magsaka ang bagong Farm to Market Road sa pinakamalayong sityo sa South Cotabato. Yan ang ulat ni Orea Marie Salguera ng Philippine Information Agency, SOCSMJET.
11: Tinatamasa na ng mga residente ng Barangay Palo, Tampakan, South Cotabato ang benepisyo ng bagong 550-meter concrete farm-to-market road na ipinatupad sa ilalim ng Support to Barangay Development Program o SBDP ng Department of the Interior and...

0: Pag-agi din nga dalan. Ang means of transportation sa mga tao diri is kabayo. Basta dito sa sentro sa barangay. 30%, almost 30% sa farm area, agricultural area na mo isari diri sa sulod. O karon nga na siminto, so nabawasan ang dilema sang or kalbaryo sang mga mag-uuma sa pagpagawas.
1: Dahil sa bagong kalsada, mas madali nang nakakapasok ang mga sasakyan direkta sa mga taniman, kaya nababawasan ang gasto sa transportasyon at mas napapabilis ang pagdala ng mga gulay at prutas sa pamilihan.
2: Nya karon kay nanay ang mga kontrakto nga dalan, narag okay na jud kayo ang ilang paglakad padong sa eskwelahan labi na ang katong namuyo sa sityo bong lawaan. Dili na ingon nga mga lubong, dili na ingon nga may stranded pagtungod sa kanang puk na nagbaha na good siya.
1: Kala umaasa naman si Castellanos na magpapatuloy ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga proyektong nagdudulot ng tunay na pag-unlad sa mga liblib na komunidad.
0: The government, continue lang natin yung services, lalo na sa mga parplang barangays.
1: Sa Barangay Palo, ang bagong kalsadang ito ay higit pa sa isang imprastruktura. Ito'y naging daan tungo sa mas ligtas na pagpasok sa paaralan, mas mabilis na paglabas ng mga ani at mas matatag na kabuhayan para sa mga pamilyang umaasa sa pagsasaka. Mula dito sa probinsya ng South Cotabato, para sa Integrated State Media, Aurea Marie Belhera ng Philippine Information Agency, Soxargen.
3: At kaugnay pa rin ng umunay pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa, silipin naman natin ang sitwasyon ngayon sa Villamor Airbase sa Pasay City. Naroon si Elijah Canlas para sa detalye. Elijah?
4: Audrey, nananatiling normal at payapa ang sitwasyon dito sa Villamor Airbase sa Pasay City sa kabila ngayon ng balita tungkol sa posibleng pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa ngayong gabi. Sa ngayon ay wala pang namataang anumang unusual movement o pagdami ng tao sa paligid ng Villamor Airbase. Nasa white alert status o normal na operasyon lamang ang pasilidad ayon sa pinakahuling ulat mula sa loob ng base militar. Dahil dito ay pinabulaanan ang mga spekulasyon sa social media na may naka-standby na eroplano para sa paglipat sa nasabing opisyal. Ang mga ulat na ito ay nag-ugat matapos ilabas ang International Criminal Court o ICC ang warrant of arrest kaugnay sa investigasyon sa war on drugs. Samantala ay nananatili ang senador sa loob ng gusali ng Senado sa Pasay kung saan ito ay nasa ilalim ng protective custody. Ang mga larawan ng mga eroplano na kumakalat online ay sinasabing mula pa sa mga lumang operasyon at hindi sa kasalukuyang sitwasyon. Kaugnay nito ay wala pa rin mga supporter o rallyista na nakikita sa mga gate ng airbase para magpahayag ng anumang simpatya o protesta. Hinimok ang publiko na maging mapanuri sa mga balitang mababasa sa internet upang maiwasan ang paglala ng tensyon. Para sa seguridad ng lahat ay patuloy na nagsasagawa ng routine patrol ang mga security force sa loob at labas ng compound. At Audrey, sa kasalukuyan nga ay wala pang opisyal na kumpirmasyon kung kailan o paano isisilbi ang nasabing warrant sa nasabing otoridad. At hinihintay din natin na nanatili tayo ditong nakabantay sa labas ng Villamor Airbase para nga sa mga pagbabago at sitwasyon na magaganap ngayong gabi. Audrey.
3: Maraming salamat, Elijah Canla.
5: Nananatiling sapat at matatag ang supply ng produktong petrolyo sa bansa na kayang tumagal ng 50 araw. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, walang dapat kabahala ang publiko sa gitna ng tensyon sa Middle East dahil tuloy-tuloy ang importasyon at pag-beef up ng supply sa bansa. Iginit din niyang malaking tulong ang naging pakikipagtulungan ng mga pribadong kumpanya ng langis para mapataas ang national inventory. Tinayak din ng opisyal na walang nararanasang export ban mula sa mga tradisyonal na pinagkukuna ng bansa sa Asia, habang tuloy-tuloy din ang operasyon ng Petron Refinery sa Bataan.
6: Kailangan ho natin tuloy-tuloy yung importation at replenishment. Wala rin naman hong report sa side ng refinery na kinukulang siya ng supply ng crude oil at tuloy-tuloy lang din ho ang kanyang refining activities at napupunan ho yung the rest of the 30% na kailangan ng bansa.
3: Binagsa ng mga turista at mga lokal na manonood ang street dancing competition sa Saulog Tagbilaran 2026. May ilang aktibidad naman ng kapistahan ang ipagpapaliban muna ng lokal na pamahalaan dahil sa epekto ng mataas na presyo ng langis. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
7: Namayagpag ang makukulay na costumes, nagpasiklaban sa choreography at formations, papunggahan ng mga props at paangasan ng kanilang dance routine. Ang 15 dancing contingents para sa street dancing competition ng Saulog Tagbilaran 2026. Dinagsa ito ng mga manonood na hindi iniinda ang siksikan, mapanood lang ang iba't ibang performances na alay sa patron na si San Jose. Kabilang sa mga nanood ang banyagang si Rafi na naninirahan na rin sa Bohol mula pa noong 2010.
8: How's your experience so far of Saulog Festival street dancing?
9: It's fantastic. Yeah, very beautiful, lots of effort, lots of color. Yeah, really
8: what
9: nice.
8: Are the other things that you're looking forward to since you've been living here since 2010?
9: Oh, well, I'm a diver, so it's the sea that I'm here for. Scuba diving with fish.
7: Ayon sa lokal na pamahalaan ng Tagbilaran City, bagamat ipinagpatuloy pa rin nila ang selebrasyon ng kapistahan, ilan sa mga aktibidad ang ipinagpaliban muna dahil na rin sa krisis sa petrolyo.
10: Nay, mga na-reschedule like our Mutya sa Tagbilaran, our Maoy sa Mayo, this will all be rescheduled because of the crisis. So that was what came out from the emergency meeting na to sa atong Crisis Management Committee together with our barangay captains and all the city department heads. We found it better nga i-move na lang or i-reschedule na lang because of the ongoing crisis nga itong gitubang karon.
7: Samantala, nagliwanag ang entablado sa pasiklaban ng dancing contingents sa ritual showdown ng Saulog Tagbilaran 2026. Maliban sa cash prize para sa mga nanalong contingents, makatatanggap din sila ng proyekto para sa kanikiriyang mga barangay mula sa tanggapan ng First District Representative. Mula sa Tagbilaran City ng lalawigan ng Bohol, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Mainit na balita ngayong Biyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
3: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriceta para sa Bayan.
5: At hanggang bukas, ako si Dayan Kerer ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
11: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
12: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 7:15 p.m.
1: 7:15 p.m.
2: Kuya, linom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
3: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
2: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
3: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
2: Ha? Unsa di na aana, kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
2: Hala, ganitot ka na nang gamiton, kuya. Pwede ko ana?
3: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, kanindot ko na nagamiton, kuya. Tagay ko, be.
3: Pagpalit. Available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba, kuya? Sige, ato na ko.
3: Ha? Asa naman ka?
4: Asa pa mo? Palit ako ang Lolo Masyong Coffee.
5: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
6: And now, back

0: Good evening, it's now 7:30 p.m.
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule, mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo tumarn sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: And now, back to

cause my dreams are bursting at the seams.

0: Iyas, maayong gabi yung mga higala. Latos on air na tadiha mga lodza arita. O garita sa kape nga lamian, ang kape nga adunay vitamin C. Inubanan sa atong Amigos Capsule. Yes, mga ka-K5 News of Fam, dyan sa Sikihor, maayong gabi eh. Sa atong mga higala diri sa Tuburan and sa ating mga kabantay na stig sa Kabangkalan. Tara, pakinggan natin ang mga testimonya ha. Unsa kanindot ka epektibo sa Amigos Coffee.
1: Hello.
2: Ah, yes,
1: hello.
2: Ma'am. Kinsa gani ni mong name, ma'am?
1: Sharon Catalan, sir.
2: Sharon Catalan, taga-asa ka, ma'am Sharon?
1: Yes, ako diri sa Lamintak North, Madalien.
2: Okay.

0: Kailan namin Kaknorte. Usa ka sa mga users sa Amigos, ma'am, no?
1: Yes, sir. Usa ko sa mga users, sir.
0: Kailan nakakabuhan na gamit o Amigos Coffee, ma'am?
1: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
0: November last year. So, hapunta ka mag 1 year that came down sa Amigos.
1: Oo. Okay. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain na sakit.
0: Ayay, nagkalain-lain sakit na gano'n.
1: Oo. Dakasi kayo, sir. Diligid siya ka ng, diligid siya makatuhuan kay bata pa kayo kong edad, sir. Dakasi kong sakit.
0: Pinay edad ni mo, ma'am?
1: 20 city, sir. 20 city.
0: Uy, kabata pa ni mo. Kung saan yung mga gipaminaw sa atong, one, ma'am, sa itong kalawasan?
1: Before, sir, una, ni atake gid labi na ni atake katong din ako kabarog October okay. To din ako kabarog niya nagka edema
0: kung sa cause sa mga nung din nakakabarog
1: nagka edema ko nang hupong ako ang pala pa padung sa kong tuhod ng hupong
0: kung saan siya edema ma'am ako yung idea da
1: edema is kanang manghupong sir kanang mutangbok siya
0: ah bali oh dayon dayon din na siya cause sa kidney problem ma'am like that.
1: Mogi na siya sir kay nako history nga na hospital ko dayon na ay na diagnose ang doctor sa ko nga nakoy acute kidney.
0: Ayan, kay
1: mo ang cause.
0: Ako madunggan ma'am basta manghupong murag cause na siya sa kidney problem no.
1: Oo sir. Oo.
0: Dayon moto dayon.
1: Siya, sir. Oo moto siya. Nay nag-introduce na ko na nga coffee.
0: Mhm.
1: Ni try ko na, ni-inom niya. Ni-inom ang tuod ko. Basig isa lang ka sa shay. Wala mong bisa mo, music. Sakit ba mo ito? Ang tanggina na ko. Nag-introduce ako ang nga. Nisamot mo na nga.
0: Pinamay mo ko sa kasya si ning samot siya sakit.
1: Oo, ni mo na siya. Oo, ni sakit siya ba
0: mag-ing. Hatag siya reaksyon.
1: Oo, murag ibaldado ko sa kong lawas ba. Ang ako sa nipalpit kita akong dughan.
0: Okay.
1: Akong kabuhi, murag bisamot. Magrabi kita akong kanang gisingot-singot na ko. Okay, ano man eh, akong diinom ako.
0: Okay, di
1: ko na ni. Oo, di ko na ni Muragwa. Di ko na ni kauyan na ni kape. O sa nagkasing kape ha. O tagingan ko sa katang nag-introduce ako nga. Ipadayin lang na siya. Kay mo na siyang reaction. May ko lang po. Ko mo to. Habang nagpadayon ko for 3 months yung reaction, nakahurot ko mga 5 to 6 boxes. Di-gunta na ko ang kuan ng iyang reaction.
0: Tas-tas
1: na reaksyon siya mong lawa ko, no? Tas-tas kayo siya, sir. Kay tungod kayo, nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit nga gidala sa kalawas.
0: O sa mga sakit yung mga gawas atong ipayanakupong ka?
1: Oo, gawas atong sakit niya ako ang major disease na kidney. Naasan po'y ka ng ulcer.
0: Irregular.
1: Oh. So kad atong nakainom sa kunan at the same time giayo niya nga akong regular ang akong irregular days nga period nagiging regular na siya.
0: So na normal na siya.
1: Na normal na siya taga monthly is ano na talagang consistent na yung monthly period ko menstruation.
0: Mm-hmm. So para ma'am, so wala na kay gipaminaw na okay na kaya sige inom og Amigos 15-in-1 ma'am.
1: Ako kinang nakatabang sa kaning Amigos sir. Oo, ako kasi nakatabang. Gihimugin siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ako nga nagkasakit, nadaghag sakit. Kaya ang sakit mong good word, giligid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares ako, usad ako na nga, proven ako ni nga coping niya sa kabatan akong edad. Nagkakikugan nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa ko'y migraine.
0: Migraine,
1: migraine.
0: Tapos tayo migraine, ma'am. Insumya, usad ka.
1: Oo, oh, kay ka nang na-diagnose ko ato before nga na hospital to, low blood ko. Dapat ipa-blood, ano ko, transfusion.
0: Okay.
1: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kapi ang giinom na ko.
0: So, karon ma'am, normal na katanan, ma'am?
1: Oo,

Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo nang may mapagpakumbabang puso. Hinihiling po namin ang inyong paggabay at karunungan sa pagsisimula ng aming gawain. O Diyos, nawa ay pagpalain mo po ang bawat isa. At pumagitna ka po sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na tutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan niyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus.

0: Presidential Broadcast Service.
1: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: ET Radio.
4: You are now tuned.

0: 101.1 BT Radio.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Namiaoy.

0: pinasikat sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingos din ang mga programa sa nutrisyon o family planning.
1: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, pili ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Ta sana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
0: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Na ay maggamit ng panalipod sa pagmapdos sulod sa hamubo ng panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas ng panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmapdos. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
1: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
0: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon og family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
2: Mayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
0: Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingusgan ang mga programa sa nutrisyon o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
3: Start your day on a

0: Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

Malikas dahil si Almengon. Putang ina! Kung ako ang inyong ibubuto sa eleksyon, lahat ng mga kalsada ninyong sira dyan, simintanong lahat ang mga putang inang yan. Kung ako ang ibubuto ninyo sa eleksyon, lahat ng mga bahay ninyong sira-sira, simintanong lahat ang mga putang inang yan. Kung ako ang inyong ibubuto sa eleksyon, lahat ng mga pangit ninyong mukha, simintanong.

0: Pagulangan sa lungag kumingon.
1: Hila! Loko sa isi! I see a big gorilla! What? Mi I see!
0: Matul pa sa tunga-tunga o siya milili usap.
1: Wow, look! What a big banana! What? Mi I see!
0: Matul sa kamanghuran o siya milili usap.
1: Wow, look! The gorilla is eating the banana!

0: alerto, vivo at matalino, plus mabilis tumangkad, Vitron. Take Vitron. Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
1: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
2: Tatay Lois, lechon manok, lechon bali og liyampo. Lagi na may butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, lechon manok, lechon belly o lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo. Mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
4: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uha.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami inauha.
4: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagkapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
6: DJ patulugin mo.
7: Hawak ko ang beat. Hawak ko ang gabi. Uy, nga naman akong kumpari nga gwardya. Mura magwa mahimutang siya ang bagong uniforme. Akong doolon. Pare Junmar, nga naman ka nga, mura man ka og wakoyon sa imuhang uniforme sa security guard?
8: Maulagi pre, giyon sa kaani pagkatahi, nga hugot man kaayo, napay karhunis, nga purti pang luaga, usawa man ako ani pag-duty karun.
7: Sus, kanara na imong problema? Adto patahi pre sa QYM Tailoring, nga na mahimutang sa ground floor sa Arias Regado Building sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Og dili lang uniform sa security guard ang ilahang tahion. Mutahi sab sila sa teacher's uniform, school uniform, nautical uniform, office uniform, basketball uniform, banner ug uban pa.
8: Uy, mao ba? Pre, Jeriel, yaan ta una kadiha. Adto na ko.
7: Oh, asa man ka pre Junmar?
8: Adto na ko sa QYM Tailoring kay Basin. Masiladaan na ko.
7: Ang QYM Tailoring naggama sa inyohang mga nagkalain-laing uniform nga gawas nga nindot. Uglikon, very affordable pa. Abli na kini sila karon gikan sa Alas City sa buntag hangtod sa Alas City sa gabii sa tanang adlaw. Pagita alang si Ma'am Gracia, mutahi usab sila og mga fully sublimation nga tanang klase sa uniforme. Ang QYM Tailoring ipadag-iya og rimala ni Elizar Novicio og ni Ma'am Grace Bacalso.

0: Dato, ma'am?
1: Monchita Fortis.
0: Usa Monchita?
1: Monching.
0: Oh, mamunching, munching, munching mo angga. Ah. Mamunching ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy capsule. Unsa na siya ka tinuod?
1: Sa Hagunoy capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitog malipong-lipong ko. Nya dili na nya, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ako kapuyon.
0: Kasi una kapuyon dai ka.
1: Oo, oh, kapuyon to.
0: Pero sugat paginom nimo sa original Hagunoy capsule.
1: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
0: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
1: Okay na.
0: Ah, sige, salamat sa tingala nimo sa ma'am, Monching.
1: Monching.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients.

0: PC Autopress, kuna ko ang pasultihon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer, kojic acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka, tunay ka mo gamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap, go this gold, celebrity artista ka.
1: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
2: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat, but Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy schedule. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
3: Kung malikayan ang mga sakit nga hinungdan sa tubig sa baha, ang imong pamilya mamahimong luwas ug andam kanunay. Ang pagbaha tungod sa kusog nga ulan posibleng hinungdan sa daghang mga sakit. Ang pagka-expose sa panit ug samad sa tubig baha, delikado kaayo, ilabi na kun kini aksidenteng mainom. Posible kini nga hinungdan sa mga sakit nga dala sa tubig sama sa cholera, typhoid fever ug leptospirosis. Mahimo usab kini nga hinungdan sa mga sakit nga gitawag og vector-borne disease sama sa dengue o chikungunya. Mga butang nga imong mahimo para malikayan ang mga sakit nga epekto sa pagbaha. Inom o limpyo nga tubig. Siguruha nga ang tubig gikan kini nga pinabukalan o sa imnon. Mahimo nimong idugang ang water purification tablet sa paglimpyo sa tubig sa dili pa imnon o gamiton sa pagluto. Kaon o pagkaon nga hustong pagkaluto. Likayi ang pagkaon sa mga utanon nga wala maluto o wala mahugasi sa hustong pamaagi. Gamita ang kasilyas kung ikaw mupagawas sa imong hugaw o mangihi. Batasana ang paghugas sa imong mga kamot gamit ang limpyo.

0: nga sudlanan nga makatigom og tubig nga posibleng mahimong lugar sa pagpangitlog sa mga lamok. Ayaw pag-ubog sa tubig baha, labi na kung aduna kay samad. Gamit og butas kung kinahanglan ka muubog sa tubig baha. Permanentiha nga limpyo ang palibot aron malikayan ang pagdaghan sa mga langaw, ok-ok og ilaga. Og magpakonsulta sa doktor or sa local nga health office kung may sakit.
1: Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuboran.
2: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
3: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
2: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
3: serpentina, tabang para sa high blood pressure,
2: malunggay, paligon sa imong immune system,
3: tubo, natural energy booster,
2: ginger, panguntra sa inflammation,
3: and of course, Hagunoy Natural Pain Reliver o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
2: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energized everyday,
3: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
2: List for life.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Das bang imo blood sugar? Ato na kay diabetes? Mag DTX 500 ka. DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Samosa, Charantine, gagapo mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, polypeptide. Gapareho

0: efecto sa Insulin GTX 500. Highly recommend sa mga eksperto.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yugo sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manutuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
2: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
5: Start your day on a fantastic note.

0: 98.1 BT Radio.
1: Problemas sa fatty liver? Mang DTX 500. Ang DTX 500 doon na kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mang DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibong magkontak pinaag sa cellphone number 0908 1452 6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Hey, I care for you and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Vitron, subok na.
3: Ako si Gina Pardillo, taga Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak nakagipa testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo maghilak-hilak, baspog na kayo, dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa nakatesting aning Vitron drop, palihog pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
2: Vitron, subok na.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
5: Start your day on a fantastic

0: 89.1 PT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka rin sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamayang adlaw, welcome na usab nining atong pagpanag-uban na po si Mr. Panyawan alang sa paghatag rin sa lugang impormasyon. Kaalam mo kahibalo aron ka lang imong lawas atong malikay sa mga balatian. And of course, minagi sa atong pagtumar kanunay sa atong mga produktong herbal sa SED Marketing. Dako kay digi katabang sa atong mga kalawasan nga kita maulian sa mga balatian. Bueno mga igala, gigsoon alang sa katong mga kaigsoonan na tuloy karon nga doon na pa yung mga ginapanghambin ng mga problema sa lawas. Ang mga produktong herbal sa SED Marketing, andam kaayo nga mutabang kanimo. Ang ato ang SED Panyawan with Mangosteen, no? Ang atong SED Panyawan Plus. Ah, doon na po kita yung SED Panyawan Garlic or with Garlic, lahi o usab na pamatud-an nga klaseng kapsula sa SED Marketing. Gumikan sa gahom sa ahos, banaba o panyawan. Maayo kayo kini nga mutabang alang sa atong mga kalawasan. Doon na po kita yung SED Kogon Herbal Capsule. Ang ato ang kapsula igsuon nga dunay gahom sa Kogon Plants nga napamatud-an nga maayo kaayo alang sa ato ang mga pang-adlaw-adlaw, ilabi na gayud ang pagpahimsog sa ato ang mga kalawasan, no? Pinaagi sa gahom sa Kogon Plant, apil panini ang banaba o ang makabuhay kun panyawan herb. Ubusab na po tayo liniment ang ato ang hapla sigalag igsuon nga tinuod gayud nga maayo ang SED Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma. Ubusab distributed kani sa SED Marketing. Kung ikaw manalita ni Galang Iso na doon na kayo mga problema pa sa lawas, posible ka na nga matabangan sa ato ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Dilipod kalimtan mga Galang Iso na ang atong kape, ang SED Panyawan Coffee Mix, nga nindot kayo gumikan kay ang kunini ang Purple Corn, nga napamatudan nga makatabang sa pagpahimsog sa atong immune system. No, kaning ginatawag na itong maistapol. Napod tayo cinnamon, nga napamatudan nga maayong kayong pag makatabang alang sa itong mga kaisunan na itong taas o sugar level. O ang katamiso ni ini makahatag o alibyo sa ato ang pag-crave sa kape. Ay galagay son. Muna ang bisang pag mga diabetic patients, pwede na nga magkape. Gumikan kay kaning atong kape, galagay son. Purong herbal o usab na pamatuda ang maayo gayon sa kalawasan. Pero mga galagay son, karong adlaw, pag-iisguta na ito kining ginatawag na itong gouty arthritis or gout. Kining gout mga galagay son, o sa kining kamatang sa inflammation, sa or inflammatory arthritis nga nagakos, no, nagahatag og pagpanakit, paghubad sa atong mga joints. Usually mahitabo kini siya sa ato ang dako nga kumagko sa atong mga tiil or lower limbs, no. Ang kasagaran ginhinungdan ning atong ginatawag nga gouty arthritis mga galagisuon kining pag-angko nato og taas nga ginatawag nato uric or kaning makuha na to nga dili maayo nga asido or acid nga gikan na po sa atong mga ginakaon. Kaning atong mga ginatawag na to nga mga joints sa atong mga tiil, mag-form ang uric acid diha ug mga crystals nga imagine na sa mga crystals ng mga hait kisa nga tanan asya ug mo na siya mahitabo nga mag-produce, no, amor siya wisay magtubo diha sa ato ang mga tunga-tunga sa atong mga joints. Hinungdan nga kung ang mga maong matang sa mga crystals magpangka, no, sakit kaayo and then mo nang mag-cause og inflammation or paghubak. Mo nang dapat natong ampingan atong kaugalingon. Kung kita na pamatudan nato nga taas ang ato ang uric level, no, importante nga mag-mindful na kita dayon sa atong mga ginapangkaon. Labi na gayud katong mga taas sa protina nga mga klase nga mga pagkaon, labi na ka ng mga ginatawag nato nga mga red meats, no, pula nga mga karne or baka mga higalay ison kini mga pulahon nga isda. Mo na yung mga makahatag og pagtaas sa atong ginatawag nga uric, hinungdan nga aduna kitay ginatawag nga gouty arthritis or gout. Aron malikayan ang gout, maayo kayo nga magtumar sa ato ang SED Panyawan Garlic. Ang ato ang kapsula nga dunay gahom sa ahos, banaba o panyawan. Pakitaan lang sa mga butika, no? SED Panyawan with Garlic, mao ka na'y mas makatabang sa atong kalawasan. And of course, kung naghubag na gali ang atong mga tiil, dami kayo na haplasan sa SED Liniment Oil. Ang haplas nga dunay gahom nga makatabang sa pag-alibyo sa mga hubag-hubag. Basta produktong herbal sa SED Marketing, tinuloy.

0: Ugset Celebrity Kajik Soap, Ugset Celebrity Beauty Soap, Kasikas sa Panglawas, at ang ilang gyapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6:00 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Senado nagkaroon ng tensyon at putukan matapos tangkaing paspasyon.

0: Headlines. Mangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nilinaw na walang anumang direktibang inilabas para hulihin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Headlines. Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte hawak na ngayon ng Senado. Headlines. Supply ng petroleum products sa Pilipinas nananatiling matatag ayon sa pamahalaan. Headlines. Malacañang walang nababalita na bagong destabilization plot.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, May 14, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nagkaroon ng tensyon kagabi sa Senado matapos pasukin ang armadong grupo ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Tinangka ng armadong grupo na pumasok sa ikalawang palapag ng Senado. Dahil dito, nagpaputok ng warning shot ang mga tauhan ng Senate Office of the Sergeant at Arms upang mapigilan ang mga armadong individual na makapasok sa gusali ayon kay Remulla. Naganap ang insidente bandang alas 7:46 ng gabi. Matapos mapigilan,

0: Patras sa manong mga ito sa likurang bahagi ng gusali at doon nagpaputok ng baril sa ere.
1: We do not have a definite count of how many people tried to enter the building. Number two, there are no casualties. None. No one was hit. No one is wounded. No one was killed. Number three, we are in the process of determining who is behind this. We have instructed the GSIS and the Senate building, the Senate staff, to secure all CCTVs. Our mission here, the President sent here, number one, to secure the senators. There is no politics at this time. In these times of turmoil, politics goes out the window. We all belong to one country and we all believe one nation.
0: Si Interior Secretary John Vic Remulla.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, iniimbestigan ngayon ng mga otoridad ang pangyayari. Kanilang sinusuri ang mga CCTV footage upang matukoy kung ilan at kung sino-sino ang sangkot sa insidente. Nangyari ang insidente habang naka-lockdown ng Senado at nasa protective custody si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pumasok na rin sa loob ng Senado ang mga tauhan ng Philippine National Police, Scene of the Crime Operatives of PNP Soko. Bahagi ito ng standard operating procedure para suriin ang lugar na pinangyarihan ng barilan kagabi. Sa loob nito, ayon pa sa ulat, tumaas ang atensyon matapos hindi aprubahan ng Supreme Court of the Philippines ang inihing temporary restraining order ni De La Rosa laban sa arrest warrant na dilabas ng International Criminal Court.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Remulla, naligtas si Senator Ronald Bato de la Rosa at may kasamang security personnel kasunod ng tensyon at lockdown sa gusali ng Senado. Sa panayam ng media sa loob ng Senado, sinabi ni Remulla na pinabot nila kay De La Rosa na ang kanilang presensya ay upang tiyakin ang seguridad ng Senado. Gayon din ay bilang proteksyon ang lahat ng senador na nasa loob ng gusali. Nilinaw din ang kalihim na wala silang planong arestuin si De La Rosa sa kabila ng umiiral na tensyon kaugnay ng usapin laban sa senador.
1: Senator De La Rosa has been informed that we are doing a sweep of the building. He has informed us that he wants to rest in his chambers. He is safe. He is with security personnel. He has been informed of our activities. We have assured him that there is no warrant of arrest to be served. Okay? I am here to ensure the integrity of the Senate and to protect the protection of all the senators.
0: Si Interior Secretary John Vic Remulla.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inihayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na may apat na senador na nakatanggap ng babala ilang minuto bago ang insidente. Ayon kay Cayetano, habang nagpupulong ang mga senador, may impormasyon silang natanggap na babala na kailangang umalis agad sa Senado dahil may posibilidad dumanong may mangyaring kaguluhan. At kalaunan, ginumpirma ng Office of the Sergeant at Arms ang mga ulat tungkol sa putukan malapit sa gusali ng Senado. Samantala, sinabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi pa nila masabi kung ano ang tunay na motibo ng mga nasa likuran ng nangyaring kaguluhan sa loob ng Senado. Sa ngayon anya, ay nagpapatuloy ang investigasyon kaugnay nito.
3: One reason we cannot tell you, ongoing pa. Ongoing pa, there's two buildings. So, it's ongoing. We don't want to also, what you call this, telegraph. Don't say investigation. But we're all doing what we can. And USA is there, the PNP, the chief PNP, binigyan ng specific instructions.
0: Si Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Full alert status tinas ng Philippine National Police sa buong bansa kasunod ng nangyaring tensyon sa Senado kagabi. Ang balita atin sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Walang dapat ikamahal ang publiko kasunod ng pangyayari sa Senado kagabi, lalo on top of the situation ng pamahalaan. Ito ang tinuruan ng Philippine National Police makaraang itaas ang full alert status sa buong bansa. Ayon sa PNP, bagamat may mga napapaulat na insidente sa loob ng gusali ng Senado, mananatili ito subject for verification upang maiwasan ang anumang espekulasyon. Pero pinaliwanag ng PNP na ang pagtataas ng full alert ay bahagi ng kanilang standard security protocols at public safety measures. Magpapatuloy naman ang ginagawang pagkumantay ng pulisya sa paligid ng Senado o pamapanatili ang kapayapaan at kaayusan doon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpakalat ang Philippine National Police ng mahigit sa 1,500 na tauhan sa paligid ng Senado upang tiyakin ang seguridad sa lugar. Ayon sa ulat mula sa mga personnel na nasa ground, nananatiling nakadeploy ang mga police habang nagpapatuloy ang verifikasyon at ang assessment kaugnay ng napaulat na insidente ng pagpapaputok sa loob ng Senado. Layunin ng pinaigting na presensya ng police na mapanatili ang kaayusan at matiyak ang kaligtasan ng mga opisyal, empleyado at iba pang nasa loob ng gusali. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa iba't ibang security units upang mabantayan ang sitwasyon at maiwasan ang sinuma o ang anumang posibleng banta sa seguridad. Sinabi pa ng PNP na maglalabas pa sila ng karagdagang detalye sa oras na makumpirma ang lahat ng impormasyon kaugnay ng insidente.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hiniling ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA ang tulong ng mga tauhan ng Philippine Marine Corps upang tumulong sa pagpapanatili ng seguridad sa Senado. Ayon sa AFP, layunin ng presensya ng mga Marines na tiyakin ang kaligtasan ng mga opisyal, empleyado at iba pang nasa loob ng mataas na kapulungan sa gitna ng umiiral na tensyon sa lugar. Nauna nang pinaliwanag ng Armed Forces na bahagi ng kanilang regular na deployment ang paglalagay ng mga tauhan sa paligid ng Senado bilang bahagi ng seguridad sa mahalagang pasilidad ng gobyerno. Dagdag pa ng militar, ang mga sundalong nakitang nasa loob ng gusali ay mga miyembro ng Marine Security and Escort Group na naatasan o nakaatas sa perimeter security ng Senado. Sinabi rin ng AFP na mismong OSAA ang humiling sa mga Marines na tumulong sa pagbabantay at pagtiyak ng kaayusan sa loob ng pasilidad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nangyaring gulo sa Senado kagabi, imbestigahan kapwa ng PNP at ng Senado ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Punong ekutibo, nilinaw na walang anumang direktibang inilabas para hulihin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Yan pong balitang atid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
5: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang anumang kautusan mula kanino para hulihin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Bahagi ito ng video statement na inilabas ng Pangulo kasunod ng nangyaring gulo sa Senado na kung saan ay narinig ang sunod-sunod na mga putok.

0: Stabilisasyon. Pagtiyak ng punong ekotibo, hindi gobyerno ang gumawa ng gulo at walang pumasok na tagalabas na sundalo o militar at NBI doon. Paliwanag ng Chief Executive, may mga pulis at sundalo na sadyang doon naka-assign sa Senate bilang bahagi ng security na ipinatutupad sa mataas na kapulungan bukod pa sa Senate Sergeant at Arms. Ang aalamin ngayon, sabi ng Pangulo, ay kung sino ang mga sumubok na pumasok na naging dahilan ng umano ay putukan at kinakalap na ngayon ang lahat ng ebidensya. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito.
0: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Maring tinanggi ng National Bureau of Investigation o NBI na may kinalaman sila sa operasyon sa Senado. Kaugnay ng napaulat na tangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng tensyon at putukan kagabi. Sinabi ni NBI

0: Bilang na si Senator Ronald Bato de la Rosa sa opisyal nitong listahan ng mga wanted persons. Bata ito sa nilabas na impormasyon sa website ng korte. Ayon sa ICC, kabilang si de la Rosa sa 33 individual na kasalukuyang tinuturing na at large o hindi pa naaresto kaugnay ng mga kasong hawak ng tribunal. Makikita naman sa profile ng senador sa website ng ICC ang kanyang buong pangalan na Ronald Marapon de la Rosa, kasamang detalye ng kanyang petsa at lugar ng kapanganakan. Samantala, nilarawan din ng ICC si de la Rosa bilang dating opisyal ng Philippine National Police na nagsilbi sa iba't ibang posisyon sa Davao Region. Naging hepe ng PNP at kalaunan ay naging Director General ng Bureau of Corrections sa panahong saklaw ng kaso. Ayon pa sa ICC, nilabas ng lihim o secret ang arrest warrant laban kay de la Rosa noong November 6, 2025 at sinapubliko lamang nitong May 11, 2026. Sa kabila nito, hinihintay pa rin ang magiging desisyon ng Supreme Court of the Philippines kaugnay naman ang petisyon ng Senado. Mao ng mga senador matapos na hindi pagbigyan ng kanyang hiling na temporary restraining order laban sa arrest warrant ng ICC.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte hawak na ngayon ng Senado. Ang detalye hatid ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Hawak na ng Senado ang impeachment documents laban kay Vice President Sara Duterte. Inihatid kagabi ni House Secretary General Attorney Shelly Garafil ang House Justice Committee Report number 261, Resolution number 989 at ang Articles of Impeachment na siyang tinanggap ni Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza. Hudyat ito ng susunod na yugto ng impeachment process sa ilalim ng Constitution na magbigay daan sa Senado na mag-convene na bilang impeachment court. Paliwanag ni Sec. Jen Girafil, isinagawa lamang ang transmittal matapos makumpleto ang reproduction, pagsasaayos at beripikasyon ng mga records at kalakip na dokumento ng impeachment na umabot umano sa libo-libong pahina. Nauna lang itinanggi ng liderato ng Kamara ang mga akusasyong sinadya nitong ipagpaliban ang transmittal dahil sa politika. Tiniyak naman ng Secretariat ang integridad at wastong reproduction ng lahat ng record na kalakip ng impeachment complaint. Nakapaloob sa Articles of Impeachment ang mga alegasyon ng misuse of confidential funds, violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, at iba pang impeachable offenses. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dinala sa Senado ang mga dokumento kaugnay ng impeachment complaint kagabi habang umiiral pang tensyon sa Senado. Noong May 11, inaproba ng House Committee on Justice ang impeachment complaint laban kay Duterte. Lumabas sa botohan na 257 na kongresista ang sumuporta. 25 tumutol habang 9 naman ang hindi bumotong pabor o kontra. Kasunod ng formal na pagsusumite ng impeachment articles, inaasahang kikilos ang Senado bilang impeachment court upang simulan ang pagdinig sa kaso laban sa Vice Presidente. Una nang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na agad magtitipon ng Senado kapag natanggap na ang mga dokumento.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Walang natatanggap na bago anumang impormasyon.

0: Pagpapano ng Malacanang kaugnay sa tangkang pagpapabagsak sa pamahalaan. Tugon ito ni Communications Undersecretary Claire Castro nang matanong kung mayroong nakarating na ulat sa palasyo kaugnay sa panibagong destabilization plot. Sabi ng opisyal, hindi na rin naman bago ang ganitong mga ulat, bagamat walang tinutukoy ng mga tao. Sinabi ni Castro na alam naman nila kung kanino nang gagaling ang ganitong mga pagpaplano dahil mayroong nais na iluklok sa pwesto. Samantala, nagpaalala rin si Jose Castro na sa taong bayan na maging mapagmatyag at maging mapanuri lalo na sa mga fake news. Kung matatandaan, una nang sinabi ng Department of National Defense na wala itong namomonitor na anumang destabilization activities na mayroong kaugnayan sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte.
1: Wala po tayong nadidinig na anumang plano na destab laban sa gobyerno, pero even before naman eh, hindi lang naman ngayon yan eh. Alam naman natin kung saan nagagaling yan. At alam naman natin kung sino yung gusto nilang paupuin. So, tayo po, mga kababayan natin sa mga taong bayan, lagi po na lang tayo magmatsyag at maging mapanuri, lalong-lalo sa mga fake news.
0: Si Palace Press Officer, Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Kasundo ang magpapalakas sa digital economy ng Southeast Asia, nakatakdang pagtibayin sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Yan po ang balita natin sa atin ni Quincy Kahilig.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Game changer. And ito kung ilarawan ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Anya, kung tuluyan na kasing maipatupad ang DEFA, inaasahang lalago ang digital economy ng Southeast Asia sa 2 trillion.

0: are MSME, so they can level up. Because most of them are still hesitant to really use the digital space.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bilang chair ng ASEAN Socio-Cultural Community o ASCC, sinusulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang ASEAN Family Development Network o ASEAN FAMNet upang mapalakas ang karapatan, kapakanan at kalidad ng buhay ng mga pamilya sa rehiyon. Sa ginanap na ASEAN Conference and Workshop on Family Development Network, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Janet Armas na layunin ng ASEAN FAMNet na palakasin ang kooperasyon ng mga bansang kasapi ng ASEAN sa pagbuo ng family-centered na mga polisiya at welfare program na katuon ng 5 strategic priorities ng programa sa pagpapalakas ng buhay pamilya, suporta sa mga magulang sa digital age, partisipasyon ng mga kabataan, pagtugon sa climate change at migration, at pagpapatibay ng evidence-based policy making. Kapag naaprubahan, patutupad ang ASEAN FAMNet mula 2026 hanggang 2030 bilang gabay sa pagbuo ng mga polisiya at programang tutugon sa nagbabagong sitwasyon ng mga pamilya sa ASEAN.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Giniyak naman ng Department of Energy na sapat ang supply ng langis sa bansa sa ngayon. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, abot sa 53 days ang nakaimbak nating gasolina, abot naman sa 48 days ang diesel, 165 days naman ang supply ng kerosene, 35 days sa liquefied petroleum gas o LPG at aviation fuel na abot ng 73 days. Sa average anya, abot ng 50 days ang supply ng produktong petroleum.

0: petrolyo sa ating bansa.
1: Medyo marami ho ang ating supply. Kung ikukumpara on the average, ang atin hong kakayahan ng storage capacity ay nasa a little more than 60 days lang. So napakalapit ho ng mga figures na to. Overall, ang ating entire products ay nag-average ng 50 days.
0: Ni Director Abad na wala namang napapabalitang ban ng mga importing countries sa pagsusupply ng langis sa ating bansa. Tuloy-tuloy din ang domestic production ng refinery ng langis sa Pilipinas, kaya inaasahang sapat ang magiging supply ng produktong petrolyo sa bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 50 pesos per kilo na price ceiling sa imported na bigas, umiiral na. Maigpit na implementasyon nito, pinatitiyak naman ng Malacanang. Narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 118 o ang kautosan na nagtatakda ng price ceiling na 50 pesos per kilo para sa imported na bigas. Iiral ito sa loob ng 30 araw maliban na lamang kung bawiin ang Malacanang ng mas maaga, alinsunod sa rekomendasyon ng National Price Coordinating Council o NPCC. Ang hakbang na ito ng pamahalaan ay upang masiguro na walang mananamantala sa presyo ng bigas at upang matiyak ang availability ng abot-kayang bigas sa merkado habang pinananatili ang katatagan ng merkado. Ang NPCC ang natas sa magsagawa ng review makalipas ang 15 araw kaugnay sa implementasyon ng price ceiling upang magrekomenda sa Pangulo kung dapat ipagpatuloy, i-adjust o alisin depende sa sitwasyon sa merkado. Inatasan naman ang Department of Trade and Industry at Department of Agriculture na makipagtulungan sa DILG para sa mahigpit na implementasyon ng price ceiling. Kung matatandaan, inirekomenda kay Pangulo Marcos ang pagtatakda ng price ceiling sa imported na bigas kasunod ng pagtaas ng gastos sa shipping at farm inputs dahil sa pandaigdigang tensyon na nagdudulot ng pangamba sa posibleng profiteering sa lokal na merkado ng bigas. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iba't ibang collection district ng Bureau of Customs na higitan ang target nilang kita nitong buwan ng Abril. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Pinuri ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang ilang collection district ng Bureau of Customs matapos malampasan ang kailang revenue targets mula January hanggang April 2026. Kabilang sa mga port na lumagpas sa target collections, ang Manila International Container Port o yung MICP, Ninoy Aquino International Airport, Port of Batangas, Port of Legazpi, Port of Iloilo, Port of Cebu, Port of Tacloban, Port of Surigao, Port of Cagayan de Oro, Port of Davao, Port of Subic, Port of Clark at Port of Apari. Ayon sa BOC, malaking ambag ito sa pagpapalakas ng revenue collection ng pamahalaan, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para suportahan ang paglago ng ekonomiya. Lumagpas din sa kani-kanilang target collection nitong Abril 20 o nitong Abril ang MICP na IA, Port of San Fernando, Batangas, Iloilo, Surigao, Cagayan de Oro, Davao, Subic, Clark at Apari. Sinabi ni Pomoseno na sumasay lalim sa magandang koleksyon sa disiplina, pagtulungan at dedikasyon ng mga kawani ng BOC sa iba't ibang pantalan sa bansa. Hinimok din ng opisyal ang lahat ng collection districts na ipagpatuloy ang pagpapalakas ng collection efficiency, trade facilitation at institutional reform sa ilalim ng integrity, accountability and modernization o yung IM agenda ng kanilang ahensya. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagkaloob ng 60 million pesos na tulong puhunan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa pagsusulong ng sustainable livelihood sa Zamboanga del Norte. Dahil dito unti-unti nang matutupad ang pangarap ng pagkakaroon ng sariling negosyo para sa libu-libong Pilipino dahil sa tulong ng DSWD Sustainable Livelihood Program. Personal na pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang turnover ceremonies ng 16 billion pesos na capital assistance para sa mahigit sa 100 SLP Associations sa Sirawai, Zamboanga del Norte. Binubuo ito ng halos 3,000 partner beneficiaries mula sa iba't ibang munisipalidad. Ang bawat organization ay tatanggap naman ng 300,000 pesos hanggang 600,000 pesos bilang puhunan para sa mga pangkabuhayang proyekto sa nakanilang itatayo. Alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinalalakas ng DSWD ang kakayahan ng mga komunidad na makapagsulong ng pangmatagalan at sustainable na kabuhayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Land Transportation Franchising and Regulatory Board naglabas ng listahan ng mga public utility vehicle operators na hindi pa nakakapag-claim ng fuel subsidy. Yan pong balitang hatid ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Kinikait ngayon ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang mga public utility vehicle operators na hindi pa nakakatanggap ng kanilang fuel subsidy na i-claim na ang subsidiya sa ilalim ng fuel subsidy program. Ayon sa LTFRB, maaaring i-check ng mga operator ang listahan na kanilang ipinaskil sa kanilang Facebook page ng mga beneficiaryo at personal na magtungo sa tanggapan sa Kalayaan Avenue sa Diliman, Quezon City mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Webes. Kabilang sa mga kailangan dalhin ang Secretary's Certificate of Board Resolution, photocopy ng valid ID ng authorized representative na may 3 pirma at deed of undertaking para sa driver check. Dagdag pa ng LTFRB, patuloy na ina-update ang listahan kaya hinihikaya din ng mga operator na regular itong suriin para sa mga bagong pangalan na maaaring maisama. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Commemorative Stamp Series kaugnay sa pagdiriwang ng Buwan ng Pamana ngayong Mayo, inilunsad ng PhilPost. Narito ang balita mula sa Radyo Magazine, hatid ni Mary Rose Rosero.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Bilang pagdiriwang ng Pambansang Buwan ng Pamana ngayong taon, buong pagmamalaking inilunsad ng Philippine Postal Corporation o PhilPost sa pakikipagtulong

0: tinatampok ng koleksyon ng ilan sa mga pinakamakasaysayan at pinakamamahal na plaza sa bansa, kabilang dito ang Santa Barbara Plaza sa Iloilo, Bacolod City Plaza sa Negros Occidental, Tabaco Plaza sa Albay, Vigan Plaza sa Ilocos Sur, Tagbilaran Plaza sa Bohol, Zamboanga Plaza sa Zamboanga del Sur na dating Plaza Pershing, at kilala rin bilang Plaza Rizal sa Pangasinan at Plaza Roma sa Intramuros, Manila. Ang mga plaza na ito ay higit pa sa mga pampublikong espasyo na kung saan ang mga ito ay patuloy na nanabubuhay ang kasaysayan, kultura at komunidad. Ang mga stamps, souvenir sheets at official first day covers ay mabibili sa Post Shop, Manila Central Post Office Compound, Magallanes Drive, Liwasang Bonifacio, Ermita, Maynila. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: National champion Nash Lim tinanghal na pinakamahusay na Pilipino sa MPTC Tour of Luzon na pinaghariya naman ni Nikita Shulchenko ng Russia. Mula sa radyo o sa Sports Radio 918 kHz, narito report ni Judith Karingal.
3: Sa ikalawang pagkakataon, dayuhan ang tinanghal na kampiyon ng Tour of Luzon, si Shulchenko ng LCW-UAE, na pumigil sa paghahabol ng Frenchman na si Anton Yubi sa huling yugto na natapos sa Camp Chanhe. Sapat na ang halos 4 minuto na naibangko ng Ruso sa mga naunang araw ng kompetisyon kay Yubi na nauna sa finish line sa Baguio. Naibulsa ni Shulchenko ang 1,000,000 piso na premyo habang nakontento si Yubi sa kalahating milyon. Samantala, impresibo ang pagtapos na 4th ng 21 taong gulang na si Nash Lim ng MPT Drive Hub na nakaungos kay Ronnie Lankita ng 7-11 at iba pang mga paboritong Pilipino. Sa team classification na bumawi ang Pilipinas nang angkinin ng 7-11 Road Bike Philippines ang 2,000,000 piso bilang pinakamahusay sa 13 koponan na mga sumali. Para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Judith Karingal, nag-uulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas sa alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na 1 minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin syempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.

0: maging fuel efficient. So regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Lalawigan ng Kalinga, opisyal nang deneklara bilang insurgency free matapos itong pagkalooban ng State of Stable Internal Peace and Security Seal. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabok. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
4: Radyo Pilipinas, report.
3: Amelia.
5: Opisyal nang idineklarang lalawigan ng Kalinga bilang insurgency free o malaya na sa impluensya ng Communist Terrorist Group matapos itong pagkalooban ng State of Stable Internal Peace and Security o SSIP Seal sa isang seremonya nitong May 12, 2026 sa Kalinga Sports Center. Ang deklarasyon ay batay sa Resolution Number 2026-203 ng Sagunayang Palalawigan na kumikilala na nakamit na ng Kalinga ang isang mapayapa at matatag na kalagayan. Formal ding ipinasa sa PNP Kalinga ang pangunahing responsibilidad sa internal security operations mula sa Philippine Army. Bahagi rin ng programa ang unveiling ng SSIP Seal at paglagda ng mga lokal at security officials at ahensya sa Pledge of Commitment bilang patuloy ng kanilang suporta sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong lalawigan. Sa kanyang mensahe na ibinahagi ni DILG CAR Assistant Regional Director Roberto Maribay Jr., sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na ang deklarasyon ay bunga ng matagal ng pagsisikap at pangako ng iba't ibang sektor upang mapanatili ang kapayapaan na kung saan mas ligtas na ang mga pamilya at mas umuunlad na ang mga pamayanan. Samantala, ang bagong katayuan ng Kalinga ay naasahang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa patuloy na paglago nito. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Paitan Dam Project na pakikilabangan ng mga magsasaka sa tatlong lalawigan. Nasa 60% ng natatapos ayon sa Pangasinan Irrigation Management Office. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang balitang atin sa atin ni Verna Beltran at Daban.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Verna.
6: Umabot na sa 60% ang konstruksyon ng Lower Agno River Irrigation System o Laris Paitan Dam Project sa lalawigan ng Pangasinan na nagkakalaga ng 950 million ayon sa National Irrigation Administration. Sa panayam, sinabi ni Engineer Jan Mulano, Division Manager ng NIA Pangasinan Irrigation Management Office, na halos 75% ng tapos ang mga kanal ng tubig, kaya maglaman ng 18,000 cubic meters per second ang mga kanal at makapagpatubig ng may 12,000 hektarya ng sakahan hanggang sa ikatlong cropping kapag ganap ng natapos. Aminado si Mulano na bagyang bumagal ang konstruksyon dahil sa pagtaas ng presyo ng krudo, ngunit target pa rin nilang makapagsagawa ng dry run na operasyon ng dam sa Disyembre ngayong taon. Saklaw ng proyekto na mapatubigan ang mga sakahan sa mga bayan ng Santa Maria, Rosales, Santo Tomas, Alcala, Bautista at Bayambang sa lalawigan ng Pangasinan, San Miguel at Moncada sa Tarlac at Quiapo sa Nueva Ecija. Tinatay ang aabot pa sa 385 million ang gugugulin para sa natitirang bahagi ng proyekto. Ibinahagi nito sa kabuang 950 million na pondo ng proyekto. 250 million ay mula sa Department of Agrarian Reform at ang natitirang 250 million ay mula sa NIA. Kung matatandaan, personal na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony noong nakaraang taon kung saan aasahan na magiging mahalagang bahagi ang Paitan Dam sa pagpapataas ng ani ng mga palay sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga mangingisda at magsasaka sa lalawigan ng Romblon, nakatanggap na ng financial assistance mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
4: Radyo Pilipinas, report.
3: Tom,
7: tumanggap ng financial assistance sa mahigit 15,000 mga isda at magsaka sa nadawigan ng Romblon sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP. Ayon sa pabalitan ng Department of Agriculture, tumanggap ng tig 2,325 pesos cash assistance ang mga benepisyaryo bilang bahagi ng 10 bilyong pisong programa ng pamahalaan. Nilalayo ng programang ito na matulungan ang maliliit na magsaka at mga isda na nahaharap sa mataas na gastusin sa produksyon at pabago-bagong presyo ng produktong petrolyo upang maipagpatuloy ang kanilang kabuhayan sa kabila ng mataas na operational cost. Magpapatuloy ang PAFFP sa pamamahagi ng ayudang pinansyal sa agricultural sector sa iba pang mga rehiyon sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pamalang lungsod ng Puerto Princesa, formal nang turn over ang bagong tanggapan ng Commission on Elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Ayon kay Mayor Lucilo Bayron, layunin itong mabigyan ng mas maayos na lugar ang ahensya habang isinasailalim sa rehabilitasyon ng Edward S. Hagidorn Coliseum na dating lokasyon ng COMELEC. Ipinaliwanag ng alkalde na bukod sa renovation ay hindi na rin mainam ang dating opisina dahil sa ingay tuwing may mga malalaking kaganapan o kumbensyon sa Coliseum. Personal namang nagpaabot ng pasasalamat si COMELEC Chairperson George Erwin Garcia sa suportang ipinagkaloob ng lokal na pamahalaan. Binigyan din ni Garcia na ang ganitong uri ng tulong mula sa LGU ay dapat suklian ng mas tapat at maayos na serbisyo publiko. Pinasalamatan din ng opisyal ang pagpapahiram ng LGUs ng mga casual employees upang makatulong sa operasyon ng komisyon. Kasabay nito muli nagpaalala si Garcia na hanggang 20 Mayo na lamang ang voter registration para sa 2026 barangay and sangguniang kabataan elections. Sa aspeto naman ng seguridad, diniyak ni Puerto Princesa City Police Office Director Police Colonel Dennis De Leon na manatiling mahigpit ang kanilang ugnayan sa COMELEC upang masiguro ang kaligtasan ng mga registration sites. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 45 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin,
5: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro

0: Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito maka-update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Banwa pens ng Iloilo City, kinomisyon sa paggawa ng ball pens para sa ASEAN Summit. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang hatid ni JP Hervas.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: JP.
5: Kinomisyon ng Banwa Pens ni Nonoy Vallejo mula sa Iloilo City upang gumawa ng mga ball pen na gagamitin para sa 48th ASEAN Summit. Unang napansin ng ASEAN National Organizing Council ang Banwa Pens sa pamamagitan ng likha. Isang proyekto ni First Lady Liza Araneta Marcos na nagtitipo ng mga artisan sa Pilipinas upang may pakita ang galing Filipino craftsmanship at lokal na negosyo. Ang katawan ng mga ballpen ng Banwa Pens ay yari sa Sungay ng Kalabaw, habang ang tagip nito ay gawa naman sa kahoy ng Madre de Cacao. Bawat produkto ng Banwa Pens ay nagpapakita ng presisyon, tiyaga at husay ng kamay ng mga Pilipino. Ang pagdadala ng obra maestra ng Iloilo sa ASEAN Summit ay nagpapaalala na ang craftsmanship ng mga Pilipino ay hindi lamang panglokal, kundi karapat dapat ding kilalanin sa buong rehiyon ng Southeast Asia. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide. Eastern Samar State University System nakapagdala ng 5 top-notchers at halos 400 bagong LPTs sa March 2026 licensure examination for teachers. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Narito ang report ni Penelope Pomida.
4: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas, Report.
1: Ben.
6: Nakapagdalang Eastern Samar State University o ESO ng 5 national top-notchers at 358 bagong licensed professional teachers sa March 2026 licensure examination for teachers o LET. Batay sa inilabas na resulta ng PRC, may 224 na bagong licensed secondary teachers ang ESO na may 70.66% institutional passing rate, habang 134 naman ang bagong licensed elementary teachers na may 60.36% passing rate. Ayon sa PRC, ang March 2026 LET para sa secondary level ang may pinakamataas na national passing rate sa kasaysayan ng pagsusulit. Naging makasaysayan din ito para sa ESO dahil ito ang unang pagkakataon na nakapagluwalang universidad ng 5 top-notchers sa iisang licensure examination. Nanguna si Marian Lodshim ng ESO Borongan Campus bilang top 5 sa elementary level na may 93.80% na marka. Kabilang din sa mga top-notchers, sina Jomi Mark Ubina ng Maydolong Campus bilang top 7 sa elementary level, Carmina Villaruel ng Salcedo Campus bilang top 7 sa secondary level, at sina Ayan Cabria ng ESO Giwan at Michael Ida ng Salcedo Campus bilang top 9 sa secondary level. Nagpahayag naman ng pagbati si ESO President Dr. Andres Pagatpatan Jr. sa mga bagong guro dahil sa karangalang ibinigay ng mga ito sa universidad. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
7: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Currency exchange program sinusulong ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa lalawigan ng Lanao del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang balitang atin sa atin ni Alwidad Bashir.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Alwidad.
8: Isinusulong ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP o Stamis City ang implementasyon ng currency exchange program sa lalawigan ng probinsya ng Lanao del Norte kasama ang mga sakop nitong bayan ng munisipyo. Layunin ng programang ito na maging exchange centers ang mga tanggapan ng treasury sa bawat lokal na gobyerno sa lalawigan upang makapagpalit ang mga mamamayan dito ng unfit currency na hindi na kakailangan ng pangdalhin sa opisina ng BSP. Sa ilalim ng programang ito, bibigyan ng pagsasanay mula sa BSP Osamis City ang mga kawani ng gobyerno na katalaga sa tanggapan ng Treasurer's Office ng Provincial Government of Lanao del Norte at ang bawat Treasurer's Office rin ng mga munisipyo sa lalawigan. Ang mga cashiers at tellers sa bawat opisina rito ay titiyaking magkakaroon ng kaalaman at matutunan ang proseso ng programa. Sila ay sasanayin sa currency security features upang maging eksperto sila sa pagpapalit ng mga nasirang pera o barya o tinatawag na banknotes or coin. Ito ay nakaangkla sa dikay na maobserba ang pagsunod sa pulisiya ng clean note and coin policy sa ating bansa. Kasama rin sa mga programang isinusulong ng BSP sa probinsya ng Lanao del Norte ay ang Paling QRPH program kung saan naglalayong itong hihikayat ang mga mamimili sa buong lalawigan at rehiyon sa paggamit ng cashless o ang QR code standard. Kaakibat nila ang tanggapan ng Department of Interior and Local Government o DILG. Samantala, ito ay lahat na inilahad ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa kanilang courtesy visit sa tanggapan ni Governor Mohammad Kilig Gibran sa Dimapuro na siyang nagpakita ng suporta para sa matagumpay na implementasyon ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
3: News Nationwide.
7: Isang

0: itong mga magulang ng identified child laborers ang nakatanggap ng livelihood assistance mula sa Department of Labor and Employment o DOLE sa Rigao del Sur Field Office. Senadorang bilang 23 ang mula sa bayan ng Cortes habang 34 naman mula sa bayan ng Lingig. Umabot sa 1.5 milyong piso ang kabuang halaga ng ipinamahaging livelihood assistance. Ayon sa ulat ng DOLE sa Rigao del Sur, isa sa mga magulang ng identified child laborer ay nagsabing napilitan lang sa pagtatrabaho ang kanyang anak dahil sa kahirapan. Kaya naman labis ang pasasalamat niya na nagkaroon sila ng disenteng hanap buhay. Bukod sa tulong pinansyal, inihandog din ang accident insurance coverage sa loob ng isang taon para sa mga benepisyaryo. Iba't ibang livelihood ang itinayo gaya ng broiler production, rice retailing, carinderia, pagtitinda ng barbecue at mga street foods, pangingisda, kakanin production at car wash services. Layo ng ahensya na matulungan ang bawat pamilya na magkaroon ng mapagkakakitaan para makapag-aral ang mga bata at hindi makapagtrabaho at upang mabawasan ang child labor cases sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Huwebes, May 14, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rin na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
6: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
7: Sir President, pwede pa yakap.
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
8: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
9: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
9: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Kayo po nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz. Sa inyo pong mga AM dial sa Mega Manila, sabayang broadcast sa 104.3 The Capital FM. Ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz, Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.

0: 8 AM.
1: Mga kababayan nating bibiyahe ngayong umagang ito ng Thursday. Narito muna ang ating traffic update mula po sa MMDA Metrobase.
0: Radyo Pilipinas Traffic.
1: Iatid sa atin ni Rogent Motok. Rogent.
2: Good morning po Sir Alan at good morning din po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderation simula po dito sa may North Road hanggang dito na rin po yan sa may Annapolis Street. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may MRT Ortigas Station. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic natin simula po dito sa may Apo Street hanggang dito na rin po yan sa may Guadalupe Bridge. Then makakaranas ulit po tayo ng moderation simula po dito sa may Estrella hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dito sa may Captain M. Reyes sa Pasay hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng traffic going to Jokno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, medyo makakaranas din po tayo ng moderation simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Moderation ulit po sa may Arnais Avenue hanggang dito na rin po yan sa may McKinley Road. Then pagkalagpas po niyan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may United Street hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng traffic going to Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, moderation naman po simula po dyan sa may pagbaba po ng Ortigas, C5 Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may Canley Road. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na

0: ng daloy ng trapiko going to Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5. Moderation lang din po simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Moderate to heavy traffic naman po simula po dyan sa may pababa po ng C5 Lewis Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Colonel Bonnie Serrano Intersection. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko going to Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, dito lang din po tayo makakaranas sa moderation simula po dyan sa may Camaro hanggang dito na rin po yan sa may Doña Carmen. Pagkalagpas mo niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 7 and 8 ngayong araw ng Webes. Meron po tayo ipinapatupad ng number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMDA Metrobase. Magandang umaga po.
1: Thank you. Thank you so much, Roger Mutok. Direkta mula po yan sa MMDA Metrobase.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. 8 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Mga kaibigan, nagbigay po ng matibay na pahayag ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng nangyaring kaguluhan sa Senado. Tiniyak po ng Pangulo sa publiko na walang utos mula sa pamahalaan para magsagawa ng anumang operasyon sa loob ng Senado. Inatasan din ng Pangulo ang magkatuwang na investigasyon ng Senado at ng Philippine National Police. Iyan po ay para matukoy kung sino ang responsable sa insidente at kung may nagtatangkang magasik ng kaguluhan o destabilization. Nanawagan din ng Pangulong Marcos Jr. sa sambayanan na manatiling kalmado habang kinukolekta naman ng mga otoridad ang lahat ng ebidensya upang malaman ang buong katotohanan.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Good morning dun sa mga nakikinig sa atin sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz. At syempre sa Radyo Magazine 1278 kHz. Maya-maya, update mula sa Department of Agriculture. Ha? Ito pong pagpapatupad ng price cap sa imported na bigas. Ha? Siyempre, ito po ay meron pong mga mamimili na nagpahayag na rin ng pagpabor dito sa pagpapatupad ng price cap sa imported rice. Mga kaibigan, maya-maya yan sa pagbabalik ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong! It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
5: Ginagamit natin ng madalas simula pa nung Spanish era.
4: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
5: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags.
4: Nationally and internationally, it was seen on New York Times

0: na nakatabi para sa mga pinamili.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: 12 minutes makalipas pong 7 AM. Ito na yung binabanggit ko, latest mula sa Department of Agriculture. Ito pong pagpapatupad ng price cap sa imported na bigas. Pabor sa mga mamimili. Radyo Pilipinas, Metro Manila pala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, ha? Mula sa Quezon City, daritong balitang hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Mary!
8: Ala, na-approve nga sa ilang mga consumer sa Mega Q-Mart sa Cubao, Quezon City, ang pagkakaroon ng price cap sa imported rice. Ito'y sabisa ng Executive Order No. 118 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan itinatakda sa 50 pesos kada kilo ang maximum retail price sa 5% broken imported rice. Isa sa natsyempohan nating namimili sa Mega Q-Mart ay karaniwan daw bumibili na mahigit 20 kilo ng bigas para sa kanilang kantin. Sa kasalukuyan, 58 pesos kada kilo yung presyo ng imported Thai rice na binibili nito dahil ito umano ang mas gusto rin ng kailang mga customer dahil malambot at masarap kapag naging kanin. Ayon naman sa kanya, malaking tipid para sa mga consumer kung magkakaroon sila ng opsyon para sa mas murang bigas. Sa panig naman ng mga rice retailer, Alan, sinabi ni Christian Laza na pabor sila sa price cap basta't may sapat na suporta mula sa gobyerno para magkaroon sila ng mas murang pagkukunan din ng supply ng imported rice. Anya, sa kasalukuyan...

0: talaga kami sa bigas.
1: Ilan ang binibili yung kilo, sir?
0: Ito, bali... ano to? 25 kilo, tapos ito... 10.
1: Malaking bawas din yun, sir. Ano, kung mababawasan yung 8 piso, baga, no? Mm-hmm. Bakit, sir, medyo mahal pa rin yung binibili, sir? Bakit hindi yung medyo mas mura ang ano, binibili?
0: Gusto kasi ng customer yung masarap din yung kanin.
1: Oh, yun.
2: Kaya yun kung makukuha namin ng mababa. Kaso, pagdating sa Bulacan, mas pataas pa yung kuha namin.
1: Oo. Oh.
2: Papatak na hindi kaya sa 50. Kasi ang kuha namin dun, 1-3 na ang iba, paano may epekto yun?
1: So,
2: Thai rice yun, yung Thai rice.
1: Magkano po silang dapat nakuha nyo para kaya nyo ibenta ng 50?
2: Pwede naman ng ano, kahit na parang planted, parang ito.
1: Ayan, sir.
2: Parang tao dito.
1: Pero ito kasi sa ano ng gobyerno to, no? Tulong po yan.
2: Kasi kung ipipipte din natin yung ano, mas mataas na yung Thai rice kasi mas mataas lumalabas ang kuha namin. Itong ano, itong binhi, ito, Vietnam ito. Madali dalang ibenta ng 50 to kahit 40-50 na. Kasi may tubo kami. Pero yung Thai rice, hindi palagay ko maaaring ibenta na 50. Malibang kung...
1: Bibigyan kayo sila
2: ng... Bibigyan kami na ng buhunan na parang ganito, parang binhi, parehas yung nilang presyo. Pwede namin ibenta ng kahit 40 to 50.
3: Nananatili naman available, Alan, yung ilang sa ilang mga rice retailer dito na sa Mega Q Mart, yung binhi rice. Yan ay mas murang imported rice na ibinabagsak ng Food Terminal Incorporated o FTI para maibenta ng mas mababang presyo sa mga mamimili. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Thank you so much, Merian Bastasa. Yan po'y direct na mula dyan sa NEPA Q Mart, Quezon City.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: 16 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga.

0: Radyo Publiko 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 17 minutes na makalipas po ang 7 AM. Tayo po ay makikipag-ugnaya naman sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ha? Mukhang meron pong pagbibenta ng diesel sa mas mababang halaga doon sa tinatawag na mga off-grid areas. Yan, hingi tayo lang dagdag ng mga detalye tungkol dyan. Direkta mula po sa Director ng Oil Industry Management Bureau, Director Rino Abad. Sir, magandang umaga po.
2: Magandang umaga, Sir Alan, at sa inyong programa at sa ating mga kababayan po.
1: Yes, sir. We understand, of course, para mas mapalawak ang matulungan, ika nga, ng mas mababang presyo ng petroleum products, magbebenta raw ng diesel sa mas mababang halaga doon sa mga tinatawag na off-grid communities na pinaglilingkuran naman ng ating National Power Corporation. Director Rino, sir.
2: If you're referring siguro dito sa binili ng Philippine National Oil Company na diesel.
1: Opo.
2: Ang total mo kasi niyan is around 1.1 million barrels or around a little bit more than 160 million liters, no? Itong diesel kailangan hong ma-dispose at pinag-aralan na lang ho na ang pinakamaigi ho ngayon dahil sufficient naman ang supply dito sa commercial stock ng ating private oil companies.
1: Opo.
2: Ay alalayan na lang ho natin yung Napucor. Alam naman ho natin na ang Napucor ang siyang nag-susupply ng mga kuryente sa mga ispag areas, no?
1: Mm-hmm.
2: Ito'y kadamihan or halos lahat ng kanilang power gen equipment ay puro diesel-based. Isang parte, wala rin hong flexibility ang Napucor dun sa approved na budget sa kanya.
1: Opo.
2: At pinakamaigi ho na i-maintain na lang ho ang kanyang original na budget na hindi naman ho yan naka-angkla dun sa unexpected na drastic change or increase in price.
1: Mm-hmm.
2: Kaya yun ho ang hinabol. Otherwise, pag hindi humahabol yung per liter na budget na yon, ay liliit ho ang mabibili niyang
1: yes.
2: liters.
1: Oho.
2: So, at pag ganun, magka-cut siya ng mga oras ng kanyang power supply dahil hindi nakakayanin ng kanyang fuel.
1: Mm-hmm.
2: So yun ho ang hinabol dun at naging basis kung bakit hindi intentional na ibaba ang price but hinabol ho na ma-serve yung full maximum na pwede niyang makuhang per liter.
1: Opo.
2: Stock.
1: Yes, okay.
2: Yun ho ang story ho.
1: Okay, so Director Abad, sir, when we say na magiging available ang diesel dito sa mga off-grid areas na ito, mga power providers natin ng mas mababa, we're talking of more or less how much na mas mababa kesa sa prevailing price sa ating mga gasolinahan, Director, sir?
2: Sir Alan, dahil hindi pa ho on the table na ho yan, nagdi-discuss ho ang Philippine National Oil Company at ng Napucor at posibleng ito'y mag-graduate into a final contract. Hintayin na lang ho natin. Opo, hintayin natin. At ang pinakamaigi dito na mag-discuss siguro later on ay ang ating Philippine National Oil Company na siyang namamahala ho talaga nung detalye ng kanilang pagbili nito versus doon sa pagbenta nila.
1: Okay. At syempre, patuloy din po ang pagpupush, ika nga, para sa tinatawag na balanced power sector reforms, ano? Dahil nandyan ang ilang mga pagdidebate pa o pagtatalo pa na may kaugnayan sa value-added tax at patuloy din sa tumataas na global energy pressure sa kasalukuyan, Director Rino, sir.
2: Ang sa atin talaga, ang malaking exposure ay yung mga fuel natin na
1: opo.
2: Halos lahat ini-import.
1: Mm-hmm.
2: So ang usapin ho talaga diyan is ano ba ang magagawa para pag may mga unexpected na nag-i-increase ang price.

0: ay hindi naman gaanong umepekto sa ating consumer, no? At the same time, alam na ho natin na kailangan na ho natin talaga mag-transition to away from fuel-based na imported products. So, directly, sabihin na natin, it's really oil, no? At, at mga fossil fuel. So, marami ho tayong push dyan sa electric vehicle. Padamihin pa natin yung mix ng renewable energy at of course yung efficiency. So ito ho yung paraan lang talaga na papababa natin ang exposure sa mga imported fossil fuel.
1: Okay, you made mention, Director Abadzel, na yung mga renewable energy at yung syempre yung kahit papano mabawasan ang dependence natin sa mga fossil-based fuel. So, you mentioned electric vehicles. So, iba pang mga renewable energy. Halimbawa, yung instead na traditional na pinagmumulan ng kuryente, nandyan yung mga solar-powered facilities natin, Director?
0: Tama ho kayo.

0: probably later on, kung tuloy-tuloy yan, mababawasan ho talaga ang ating conventional or fossil-based na mga sasakyan. At coupled with renewable na palaki ng palaki dun sa mix natin, wala ho ibang epekto niyan, Sir Alan. Mapapabawas ho ang exposure natin, vulnerability, doon sa imported fossil fuel na wala ho tayong gaanong control.
1: Opo, okay. Nabanggit nyo kanina, tuloy-tuloy o constant ang pagtaas ng bilang ng mga electric vehicles sa bansa. Sa kasalukuyan, umaabot na ikanyo ng 10% ng mga sasakyan, pawang mga electric vehicles sa ngayon, Director Sir?
0: Opo, yan ho ang lumalabas na report. On a monthly basis, nag-sales tayo ng around 40,000 to 50,000 vehicles. At at least yung 10% dyan, yung 5,000 dyan, ay electric vehicle na on a monthly basis. So kung tuloy-tuloy yan at mag-i-increase pa into 10,000, halimbawa,
1: opo,
0: hanggang 20 na lang siguro, makaabot pa sa hanggang 20, then malaki na hong bagay yan. Na,
1: napakalaki, yes.
0: Mapapabawas natin. Kasi kada kabawasan ng conventional vehicle, ibawas ho yan ng consumption ng oil.
1: Yes. Okay. Well, syempre, pinag-uusapan natin ang petroleum products. Sa ngayon, makikibalita kami, Director Abadzer, pagdating ho dun sa aspeto ng inventaryo ng oil supplies natin sa bansa, like good for how many days ang stock ng Pilipinas ng gasolina, diesel, and LPG, itong mga ganito po. Update lamang po, sir, please.
0: Well, mataas po pa ang level natin ng supply. Simulan na lang po natin muna sa minimum inventory na 15 days.
1: Opo.
0: Except LPG, nasa 7 days lang ang ating minimum inventory requirement. Ngayon ho, ang ating supply, averaging ng above 50 days supply, at itong ating LPG na 7 days dapat ang requirement, ay umaabot ng halos 40 days supply. So 15-7 versus what's happening sa ating stock is above 50, at saka yung LPG around 40. So that is multiple times higher dun sa minimum, no? Mga 3 times the required minimum. So maganda ho, healthy ang supply natin. At pang magandang balita pa na pangalawa,

0: wala ho tong kayong reported na refining countries, kasi doon ho talaga ang ating importation sa mga refining countries like South Korea, Japan, Taiwan, China, partly dito kay Malaysia, Brunei, at of course Singapore, no? Dahil sa mga bansang to ay hindi nagdi-declare ng export ban. Lalo lang po tayo nalalagay sa magandang sitwasyon na hindi ho mapuputol yung ating replenishment on a weekly basis.
1: Okay, ibig sabihin dito sa mga bansa na regular na pinagkukunan ng Pilipinas ng mga petroleum products, eh walang iniuulat na magbaban sila ng kanilang importation o kaya magbabawas ng kanilang oil o petroleum products production, sir, ano?
0: Yes, opo. So, dalawang aspeto ho, healthy ang supply sa bansa at maayos naman ho ang supply sa ibang bansa.
1: Okay, isang puntos na lang, Director Abad, sir. Kumusta po ang monitoring natin doon sa mga gasoline stations, yung mga outlet na nagbebenta ng mga petrolyo? Wala namang napapaulat ho ba na mga biglang nagsasara dahil sinasabing wala silang supply o walang supply na nakakarating sa kanila, and other similar reports, Director, sir?
0: Well, kung tingnan natin ang nangyari sa equation ng business na to, ang isang factor lang ho naman talaga na nagka-problema sa experience natin ay hindi talaga supply.
1: Mm-hmm.
0: Ay supply ho, ang nagmahal lang ho talaga. At talaga ho natin, kung ang major brands ang pag-usapan, wala ho talagang napabalitang nagsasara ang mga major brands. Kasi sila mismo ang nag-i-import, silang nagkukontrol ng kanilang supply.
1: Yes.
0: Ito ang may problema, itong napapabalitang nagsasara. Dahil hindi makakuha ng supply, hindi ho totoo na makakakuha sila ng supply. Dahil ang problema lang nito mga independents, hindi naman sila gaano kalaki at structured yung company na yan.
1: Opo.
0: So yung tinatawag na namamalingki o yung nag-sort out lang ng mga supplier kung saan siya makakakuha. So ang problema, nitong nakaraang buwan na sobrang taas ang ating diesel from 50 pesos up to 140 pesos per liter.
1: Opo.
0: Hindi ho sila preparado doon sa availability ng kanilang working capital, no?
1: Mm.
0: At yan ho ang major reason bakit sila nagsara. Hindi dahil intentional yung pagsara, dahil kinukulang ho ang kanilang puhunan. So, ngayon na bumaba na ho, marami na hong report na itong mga nagsara before ay bumabalik na.
1: Dahil
0: ang range natin ngayon nasa 70 to, sabi na natin, pinaka-highest is 90, no?
1: Uh-huh.
0: 70 to 90 na lang ang ating diesel from as high as 140. So, sumisigla na uli kahit yung mga independents.
1: Ayun, that's good news. Talagang yun nabanggit nyo, sumisigla na uli ang industriya ng petrolyo sa bansa. Even yung mga independent petroleum companies, ika nga, ay nakaka-recover na paunti-unti. Direk Abad, ano po?
0: At nakaka-afford ho talaga, Sir Alan, na makabili na sila dahil nakakaabot na yung kanilang working capital. Doon sa minimum na kailangan nila for operation. Hindi ho pwede kasi may mga minimum yan. Una-una, yung truck natin, nasa pinakamababang truck natin sa isang delivery ay nasa 20,000 liters. Siyempre, hindi naman pwedeng bumili ka lang ng 5,000, logi ho.
1: Oo.
0: Kasi ganun pa rin ang rate, ang freight cost mo.
1: Opo, yes.
0: Pa rin. So, yun may mga ino-observe talaga yun. Yung bayad mo sa driver, yung bayad mo sa mga empleyado sa tindahan, ng gasolinahan mo, minimum rin ho yun. Kaya, pag bumenta ka lang ng 5,000 instead, 5,000 liters, instead maka-ubos ka dati ng 3 lorry tanks na umaabot ng 60,000 siguro, ay hindi na ho feasible. Ano? Yan ho ang naging sitwasyon nila. Na kulang ako ng puhunan, kulang ang nabibili kong liter, mukhang hindi ako makakabawi sa aking mga operation at administrative cost.
1: Yo.
0: So, wag na muna. Tapo.
1: Mm-hmm. Okay. Nako, Director Abad, sir, salamat po sa mga updates na ito mula sa inyo sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, sir.
0: Apo, magandang umaga ulit sa ating mga kabayan sa alam.
1: Thank you, sir. Good morning. Si Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. 32 and a half minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Magandang araw. Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
5: Sapat na energy supply at mas

0: Publiko. Kasama niyo until 8 a.m. ako po si Alan Alyanige. Nagkaroon po ng lava collapse sa pyroclastic density currents kahapon ng magtatanghali na, no, diyan sa bulkan Mayon. At kaugnay niyan, mga kaibigan, makibalita naman tayo sa bahagi po ng Kamalig sa Albay. Makakausap natin ang Chief ng Public Information Office ng Kamalig Albay, si Sir Tim Lawrence Flores. Sir, magandang umaga po.
1: Opo, magandang umaga po sa inyo lahat.
0: Yes, sir. Makikibalita lang kami, sir, sa ating bayan dyan sa Kamalig. Kumusta po kayo dyan, sir?
1: Okay lang naman po. Settle down na po yung sitwasyon dito. Pero since alert level 3 pa po ang Mayon, level status ng vulkan, palagi lang po tayong pinag-iingat yung mga residente, lalong-lalo na yung mga malapit sa paanan ng vulkan.
0: Okay. At as we speak, meron pa rin ho bang mga evacuees sa inyong bayan? O kaya yung pong patuloy na pagtutok din ng Kamalig dito sa bahagi ng permanent danger zone ng vulkan, sir?
1: May mga evacuees pa po tayo since January 6, 2026. Nasa 205 families or 717 na mga tao po ang ating evacuees dito. Kasalukuyan po silang nagsistay doon sa Tagaytay Evacuation Center, tapos sa ikalawang evacuation center sa Kamalig Bungkaras Evacuation Center po sa Barangay Bungabong. So dalawa pong evacuation center. Actually po yung mga taga barangay, so yung mga nakashelter po sa Barangay Bariw, na 73 families from Barangay Kirangay, inilipat na po namin noong Lunes sa Sibek, yung Kamalig Bungkaras Evacuation Center.
0: Opo.
1: Kasi po yung Barangay Bariw is an elementary school. So in anticipation po for the upcoming resumption of classes, para hindi naman po maantala yung mga education ng mga students, inilipat na po namin yung mga evacuees sa evacuation center po sa Barangay Bungabong.
0: Okay. So, itong binabanggit mo, sir, 73 families, itong last na binabanggit mo, sir?
1: Apo, 73 families. Yung mga naka-evacuate po initially sa Bariw Elementary School, yun po, nilipat na po namin sa Barangay Bungabong, sa Kamalig Bungkaras Evacuation Center.
0: Nasa evacuation center na mismo. So, ibig sabihin, kung sakali pwedeng magamit na yung mga paaralan na previously inoccupy nila bilang evacuation center, sir?
1: Opo, in anticipation po sa balik eskwela po sa June.
0: Okay. At syempre, kumusta naman ang mga food supplies, ang mga non-food items na pinaparating dito sa mga kababayan nating nananatili pa rin sa mga evacuation center, Sir Tim?
1: Patuloy po ang kaming bigay ng assistance sa ating mga evacuees. In fact po, namigay yung Office of the Vice President sa 800 plus na farmers ng food packs. Hindi lang po yan, bibisita po dito mamaya si DSWD Secretary Rex Gatchalian para i-monitor, i-check din po yung sitwasyon at bumisita din sa mga affected farmers and sectors din po. At saka meron din po tayong mamayong alas 2 ng hapon, payout ng 10,000 plus per farmer na cash assistance po sa kanila.
0: Uy, okay, ito yung mga farmers na nariyan mismo sa inyong bayan sa Kamalig, sir?
1: Opo, 834 po siguro yun, if I'm correct. Basta 834, yan po.
0: Okay, at alimbawa itong mga farmers natin na magkakaroon ng payout ng kanilang tulong mula sa pamahalaan. Diyan po sa Kamalig, ano ang pangunahing tinatanim, ika nga, ng ating mga magsasaka diyan sa inyong lugar, sir?
1: Ano po, talay. Yun po ang ano dito.
0: Okay. At,
1: tapos mga gabi, mga kamatis.
0: Gabi, kamatis, and palay. And because of the mga activities o activities ng Bulkang Mayon, ano ang report ng ating mga magsasakain so far as yung kanilang mga taniman is a concern? May mga napinsala ba, sir?
1: Actually po, ang damage report sa mga high value crops, nasa ano na po, nasa 1,341,000. So ganyan po, ganyan na po kalaki yung mga yung cost ng mga na-damage po talaga mga high value crops. So affected po talaga, isa sa mga affected na sectors ay yung ating mga farmers.
0: Opo. Ayan. Okay. Now, as we speak then, ang operasyon ng iba't ibang mga tanggapan, ang mga pangunahing kalsada, passable naman lahat at walang mga malalaking ika nga hadlang para yung sa paggalaw ng mga kababayan natin at ng goods around Kamalig, sir.
1: Wala naman po. Actually po, 1 week after nung May 2 na yung pinakamakapal na recorded na PDC na umabot po sa sentro.
0: Opo.
1: 1 week after, na-clear na po yung mga kalsada po natin, including the national roads and the interior roads, pati na din po yung mga thoroughfares. Pasalamat din po kami sa persa ng BFP, ng PNP, ng MDRMO, hindi lang po yung mga dito po sa Kamalig, nakipagtulungan din po yung mga kalapit nating probinsya ng mga BFP, mga stations, para malinis po ito. So sa ngayon po, smooth po ang movement ng mga businesses, ng mga donations, nakakarating po sa amin sa Kamalig Command Center at asap.

0: they are not ruling out the possibility na itaas pa po ang alert level sa from alert level 3 to 4 kasi hindi po nag-show signs si Mayon ng pagbababa o paglalay low. So instead, may mga pinapakita po ito ng mga parameters na pwedeng ilalim sa alert level 4. So all we can do now is to pray and always prepare for the worst. Mas mabuti po na preparado po tayo at palaging magdasal. So yun lang po kung ito din po na episodes of Ashfall, hindi po natin ito ma-anticipate. So lagi naman po kaming nagdi-distribute ng mga N95 masks. Yung mga hindi pa po nabigyan, we are encouraging them to basain po yung mga towels as alternative kung wala po silang mga face mask. Pero po, regular naman po kami nagpo-post ng mga hotlines through our Kamalig Public Information official page and the page of Mayor Caloy Baldo, the Mayor of Kamalig Albay, ng mga advisories and ng mga hotlines kung saan pwede naman po silang mag-contact. So kung may kailangan po ng mga assistance and emergency operations, tawag lang po sila.
1: Okay. Sir Tim, salamat na marami sa mga update, sa mga paalala mula sa inyo dyan sa Kamalig Albay, sir.
0: Okay po, thank you po.
1: Thank you, sir. Good morning. Ang Public Information Office Head ng Kamalig Albay, si Sir Tim Lawrence Flores.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mga kaibigan, 46 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.

sa Department of Health, ha, mula po dyan sa Binangon and Fishport. Tinawid ng Department of Health at ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, Diocese of Antipolo, Commission on Healthcare, at ng St. Dominic Parish, ang kanilang serbisyong medikal sa tulong ng Simba Kalusugan. Yan, karamihan po sa mga naserbisyoan ay mga mangingisda at mga bangkero sa isla. Mabot po ng 353 ang natulungan sa sinagawang medical mission ng DOH at ng CBCP. Diyan po sa Simba Kalusugan sa loob lamang ng isang araw. Sila po ay nagkaloob ng serbisyong medikal kabilang dyan ang TB screening, HIV screening at counseling, mental health, kumustahan at lectures, ECG, medical consultation, dental services,

0: Ganun din ang nutrition counseling at libreng gamot. Patuloy naman ang proyektong ito na Simba Kalusugan na maghatid po ng serbisyong pangkalusugan at spiritual sa o na pangangalaga na kailangan po ng ating mga kababayan. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 47 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 10 minutes bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Sa puntong ito, tayo po ay hihingi muna ng update. Direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
1: Radyo Pilipinas Weather.
0: Narito po si Charmaine Varilla. Charmaine, good morning.
7: Yes, good morning din po sa inyo at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Naritong ulat sa lagay ng panahon. Ito ang binabantayan nating low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na dating si Bagyong Kaloy ay huling na madasalayan 685 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. At sa ngayon, inaasahan natin na maaari na yung malusaw sa mga susunod na araw at wala magiging direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa. Ang buong araw nga, ngayong araw makararanas lamang ng mainit at maalinsangan ng panahon at tsansa ng mga pulupulo at panandali ang mga pag-ulan, pagkilid at pagulog dala ng localized thunderstorm. Wala rin tayong nakataas gale warning kaya malaya maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At yan ang latest mga news sa PAGASA Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat.
0: Charmaine? Charmaine?
7: Yes po, sir.
0: Okay, sa tala ng PAGASA, anong mga expected na antas ng heat index sa araw na ito?
7: So for today po, yung inaasahan po nating heat index ay maaaring umabot pinakamataas up to 47 degrees Celsius. Dito yan sa may bahagi ng Surigao del Sur at Agusan del Norte. So medyo delikado po kasi medyo mataas itong heat index ngayon na mararanasan sa mga bahagi na yan ngayong araw.
0: O yun, mataas ha? 47 to 48 degrees Celsius ang heat index.
7: Yes po, tama po.
0: At ang kategorya nito ay nandun na sa dangerous level, ganun ba yon?
7: Nasa ano pa rin naman po to, nasa dangerous level, tama po kayo.
0: Ayun, so paalala sa ating mga kababayan ha, iwas muna sa direct sunlight pag sobrang init na. Di ba?
7: Yes po, tama po.
0: Okay. Charmaine, salamat ng marami ha, sa mga update mula sa inyo dyan sa PAGASA Forecasting Center. Thank you very much.
7: Yes po, maraming salamat din.
0: Good morning. Charmaine Varilla, mga kaibigan, direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Mga kaibigan, bye-bye time home muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday, May 14, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan Malilin, Jomarie Refarial, Rolly Bumatayo, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. 98.1 BT Radio.